0: So at least abot na
1: 1,000 yata. Gabos na po yan, krudo and driver na.
0: Ayo tabi mamami. Okay, so dakulang bagay, at least na malinaw na. Ayun man lang mamami, unless otherwise may gusto ka pa pong ipabot sa mga paradangog tali po sa syudad ding tunay na pagkamo o tabi.
1: Yes po, Sir Ed. Ano ko lang, ngayon man po September, magkakaiwa po kita ki Creative Development Month.
0: Yes, oho.
1: So, opo, under tourism office po iyan and mayor's office. Ngayon pong aldaw, pag pa-finalize po ni Mix Eric, kung ano pa magiging program ngayon na September po. So, para mabusta ang kung ano man pong mga, gawa, mga trabaho, mga artists, dancers, and then so, anong product ng tabako?
0: Yan ang bagay.
1: Yung mga pagkakataon ninda na i-shine tama po sindang niya ng bulan.
0: Ayun. Bilog yun ng bulan kang September, mamami, ano po?
1: Apo, bilog ng September. May tinaon naman po ang mga proposals. So, idadigest mo po siya ngunyan pag-aadalan mo ni Mix Eric kung arin po duman kung gabos po ito idadiretso or may
0: mabawas
1: mga hariyon or may idadagdag.
0: Iyo tabi.
1: Iyo po. Okay. Yun ito ang...
0: Sige. With that, mamami ha, salamat na maray tabi. At least, dakul kita na-discuss ngunyan na pagkaagad sa programa.
1: Okay po. Sige.
0: Salamat na maray.
1: Thank you
0: so much.
1: Holiday po kita ngunyan.
0: Yes po.
1: Ngay Aquino Day. So... yaon po kita sa pamilya. Iringat lang po tabi ka boss. Thank you po. Salamat Ayo po.
0: Sige, say Ma'am Ami, mga katindugon, ang city admin kan syudad din tunay na pagkamo. Pwede na magkandidato. matibay man si Ma'am Ami. Salamat na maray ko di kapos sa kita nin oras para taonan taman po nin dalan sumasunod na programa, no? Masunod na po tabi si Sir Glenn sa programang ini ang totoo. Si Sir Manny dyan sa Technical Department sa pangarap po ni Mayor Ray. Kan syudad yung tunay na paghamot. Ako po ang sa inyong program host. Dito sa programang Servicio Asin Progreso para sa Tabaken. Ed Bordeos po lamang ang sakuyang angog minalagatak dito sa mikropono bilang pagsaludo sa inyo. Sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na!
2: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
3: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Horacio Imperata, laban sa mga bagyo at iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan natamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugak ang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susai mo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang. asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
5: Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best matugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
6: You're listening to One Radio News FM.
5: Tindugo na sa buong Bicolandia. Ini ang totoo. Programang matatar kan mga darakula asin relevanteng issues kanal daw. Ini ang totoo. Pagbintilar kang tunay na katotohanan kalaban kang fake news. Ini ang totoo. Makakaibanan si Glenn Ogao sa Ini ang totoo. Lunes hasta Biyernes, alas 8 hasta alas 9 ng aga. Didisena sa One Radio 91.3 News FM. Si Glenn O sa Ini ang totoo. Uni na ang sa indong makakaibanan, si Glenn O sa Ini ang Totoo.

Ini ang totoo, iribanan kita sundong 9 o'clock. De kumani nakakwaki yelong gubing. Siguro so yelo kung gubing mani planchahon. Narumduman ko so pahit ka ito. Ano itong okasyon? So duman sa So Good Bakakay. Ah, paano kay Yellow Ribbon?

Marina Aga, sa tuya pong mga parantabay. Iribanan kita sundong 9 o'clock, girala sa ini ang totoo. Ngunyan pong Ninoy Aquino Day, holiday, long weekend. Morning sa mga taga Tabaco City. Pagtaraid na lugares kan Tabaco sa bilog ng Premier Distrito Canalbay.

Mga paraoma, parasira, mabuhay ka mo. Mga ordinaryong Pinoy, mga nasa laylayan. Isla Caglaray, San Miguel, good morning. Mga chuper sa tricycle, jeepney, sumanga para pa Jack Money, ito ang nagpapasada nga na. Minsan po sa mga pampublikong bihikulo, kulang ang mga berlina. Ralog sa mga students. Sa mga paradangog niya to na yaon sa sendang mga harong. Tibaad si iba, ralamaw-lamaw manta, holiday. Magaya-gaya ang satuyang panajon. O tama, holiday di isiblog ang mga dikulor, buda mga puti. Magralaba. Hain man kuma sa mga oras na ini. Ano man ang sendong pinagigibo. Kami po naglalaom na okay ang sendong kaagahon sa ngunyan. We really have to thank God because it's Friday. Aldaon nin Biyernes. A 21 na ngani kan Agosto. Pangatamanan niya doon sa tuyang salud. Health is wealth. So mga tugang niya to na yaraon sa ospital. Uy, parahay na po kamo. Good morning man sa mga nagdadangog at sinaghiling sa tuya sa Facebook Live. Makishare na lang po sa kadakol niya itong mga friends.

Ang sa tuya tabing bukas na linya para duman sa tuyang mga parantabay. 0962-815-3609. Kanakalihis na aldaw, mga tugang, anibersaryo man palan kan pagkagadan ni Jesse Robredo. Garong marairahay na barilikan niya to ang mga nangyayari kan mga nakalihis na aldaw. Tanganing lugod pa man, magkapurukawan ang mga Pinoy. Kita man digdi sa Kabikolan. Kuta na ito mga tugang si Jesse Robredo. Malamang na ito ang pwedeng naging presidente kan Pinas. Kaya baga, dahil lang ta, dahil ito nalawos. Tamala nganit na guran, ang kurahaw kan grupo ni Lenny Robredo na angat buhay. Tatakbo na yan! Kanag kaigwasinda nin fan run. So ibang mga namamanuaan na nagdadangog sa tuya, iba man ang sayin ang fan run. Lalong-lalo na sa mga kalalakihan. Sa mga kalalakihan na nagtuturupada, dahil lang ta illegal ang tupada, basta po re-raid kan mga otoridad. Durulagan, fun run kan mga parabulang para tupada. Duman sa Naga, nagkaigwamanin fun run kasunod kay itong duman sa Manilang angat buhay. Iumanan kurahaw kay Lenny Robredo. Tatakbo na yan!

Iguaman palang kitang babatiun ngunyan aldaw. An sa kuyang friends. An sa kuyang kabarkada. Dating provincial engineer kan albay. My friend, Engineer Dante Baclao, belated happy birthday. Ano tabi friend an feeling kan retarded na oh, retarded na retired na ba ya? Sinsya na ta dakol kitang inaasikaso. Dakol kitang mga problema. Kunyan yan mangyari and greetings maski late na. Siring man, happy birthday sa kuyang amiga, provincial treasurer kan provincia nin Albay, Evelyn Hanna. Belen, kumusta mo ko kay Nono? An sa kuya man na paradangog asin barkada, kaydo pa, Nono Hanna. Kaya ka mo dyan sa Kapitulyo. Hindi ka mo magparasuba-suba ba ya? Ang gabos ni Nudya na hero, nakakaabot sa kuya. Kinabas. Dyan man sa City Hall, Legazpi City. Mayor Hisham, mga nasurota, may ititip ako sa imo. Primero, uni nang unang na pahit niya to kasudma. So pahit kan PS ano? PSO. Sisi ang PSO dyan pamayokan syudad kin Legazpi.

Sige na bagang padublikan 32. Gusto laon at sabi ko na sa indo. Hindi ka mo dyan matarama. Ta dakulan pigbabayadan. Darakula ang pati an, ano ini, payola. May nagluwas sa social media, usla unon, inda ko kung totoo ito. Iguanad ang pigpangaranan si Nemo. Bata garong sabi duman, ang pigngaranan da, congressman. No, di dahi man ugaling pigpapalo. Dahi man pigngaranan, dahi pigpaluwas. Nginaranan da, asmanin si congressman. Dahi man pigpapaluwas sa pangaran. Mga tarakot man inimani. Kay Evelyn Hanakan, Capitolio, Provincial Treasurer. Again, happy happy birthday, belated. As in kay Engineer Dante Baclao, dating Provincial Engineer. Dakul pa po sa Provincial Government and mariritiro na. Ngunyan na taon. Diyan sa siyudad ni Legazpi, mariritiro naman sa iba. Aram mo mani kung nga tata ang ibang mga empleyado kan Kapitolyo Provincial, Provincial Government, as in City Government, mariritiro naman eh. Nagkakauroyan na sindakan durulak sa politics. Sa bagay, ano pa man? Ah? O ni mani, oh. Sampulanta ka mo mga tugang kang kinaban. O ni, basahon ta ini para sa satuyang mga parantabay. Sisisendo ang mga senior citizen na, ikaman, igwa kang ID sa senior citizen. Ay na ito, ang bida na ora. Sabi ni Pope Francis Palanman eh, tanapag-urlayan sumapadapit sa nangyari duman, sa mga kamaestrahan gabos-gabos, so dikit na pagbinaralyuhan ni Mama Claire, so tagapagtaramgan pala si Malacanang. O ni dagungod nindo ini, sabi po ni Pope Francis, dating Santo Papa, teaching is a poorly paid job. Teaching is a poorly paid job. But it is beautiful. Because it allows us to see the people who are entrusted to our care grow day after day. Naling na ninyo. Magayon nung baga, ang pagtutukdo da ang mga tugang, dikit sa naman ng God ang bayad or sweldo. Igungali ba ganin mga kamaestrahan na dikit na sanaman ang take home pay because prahit-pahit po ang sa indaman na loan, grabe ang deduction. Alagad, magayunon ining trabaho. Dalanta, nahiling daa, namahiling o kaya nagkakaigwain inin pagpahiling siya sa tuya na igwanin mga tao na entrusted na atamanon ang mga kaakian of course as in pagtalubo ninda kan mga akas sa oro aldaw. Okay. Ay na so senior nawara mani? Nawara digdisong o ni magayon man ini. If you are afraid to question the government, are you really living in a democratic country? Kaya, nakikita mga tugang natatakot na questionon ang mga sala sa gobyerno dahil lang tayaon kita mga tugang sa demokrasya. Yeah? No, di nawara duman supahit ko digdiso sa senior. Magayon itong sa senior citizen. No, di nakinaban, nawara. O, di ah. Ah, one. Basahon niya to. You spend 40
50 years working, paying taxes, contributing, doing everything you're supposed to do, and then you retire, and suddenly you are choosing between medicine and food, between heating your home and paying rent. That's not how it is supposed to work. Nga ta da mga tugang. Back in the day, you retired with a pension. You had security. You knew you had been taken care after decades of hard work. Now, good luck. Hope you saved enough. Para inis nag-retiro na senior. Hope inflation doesn't wipe you out. Hope you don't get sick. Seniors built this country. They deserve better than struggling to survive on scraps while prices skyrocket and nobody seems to care. If we can take care of the people who gave their whole lives to building what we've got, then what the hell are we even doing? Ugun mo ng God. Yung man ng God bag ano ah? Tell me I'm wrong. But a country isn't doing well if seniors can't afford groceries after working their whole lives. Yung man ng God mga tugang. Kunda yung naging inibuan sa tuyang gobyerno. Kaining mga grabe na pong paglalanggo, kompresyo kan barakalon. Oh, kamong yaon sa gobyerno na dai pa senior, ipo ini na atid-atidon niya to. Oh, ilinga na po ang sa inyong payslip. Deductions na tadada sa indo, dugi. Dugang ang pakan sa indong mga loans. Apoer pakain kan personal loan sa mga loan sharks. Ah? Pagka senior na nindo, pagretira nindo, iyo ini ang sasaparunta sa gobyerno. Inflation, grabing paglangkaw kan presyo kan barakalon na daiman po nare-resolveran. Tumaga, sa pribado, siring man, o double pay ka mo ngunyan kung maglaog ka mo sa trabaho, kunigwa ki mga kumpanya o kaya employers na religiously nagbabayad ki doble kung holiday. Taara mo ngunyan, waray san ang pahit kan iba. Mga madunong mambagaan ibang employers. O sa aga, taas adit man sa naan sa to na tindahan ka mo. Dego na ka mo maglog sa aga. Unin silang tulo. Tanagiwas kan double pay. Marengan eh, kung nagtatao ki double pay. Ano ba dyan? Anong duro double pay? Baka? Mareklamo ka mo. Saan ka mo mareklamo? O, reklamo na ka mo sa Department of Labor and Employment kung saan yan poroto na reklamong an. Garuman sa na po sa systems loss. Pinagurulayan po sa value-added tax sa systems loss. Ano na nangyayari sa ngunyan? Hain na ang kinaban. Pagtaram kan presidente mapadapit sa value-added tax sa systems loss, standing ovation, nagtirindogan sa mga yaon sa Kamara Baha na members kan Congress as in Senado, parakpakan, uploaded, tirindogan. Pakatapos keto, unan, hain na sulakdang, hain na sumesure, na ang VAT, aliyo na sa power bill, bakong garong luway-luway na nalilingawan. Yun na iyan mga tugang, ang pahit. Sa kasambahay, sir, may double pay man. Sabi ko, iguanin mga amo, iguanin mga employer na la kabuot man. Mga maray man na employer, kung sa kasambahay tatao man sila magpakonsilo, alimbawa, nga na, na holiday, oy, be, tapusan na ang pahit nindo, tadya na apon, uni o, magsini man, o kung ano, uni o, lakaw-lakaw ka mo dyan sa kinaban. Iyan ang mga tultol na tao. Ibaga, ta dapat
igwa kanin dikit na layab nga ni kayo pa konsuelo sa imong mga workers. Yeah? Ibaga, kung mailing nindo mga tugang sa bareta, sa telebisyon, sa ibang nasyon, basta po Sunday, ah, ruluwas man po utos sa tuyang mga Pilipino OFW, tiripon man sina kunsay na lugar, nagpipiriknik sanda-sanda. Maibsan man su kalungkutan, taan sa indang mal sa buhay, yaon digdi sa Pinas. Minsan po ani ba, didi malas nga nita, ririmatikan mga matitinding employer. Masurte ka kung makakuha ka employer na maray-rahay. Ani bang employer, maray man, duman sa luwas kang Pilipinas. Lalong-lalong kung ikaw sa ninaaki ni Saro. So na, duwa, nagtatrabil-trabil iyan, kasabay su kasambahay na Pinay. Naka-abroad ka kung sa ina lugar, libre. Kinaban! Yeah? Di kung ining hapot mong kasambahay na tita, one min ki dubling bayan, pasalamat po kita. Yeah? Mm. Yun po yan. Kaya sabi ko, ano na, di? Eh, nabaga. Hay na! Hay na, so, system... Hay na, so, systems loss. Maka? Susan Roses na... Maka-oyam-oyam digdi po sa satuya. Ha? Eto na nga ni Aram, kunain ang kinabahan. Hay na, kunain pag-urulayan pa ini. Hmm? Ha? Yeah? Oh, di, sabi ko, uni na po kita. Digdi po sa tuyang total business man ngunyan. Batan oras tala sa tsutra. Makas, uy, makaskason. So mga nagkukumplian nyo sa ngunyan, di maray-rahay ka-birthday. Ay, ka-birthday. Magayunon ang pizza kan birthday nindo. Long weekend kita ngunyan. 21, Ninoy Aquino Day. So, bilang pagirumdom mga tugang, data po pagsayangon itong kapangganahan niya to kanakalihis na taon. When was that? 1983? Ah? Dito, denya to yan kalingawan. Ah? Sa lalo kan sa tuyang presidente, magsala, did mining aldaw na ini. Ta ini an aldaw, kun hain po, ah? Mga tugang, aram na nindo, history. Magayon ng baga, so senaryo ka ini. So pag defect o kaya uto na si Enrique ito kasi Ramos nagsabata na. Kuminalas na po sa pahet. Ang nagtutukaw ka itong si Seto, Ver. Aram mo, yugon mo ka nagtiripo na sa tao sa pangapuda ni Cardinal Sin kung magigirumduman ko pa. Plano pala na bumbaho na sa mga tao. Nag-aalat na sa nakango signal kan presidente. Bako man eh, nag-aapot na magadak ito si Bear. Ano, bumbanta na. Mailing mo man eh, sa mga kababaihan, may dadarang burak, madre, pigsasabat sa mga tangki. Bako man eh, magayunan niya yung senaryong inino. Di, papano lamang? Ha? Papano lamang? Ha? Balik kita sa dati. Bako man eh, kung minsan, nawara. So, pinaglaban niya to kay ito. Ha? Ya umpaman mani ining Atom August 21 movement. Ano ini? Sabi ni Hilario Murillo. Taga saan ka sir? Taga Bakakay ka? So sinabi nga ni po ni PBBM na mahiya naman kayo. Wara na baga? So mga mastermind baga? Sitting pretty na. Ayan. Iba man so nakaabot sa tuya, mani. Mani, kaya pala nakataram ka ito sa presidente, mahiya naman kayo. Ito pala, kung sa mga overseas workers, so remittance pa, no, kulang. Kaya sabi ni presidente, mahiya naman kayo. Ha? Kulang pala sa tinarao. Joke lang, mani. Joke lang. alam mo, mani, so pahit ka ito baga. Guru bagang kino ang ano sa tension kang tao. Pati sa nag-i-reling, kitang nag-i-reling, kino ang una. Minsan ngaya,
sa diri kong pamilya. Pero di niya man pignaranan ba ko? So pigpatamaan niya. Garong kinuangon sa atensyon kang tao. Mga pasagin. Aramuan, scriptwriter, arogan. Mga matitiba yan. Yeah? Mm. Na di yun na yan. Sundo, nagparakpa ka naman, money. Kan, mahiya naman kayo. Pero dahil ang sekreto pala ng lubaan, money, kulang so tinarao, kaya nagtaram siya, mahiya naman kayo. Dapat kumplituhin man nito. Ah, okay. Okay. Saro pa money, uni money, ta, uni yun. Pig entertain ta sana sa question money. Rumdo mo money itong babaeng, ano na nga nito sa apelido ko ito money? Cabral, Cabral ito. So sabing, luminokso, money? So luminokso bagada ito? Saan itong party? So ganoon ang, bako may napabarita money na luminoksong babae? Na sabi, nag-suicide? Yeah? Rumdo mo ito? Ah. Uni na money. Ini ang totoo, naghapot sa nakita. Ah, totoo ito maning luminokso. Yo. Di mani kun lumuksa kun lumukso ka duman sa bangin. Di ka naman duman mabuhay mani bako. Ah, uni na mani so pahet. Kan din an mga taga media madali mo. Dinuruman baga so arong kun ano so pahet kan pamilya. Ay dai ka mo digni mag-interview. Respect our privacy. Ding may naka-interview. Ngata, nahiling nindo so kabaong, money. Bako money, yan ang kaputan ko money. Nahiling nindo money. Nahiling ninda so paglubong. Ini, kahaputan man sana. Dahil na baga ito money. Dahil manahiling kan tao. Ha? Madali yun sana pa, bata so pahit money kan bareta. Ha? Respeto nino ang samuyang privacy. Tapos, pinabluwas money. Linubong na. Kinaban, money. Sabi nga ni money sa nakaabot siya sa tuya. Magsala, ito money, nagparito kinakanbuho, kanpandok. Day mo na ito, mamid bidan. Naiyo pa ito, ang Cabral na ito. Yeah? Diba ka, money? Diba ka? Yeah? Hmm. Ah, Santo Domingo. Digdid. Uy, nag-work siya sa malilipot niya. Ano, sir? Nagatrabaho ka sa privado. Ano, double pay and pahet? Yeah. May mga midbid pa na kumaning Murillo eh. Kaya na-mentionar ko sana. Nahaputa ka sana, sir. Pasensya na tabi, sir. Pigistor, bulugod kita. Yeah. Money, oh, brown out po sa pinagbubong kanina pa madaling araw. Ako, money. Para bir ako nagali, money. Inoff ko sa rep ko. May schedule brown out. Inoff ko. Pinaluwas na ang pig-cremate. Yan. Tapos, habuo na ipot. Yun na nga ni Tabius Lao noon. No, di ansa ko yung money, intelligence. Pero dahil kung intelligence fans, money. Ah, kadakol ki, nagtitip sa tuya. Yeah? Ini nga ni, money, nagpaparapaluwas digdi na. Oh. Ilingaw ni, money, Sabi naman, money, sa bareta, 300 milyones sobra, money, na kantidad nin Shabu, hali sa Afghanistan, nasa bat duman sa Manila, kan Bureau of Customs, o yugun mo ni, money, Shabung ini, 300 million pesos plus. Ngayon mapadapit sa mga pigpapara-report dyan sa social media money na oni, tinarakma, sa bypass, gabus. Ngayon magpigpapairiling money ang pandok. Ha? Bako money? Ngayon magpigpapairiling ang pandok. Ha? Kan mga yaon sa PDEA, siniba pang otoridad. Ipahiling nindo ang mga pandok money. Buda, money, kadabis-kadabis, ipapaluwas, alias. Nga rana nindo, asin ang tunay na address. Bakong mga oro alias-alias. Bako man eh. Kaya, kung minsan man eh. Ah, bako sa karaw man eh. Sa mga otoridad, ah, dakulan pag mirar o mas muyakan mga tao man eh, na in matters of investigation, dumang kita sa NBI, ah,
matubod gumani na ang iba dyan ng mga yaon sa NBI, mga babae, mga matitibay lugod. Ayun na yung mga tugang sa pinagdurulakan na intelligence funds. Dapat ito sana ang mga ensakan gobyerno. Ayan. Digdi po sa media, anapod niya to kay ano na nga sa pait digdi manin sa toya? Investigative reporting o kay ano? Kaya ang mga taga-media, iguaman na yan yung dikil na pahit, dikit na pahit mapapadapit sa intelligence work. Yeah? Mm. Alat ko na taunin ko na may hapot digdi. Morning po. Holiday pero brownout po sa feeder 4. Oh, brownout manangad money pala sa feeder 4 kan Tabaco City. Barangay Pinagbubong. Kanina pa po madaling araw. Wala naman abiso sa page kan Aleko. Ayun na nga ni Ian. Maski dahil na po kay abiso, parait sa nabagang parait. Sa barangay Bisita, San Miguel Island, oy, maray na agatabi sa Indo dyan. Si mama na may nag-ipos-ipos kang trabaho sa harong buda. From family, Buen Sibilio. Guarinha family. Shout out man po di sa mo sa barangay Bisita, San Miguel Island. Si mama na nag-ipos-ipos kang trabaho sa harong buda, si papa na nasa natad kang harong me from. Okay, salamat abi. Yeah? Okay. Di, ano na supig sasabi ko kasubago? Murillo. Igo ka itong mga barkada maning Murillo na matibay sa marathon. Inda, kung bistado mo tabi ito, sir. Mga ano mo ito. Takadigdi man kayo dito sa First District. Kundi ako nasasala. Taka ito man eh. Dakulunong ki mahilig sa marathon. As in, dakulong ka. Ngunyan, dakul man ang mga joggers. Kaya ito kita man eh. Nagbamatamang kita nin amay ta. Nagpapahit man kita kaya ito ki. Kaya siguro man eh. Nakabot kita kay Arog man kayo ning edad da. Kunyan kita man eh. Basketballista man kita. Yeah? Ngunyan o galing, nahiling ko ngunyan sa basketball, may mga oro import-import na. Mga oro import-import na yan. Kay Rakman, alimbawa man eh. May mga matitibay digdi sa Malinaw, o kung baga Malinaw, Santo Domingo, o kung Santo Domingo. Kung ma-entry ka man eh, alimbawa sa sarong torneo, di saligsigun muna ang mga matitibay sa sayang mong lugar. Dahil kan mga oro-import. Yugun mo man ang mga import kung minsan araling Manila. Tapano niya ito madiskubre so local talents na pigaapod. But anyway, yun ang pahal. Ang sabi digdi mga tugang, balikan tango na ini. Ayan ito. Day po, ginubatan po kami, dayo man lang po ang Murillo sa... sige. Mga taga-ginubatan. Salamat tabi, sir. Okay na, sir. Salamat sa pagdadangog. Sabi ko na nga ni, pasensya na, naisturbuta ka lugod. Yung bata, nagdatrabaho ka pa lang ngayon. Yeah? Wala, tatiba, ligwa pa digdi sa... Check ko lang po ining mga pahit digdi ta... Businessman ko niyan. No, di, ang gusto kong sabihon mga tugang, ining mga pinag-oobserbaran niya itong Aldao, ngunyan po, Ninoy Aquino Day, lalong-lalo na itong kay Jesse Robredo, mani, sana sa pagrorunod niya ito kansa indang mga Aldao, makakoagirare kita nin pagirumduman. Sa lado mga tugang ni Jesse Robredo, saro ining tunay kota ng leader, kaya nga ni, ilingan na po ang siyudad ni Naga sa ngunyan. Siguro hagad kan mga tao na si Lenny Robredo iyo ang sumalida bilang alkalde ka Naga. Tamani, duman sa Naga, naging mayor man si Jesse Robredo. Kung mahiling mo man agad ito, Manny, la kasimple sana, Manny. Mahilig man ito, Manny, sa basketball.
nakikihalubilo mani sa mga tao, nakachinila siya na. One time, naduman may ni mani, nakipag-ulon-uron kami sa iya. Nakasulog siya ni mani, nagbarasketball, nakasulog kiti siya, trulo nga na iso t-shirt. Mahilig siya magchinilas. Malangali, may sarong report na nabasa kita mani, An polo kay ni Manny, tulusan na. Mala, pag nag-birthday nga ni, sabi ni Ninoy, na tapig pataraman kayo, ito siyempre big flashback. Ha? Kan birthday nga, pinag-regaluan Manny kay mga, t-shirt. Branded, Manny. Ha? Layman, Manny, pigar. Layman, tinarambak siya na. Ha? Tan sabi da kay Tony Jesus, sobra-sobra na nga ini sabi kay Lenny Robredo. Ano na nga ito sabi duman kan siya po. Sa bilog na members kan gabinete ni Pinoy kay ito mga tugang matino at mahusay. Ha? Bako man eh. Ansaro da ang pagiging leader. Ha? Makuwata ini mga tugang tamara ini. Dapat makuha ka siya ng matibay. Ha? Dapat matino ka, tul-tul kang leader. Maka? Dapat tul-tul kang leader. Dakul sa mga matugay na mga leader.

0: adal na mga bagay-bagay na ini. Takadakol kitang mga leader sa ngunyan. As in, most probably, an iba muyaman na maging leader sa mga maabot na aldaw, lalong-lalo na dyan sa indong barangay. Ngunyan na aldaw, pigrurumdum tamani, ano nga, ano po, people power ito man, ano ha? People power.
1: Oh.
0: Yeah? Mapadapit sa people power, uni ang tandaan nindo. Mani, sabi digdi, the power of the people is greater than the people in power. Aling na nindo ini? Ang poder mga tugang kan mga tao, mas dakula, matimbang or makusog, kaysa sa mga tao na yaon sa poder. Yan ang rumdumon niya to. In other words, mga tugang, we are reminded na kung kita madumana naman sa pagpipili kan sa tuyang mga leaders ngapit na panahon sa sendong barangay, tibaad, ngunyanang Nobyembre, iyon na ini an oportunidad na dapat piliun niya to ang mga tao na ibubugtakta sa poder. Tangani pong ining inaasam-asam niya tong pagbabago mangyari na. Taday po kim mangyayari sa Pinas kunday po kita magbabago. Tandaan niya to iyan. Kaya baga ngunyan o kan mga nakalis na daw na unambitan ko mani si Panpilo Lacson in interview kisaro pong programa sa telebisyon. Ngunyan may tinaong ihimpul duman mani pigi example so saro man na Senator Judge na kunminsan nga ni si Suplata sa kunbaga so day man bak, kunbaga sarala man ano ang sabi ni Panpilo Lacson, pwede change topic na kita. Habo niyang pagururunan ito, kaya nakuha ko, nagets ko man eh. Ining mga taong ini, data na pagparaururunan, data na idid mata na ini, papasikatun ta sa nasinda. Tayo man ini, ansa indang estratehiya, magparibok, magpaluwas din statement, tanganing sinda pagurulayan. Kaya yu ini an pahit kan mga kastiguhon niya to ngapit na panahon. Deadma. Deadma. Yu po yan ang gustong sabihin niya to. Yeah? Ano ini? Ini. So sa mga kaakian ini. Atsana ini. Mga magayonon ining nakuha ko naman. O di, pigtuturo tagpo. O nga tatayaon di gisisirbuin. Ano ini, pahit ni Sir Buen Mane. Igo ako digin, nga tata, igo ang kudak sa, iyo, igo palan maning inin mga hubin pa, na makaukod na ki, magkaigwa na manin in work experience. So garong internship ini Mane, internship, dyan sa San Jose National High School, matatawang kita kaininin ano ini ideya ni Buen ta nagluwas digdi su kudak ni Buen na internship ayo sa kuya mani matubod ka ini bako man sa ano mani sa kuya o garing ini mani so sa kuya ang akos mani ara mo kung sa inag intern nagkaigwa man siya nin sarong bulan haros na internship. Ara mo mani konsensya, duman so aki ko nag-internship sa laog din sarong bulan sa ombudsman. Kaya baga kan mga nakalis na laumani, sabi kan, ni, sabi da ang mga tugang ni Rimulya, sa ombudsman mismo. Si Sesendo ngayon, mag-radwar naman eh. Digdingin ka mo magtrabaho sa ombudsman, lalong-lalong kamong mga taga-UP. Kamu ang kaipuanan da mani kan banwa.

ining mga akas pa. Kaya baga sabi ko sa indo, pati DPWH, ano mo yan nito? So, fresh graduates. Yeah? Hmm. Alat nga na. Romnick, morning. Edgar Fernandez Garcia, morning. Pag-greet po si Tia Alice Fernandez Consalvacion. Watching, more power. Frami Barha Juarez, morning Sir Glenn. Shout out po digdi sa Upper Bongga. Mga taga Bongga, morning. Raymond Afable, morning boss. From Malate, Manila. Perla Bendal, Marina Aga. Boggs Ainera Bermuela Jr., morning Sir Glenn. Digdi, pabati kami digdi sa Cormidal. Cormidal. Tupi Kit, JC Ikawa, Kalisan Family. Salvador Borhal Borromeo, nagiging legal ang tupada idol, kiperang aldaw sa may mga gadan, sabi kang iba. Eya. Then, nauna bita ko ang tupada. Tana, ano so, fan run niya ko yan. Then, nga ni kamukan mga bawal, mga illegal. Ha? Uni ma... De, ko haraman nagtama. Iyan si Pope Francis, so minuda ni Digong. Human ang God. Dahil sa traffic, si Digong natumang sa Diyos, kaya binuha. Human ang God. Tama inisius la unun. Ha? Ta, pagdigdi man agad, kaya din sa Pilipinas, mani ni Pope Francis, nagka-traffic, na-revoke si Digong. Parehas kay tumanig. Oh, garong kadugtong engkan so, stupid God. At adibay, anino pagbasang-basangon. Ha? Kung iba man ang sendong pagdubo, di aliglado yan. Magkunyan kita, respeto kan mga pagtubod kan nagkakapira. Kanlambang saro. So brown out kay Patrick Foliero. Yeah. Okay. Ano na ito? Hilario, okay. So, sa next week money, kunyan money, ano yung money? Long holiday pa. Sa 31, magayon nun, talunis ang holiday. 31, ano? May 31 pala, ano? Ah? Lunes pala ang holiday. Okay. Ninja Cups. Yun na nga yung pigtataram niya to. Mani, kayto mga tugang, I hate drugs, sabi kayto ni Digong. I hate drugs. Umala. Ah, palokoloko man. Good morning, sir. Kay Madam Luing de la Cruz, Delia Basbasio, Adela Bonyo, Gloria, and Mama Virginia Borja, Tindugun, kan San Lorenzo. Salamat po. Riza Aquino Veloso, Blessed Friday po, Sir Glenn. Good morning. God bless always, Sir Glenn. Salamat tunun, Tami Riza. Ala. Ta, tibad, may mangkawaralat pa. Digdi tabatan, oras ta. Ha? Limitado sana. Morning! If you don't mind, ngata, anong edad nyo na po? Alat mo na. Pira na pala na kumalingaw ko na. Nag-retire ako kan 2024 money at the age of 63. Dingon yan money, 65 na ako. Ano ha? 65 na tabi, ma'am, sir. Pasensya na. Ha? Ayan. Ako din man ako nagpaparatago-tago kan edad ko man eh. Paratago-tago kaya. Ha? Ta magparatarago-tago kita. Magiging salto na yan sa programa ko. Ang titulo baga kan programa ko, man eh, ini ang totoo. Kaya dahil ko nagpaparatago-tago dyan. Paratago-tago na yan. Eyo, 65 minutes. Christian Macenas, morning. Filipino is worth dying for. Igwakutan ako digdiki kopyakan binadil mga tugang si Ninoy kay tong Ninoy Aquino sa tarmac. No, di, dain o garing kitang oras. Digdi po sa Philippine Star na sa kuya pong dyaryong pigbabakal asin pinag... Nagbabasa man ko, diba? Igwakutan na nin preparadong speech si Ninoy Aquino na i-deliver sa mga Pilipino pag abot niya digdi sa Pilipinas. No, di, binadil mani sa tarmac ni Galman. Di, dain niya na i-deliver, oh. Undelivered arrival speech. O tama, August 21, 1983. 43 anyos na ang nakakalihis. Uro alawig ini mani, pero magayon nun ini, so sayang speech. Baysa na, ta, tibaad, maurasan, magayon nun ini mani.
binasa ko ini makaguro girabong ani ya yeah? Hmm. Po yan ang pahet ha ah? Okay itinaram ko na sa edad ko man ano ya yeah? Oni o bilang pangultimo uni ang supas magayon ini ah oni o a wise man once said mani hate has four letters but so does love. Enemies has seven letters, but so does friends. Lying has five letters, but so does truth. Cry has three letters, but so does joy. Oy, so may mga pag-aran na joy. Magayunon ang sinong pang-aran ta. Katumbas kan cry. Negativity has 10 letters, but so does positivity. Life has two sides. Choose the better one. Yeah.

0: Mapaaram na ko takapos na po kita sa oras. Inabot na po kita nin oras na nganing mamaaram sa palatuntunan niya itong ining. Sa mga nagpaabot kan sa indang messages, greetings, Diyos mabalas. So mga naghiling at sinagdangog sa tuya sa Facebook Live, Diyos mabalas. Sa Lunes naman tabi ako mabalik. Nigdi po sa programang Iniang Totoo, napapasain do Lunes sundong Biyernes. Alas 8, sundong alas 9 ang pagka-morning. Kasabay ko sa Lado Tektingal si Manny Almoguera. Inipuan sa inyong amigo sa Radyo Glanogao. Salamatunon kan sa inyong pagantabay, pagtitiwala. Enjoy your weekend. Be with your families and be with your loved ones. Enjoy the holiday. Be safe, everyone. God bless. Magsirimba sa Domingo, ha?
1: Good news, mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
2: Ining high-touch mina washing machine na ako akong hulugan sa RRS Marketing.
3: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
1: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot kayang appliances? Sa inka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!
4: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
5: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
4: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
6: Mga padi, mga madli na mga parabayli. As in sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayunan palang tigdi sa Tabak Dance Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sampangan sa nakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabaili kita sa Tabak Dance Studio. Nag-a-accept palang sindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabak Dance Studio bukas kada Webes. Alas 6 nimbanggi hanggang alas 10 nimbanggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabaili kita sa Tabak Dance Studio.
7: Mga best, life is short. Bawasan ang stress at ingatan ang mental health. Mag-relax man kita sa RL Beauty Clinic. Sa RL Beauty Clinic, lingaw mo na ang problema. Magayon ka pa. Makukuha sa second floor, Brohan Building, AA Berces Street, Tabaco City. Igosindak yung mga facial treatments, laser treatments, laser hair removal, Barbie arms, slimming services, manicure pedicure, eyelash services, fillers, botox, hair and makeup services, underarm whitening, asin ang napaka-relaxing na Japanese Royal and VIP Head Spa. Body massage asindak kunan pang iba. Hanapon sa FB page RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Mag-text o mag-apod sa 0922-2212-520. RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Beauty and wellness in one place.
8: One Radio.
9: You're listening to One Radio.
10: News FM.
11: Tindugo na sa buong Bicolandia.

0: Well, good Friday morning. It's a special non-working holiday. Kamusta ka na nga ba, kaibigan? And of course, kami po ang inyong makakasama. Ako po si Cecil Amog.
1: At ako naman po si Zessa Borsalis.
0: Nako. And today nga ay special non-working day. Sapagkat kinocommemorate natin, Cecil, no, yung death anniversary ng assassination ni former Senator Benigno Ninoy Aquino. Ayan, hindi ka pa pinanganganak noon, ano? 1983. Ay, bago pala ang lahat, mukhang may babatiin ka. Oo. At may isa shout out ka.
1: Hindi ko na nga nakuha ang pangalan ni Kuya. Pero kasi, ayan, hi kay Kuya dyan sa Cormidale na sakyan ko sa Padyak. Pasensya ka na, naiwan ko ang wallet ko. Mamaya, Kuya, magkita tayo.
0: Huwag mo dyan tatakas. Pero buti na lang, taga Cormidale siya.
1: Opo.
0: At kinala pala ni Tope.
1: Opo.
0: Okay, ang galing talaga ni Tope. Thank you, Tope. Oh, ganyan talaga pag holiday, ano?
1: Oh.
0: Medyo may mga nakakaligtaan.
1: Akala ko kasi ano tayo ngayon, yung ano lang, hihiga ba?
0: Chill lang. Akala holiday ngayon. Oh. Walang holiday sa atin.
1: Oh,
0: oh, sige, explain natin na bakit may holiday today, ano? Mm-hmm. Okay, si ano pagkakakilala mo kay Ninoy Aquino?
1: Nako.
0: Napag-aralan niyo ba yun?
1: Opo, pero hindi gaano, mga pahapyaw lang.
0: Pahapyaw lang.
1: Hindi kasi ako magaling sa history dati po. Ayan, kahinaan ko siya. Pero,
0: pero naalala mo na pinag-aralan niyo?
1: Opo, naalala ko.
0: So, meron din pala. At least, di ba, tinuturo naman pala talaga. Mm-hmm. Okay, anyways. So, ito, abot na abot ko to si Elsa. Mag-age reveal na naman ako, ganun eh, no? Ako ay, ilan taon ba ako nito? 16 years old.
1: Mm-hmm.
0: Yan, ano? Nung, hindi actually, ano, tama ba? 16? Ah, hindi, baka mga, tama, 16, mm-hmm, ganyan. Nung si Ninoy Aquino ay nagadan siya. So, siya ay pinatay as he stepped off a plane sa Manila International Airport pa, ang tawag na. Buti mo ba na Manila International Airport? Hindi na, no? Kasi ngayon, syempre, mas kilala siya sa pangalang Ninoy Aquino International Airport. So, siya ay na-exile for the longest time, ano, sa United States during the dictatorship of the father of our president, no? Si President Ferdinand Marcos during martial law. So yung impact nung kanyang kamatayan ni Ninoy Aquino, talagang nagulat yung buong bansa. Pati ako, mga estudyante noon, Cesar, no? I would say very siguro woke sila. Politically woke, no, nung time na iyon. Ito nga, ano, it led directly doon sa People Power Revolution noong 1986. So kami noon, malapit lang nakatira sa Channel 4, which was the government station. Eh, nakubgob noong forces General Ramos noong time na yon, ano. Tapos yung mother ko, ano rin kasi siya, kumbaga, politically inclined din. So nagluto siya ng chicken macaroni soup, o di ba? Tapos kami yung nagdala doon sa Channel 4. So ang sarap pala nung pakiramdam na bahagi ka nung ano, nung history. Kaya, no, di ba? In that sense, bahagi din ako ng history. Makasaysayan na ganun. Matanda na.
1: Legend.
0: Legend! Ayan. Kasi nga, ano, well, nung mga panahon na yun, ano, very nakaka-proud maging Pinoy kasi itong People Power Revolution na ito noong 1986, monumental siya, Ses. Hmm. Ano? Bakit siya monumental? Kasi nagkaroon ng revolution, nagkaroon ng change of government sa pamamagitan ng isang very peaceful revolution. No? So, sinabi nga, tayo daw yung poster child, no? Diba? For peaceful revolutions. At, of course, ang famous words ni Ninoy, the Filipino is worth dying for. Wow. At sapagkat of course, ano, ito naman ang sinabi na ating Pangulo, tayo ay isang marangal at mabuting lipi. Totoo naman. And of course, ano, yung demokrasya natin at yung rule of law, yun yung ating nais na paigtingin sa ating bansa. At ito rin yung kamakailang sinabi ng private prosecutor na si Attorney Lorna Kapunan. Sabi na wag daw tayong mawala ng pag-asa, no? Sa kadiliman natin, sabi niya, it is always better to light a small candle. Kaya wag tayong mawala ng pag-asa, no, sa ating justice system na magtitiwala lamang tayo. At isa pa rin madilim na pangyayari sa ating bansa ay yung pinakahuling school violence sa Ateneo de Zamboanga, kung saan may dalawang namatay at isa na nga sa namatay, ano, Ses, ay yung salarin. At pakatutukan po nyo at maya-maya, no, sa ating counseling segment called Unburdened, yan po ang ating topic. Pero bago yan, Ses, may mga babatiin tayo.
1: At unahin ko nang batiin ang magbe-birthday.
0: Oo.
1: Ano ba birthday o ano po ba?
0: Nagbe-birthday.
1: Nagbe-birthday. Chinek ko kasi bukas pa ang date. Pero sabi ng kanyang nanay, si Tia Malu, happy birthday kay Jess.
0: Wow.
1: Happy birthday, Jess.
0: Hello. Happy birthday.
1: See you later.
0: See you later. Tama. See you later.
1: Good morning din kay Christian Macenas, kay Joseph Bombita. Mm-hmm. Shout out sa Gabos na Paradangog sa Talubo, Tabaco. Mm-hmm. And kay Jenny Abrera Christian, good morning.
0: Yes.
1: And kay Britannico Arabi Ernesto, good morning po.
0: Ayan. At yung nanalo pala kahapon, ano siya, sa ating Talubo quiz, I see Aileen Alcantara, kay ng Labnik. So, pwede nyo nang kunin yung inyong gift certificate, ano, Digditabi sa estasyon. And, Ses, meron tayo promote, ano, ito ay para sa mga youth, young adults, or sa mga danceries tulad ni Mama Alice. Magja-join daw siya. Okay, and happy listening kay Ma'am Irene, ano? At siya ay nakausap ko kahapon. Salamat po sa palagi ang pakikinig. Ayan, si Cece, danceries niyan. Yan ang OG na hula dance worship namin. Si, na-enjoy mo ba, Ses, yung nung natutunan mo yung hula dance worship?
1: Opo, na-enjoy talaga. Tapos syempre ano, naiisip ko nga yung iba pag sinasayo yung mga ibang taga-nasyon.
0: Oo.
1: Tapos sinasayo, halimbawa, yung tinikli yung mga saya, yung culture, yung sayaw natin. Tapos iba din yung feeling kapag may sinasayaw ka na ano, from other culture.
0: Oo. Tama, kasi yun, actually, yung Hawaiian, itong hula dance worship, mula sa kultura talaga ng mga Hawaiians. Mm-hmm. No? Okay, sige. So, narito po ang aming promo sa ating hula dance worship training, gaganapin September 17th.
2: Gusto mo bang matutong sumayaw ng hula tulad ni Moana?

0: Okay, at nariyan na ba si Miss May? Good morning, Miss May. Are you there? Sige, so habang hinihintay natin na si Miss May, ano? Ano masasabi mo, Ses? Ano? Yet another school violence incident? Ano ang nararamdaman mo bilang isang teacher?
1: Heartbreaking po talaga itong pangyayari. Yung maulit pa po. Parang ano din, parang hindi mo maintindihan anong pinanggagalingan nito, saan. And syempre, syempre yung pag-iisip yung safety ng mga bata, yung, pati yung mga teachers din.
0: Okay, nako. Sige, at makukuhanan natin ang kanyang expert opinion. Of course, ang ating broadcast partner, ang professional counselor na si Ms. May Gomez mula po sa Amara Counseling and Training Center. Good morning, Ms. May.
2: Hello, good morning, Manses. Good morning po sa inyong lahat.
0: Good morning, and ma'am, medyo mababa po yung levels natin. Yung ayan, volume. Ayan, ayan. Medyo okay. Sige. Na. Ayan, better. Okay.
2: Okay.
0: Opo. So, ma'am, yung initial reactions, comments ninyo about this school shooting na naganap sa Ateneo de Zamboanga.
2: Yeah, yung reaction, ano, medyo talagang nakakalungkot po dahil ito po ay nangyari at ang involved ay mga kabataan, mga estudyante. Ang lugar po ay isang dating safe place, no, kung saan pinapadala ng mga magulang yung kanilang mga anak para parang extension ng kanilang bahay. Pero ngayon, ito po yung nangyayari. And so, nakakatakot and at the same time nakakalungkot po talaga at kailangan po talaga natin na ito ay na-address na pag-uusapan at binibigyan talaga ng kaukulang pag-uusap, no, kung anong dapat at magandang gawin para hindi na po ito magpatuloy.
0: Okay, at this point ba mako-consider na ma'am na copycat crime ito kasi yung cyber security crime agency natin pinapa-take down na nga yung kung sakaling meron mga videos na nakita yung mga post kasi nga raw magdudulot ng copycat crimes. So at this point ko-consider ba na copycat crime na ito from the Tacloban shooting incident?
2: Yeah, yung Tacloban incident sa Ateneo de Zamboanga. At Tacloban, ano?
0: Tacloban, San Jose National High School. Sige pa, go ahead.
2: Well, kung yung sa Tacloban po, no, maaari pong sabihin natin, copycat crime. Dahil po, I think, nagkaroon na po ng, maraming investigasyon doon. At nakita po talaga na related siya doon sa tinatawag na nihilistic, no, violent extremism. At meron po yatang mga nakita sa cellphone, pati yung suot ng bata, yung ganyan, So, it can be, masasabi natin talaga siyang copycat crime. Like itong recent, yung sa Zamboanga, which is, ongoing pa yung mga investigasyon. Hindi natin maaaring sabihin or hindi tayo pwedeng may katiyakan na copycat crime.
0: So at this point wala, hindi pa ganun ka-conclusive kung ito ay copycat crime. Kailan po ba nagiging copycat crime ang isang krimen? And how soon or how recent should that be from the time of the incident of the crime?
2: Okay. Kasi well, hindi naman tayo investigador, pero definitely may mga pagkilos, no, para to be certain at talagang conclusive na ang bata ay may ginaya, no? Kasi nga po, copycat crime, ibig sabihin yung bata o yung tao may ginayang nagawa na o nangyari ng krimen, na influensyahan siya, no? Clearly, meron pong mga prueba na may nag-influence sa kanya, like perpetrator or isang methodology, isang ideology, no, na associated dun sa crime na yun, no? So, katulad itong sa Zamboanga, ongoing pa yung investigation, kaya magiging maingat talaga tayo no, dun sa pag-a-assign natin ng psychological motive, no, dahil hindi pa talaga siya established. No, yun,
1: Ano po kaya, Miss May, ang maaring epekto nito sa emotional and psychological na crime ito sa mga bata?
2: Yeah, marami, no? Una-una siguro, kasi hindi naman kailangang direct na nasaksihan ng bata yung krimen, no? Para siya maapektuhan. Kapag yung paulit-ulit na nakikita sa social media yung larawan, yung video, no, dami nang nagpo-post talaga. O yung balita tungkol dun sa karahasan. Pwede siyang, ano eh, yung magdulot sa kanya yung tinatawag sa psychology, yung vicarious trauma. Ibig sabihin, nagkaroon siya ng emotional impact dun sa bata dahil paulit-ulit siyang na-expose dun sa trauma ng ibang tao. Hindi siya actually yung naka-experience, no, pero dahil paulit-ulit niya nakita yung news. That's one. Maaring makaranas siya ng ano, anxiety, no, yung safe pa ba ako sa school namin, ganyan. Paano kung mangyari din sa school namin yon, ganyan. Pangalawa, bukod sa anxiety, minsan po yung hypervigilance ng bata. Ito po yung pagiging sobrang alerto ng bata, mapagmatsyag, no? Yung mata niya, nakikita mo yung eyeball niya, left and right, no? Talaga nagtitingin-tingin sa paligid, maaring madali siyang magulat, mabigla, matakot, no? At very, ano po, yung tawag dyan, yung palaging nag-isip na may masamang mangyayari, na hypervigilant. Pwede rin po siyang makaranas ng intrusive thoughts or mga images, no? Na kapag nakakita siya ng lalo na yung mga graphic video, no, na naipopost.
0: Oo,
2: di ba? I heard nga one station, sabi nila, tinatry nila, i-blur talaga, no? So may mga bata na paulit-ulit nakakakita ng ganito. So nakaka-experience sila nitong sinasabing intrusive images or thoughts na bumabalik sa isip nila. Kahit ayaw na nilang isipin, parang biglang nagpa-flash na lang sa isip nila, so nagko-cause ng fear, no, anxiety. And also yung emotional dysregulation.
0: Emotional dysregulation.
2: Yung bata maaring maging mas irritable, madaling magalit, madaling umiyak, no? Or minsan naman po sobrang biglang nagiging tahimik, withdrawn. Hindi niya makontrol yan, ano? Bigla na lang na nagkaroon ng changes, no? So, mahirap silang mag-concentrate. Siguro, ganyan. Minsan, no? At hindi po lahat ng batang natatakot. We have to observe na hindi lahat ng natatakot ay umiiyak. Yung iba po, nagiging tahimik talaga sila. Hindi natin dapat sabihin na porque tahimik sila ay okay sila, no? So, humantong din sila dun sa lagi ko naririnig to ngayon, eh, yung desensitization.
0: So, totoo yun, ma'am? Meron opo, talaga? Oo.
2: Opo. Nagkakaroon, nakaka-experience sila ng gano'n, na yung nagkakaroon sila ng reduced or yung napapawasan yung emotional reaction nila sa violence. Dahil palagi na lang nakikita, parang nasasanay na yung mata mo. Anong tawag dyan, parang bato ka na, hindi mo na maramdaman yung awa, yung takot, yung ulat, yung ganyan. Na-desensitize ka na. So, kailangan po talaga na, ano, no, na lilinawin natin, ano, na hindi ibig sabihin na dahil nakakita ng violence, yung isang bata ay magiging violent na rin siya, no? Hindi naman po sa ganun. Marami pong factors din na titingnan, no? Sabi nga po nung isang psychiatrist, dapat hindi tayo nagiging simplistic. Marami pong ibang factors yan. Hindi lang itong mga violent things.
0: Ito po, mama, no, na-realize ko, no, with itong mga sinabi ninyong yung effects, no, nitong paulit-ulit na napapanood natin. Kaya siguro ang KBP, no, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, naglabas na rin sila, no, ng advisory patungkol dito nga sa paglalabas nitong mga videos sa yung pictures, no? Kasi nga rin yung effect din pala niya talaga, no, kung paulit-ulit mong napapanood. Kasi ang pagkakaiba niya doon sa nangyari sa Tacloban, paulit-ulit kasi 'yon. Napansin niyo, at the time wala pang advisory, no, from media outlets, wala pang advisory from yung cybercrime security council, wala pa po. So, sa madaling salita, lahat tayo napanood natin, di ba? Napanood natin pati yung pagtago nitong si Chris Lawrence. Naalala niyo yung nagadana, no? Di ba? Napanood natin yung sinaran niya yung pinto, dun sa hanggang dun, all the blinner. Pero yung paulit-ulit mo sigurong narinig, paulit-ulit mong nakita yung video na yon, ang dami palang impact, ano, sa mga estudyante.
2: Parang hindi pa tayo prepared noong time na yun, ano, dahil parang bago ito, no? At ang bilis kumalat na hindi na titake down yung mga videos.
0: So, sa madaling salita, na-mention yun na, no, itong desensitization, ano, desensitization, ano, ng ating yung emotional reaction. In fact, mayroon akong naalala na isang kwento ng teacher na kanyang dinisiplina yung isang estudyante, no? Ang sabi no damage. Nakuha nyo? Maari po ba na ganun nga? In other words, walang ano sa kanya, walang effect sa kanya kung siya ay disiplinahin, pagsabihan, or ambawa, sit in the corner, yung mga ganun. Wala nang epekto sa kanya. Maaari bang yan din yung nagko-contribute doon? Na bakit ang tatapang ng mga estudyante na sumuway sa, well, rule of law, no? Or yung mga rules sa kanilang mga eskwelahan?
2: Well, una po, ano, posible po kasi yung mga kabataan ngayon, nagiging desensitized sila, pero hindi naman dapat natin sabihin na yung buong generation, ano, desensitized na sa violence. Ang concern po dito, kapag isang bata, paulit-ulit niyang nakikita yung karahasan, like sa games, sa mga movies na napapanood niya, sa social media, mga memes, mga videos, no? At even po sa totoong buhay, maaari po siyang masanay, no, na makita yung ganito. So, mahirap po talaga, no? Una, baka sabihin niya, nakakatakot. Tapos, kapag paulit-ulit na, ayan, sabihin niya, violence na naman. Oo, ngayon, doon tayo talaga kailangan mag-ingat kasi ang tawag nga dyan, desensitization, hindi na niya maramdaman or bumababa na yung emotional response niya. No, doon sa mga nakikita niya. Pero ang gusto nating bigyan talagang diin, yung pagiging desensitized sa violence, hindi naman po yan automatic nangangahulugan na magiging violent na yung bata. No, unti-unting nawawala yung empathy, nagiging normal na yung violence. No, kaya akala mo okay lang siya, walang damage. No? Pero actually, ano, no, may nangyayari yan sa loob ng bata, no, yung ganyan.
0: At, na hindi natin nakikita.
2: Hindi natin
0: agad.
2: Nakikita. Nakikita. Kaya, ito pong mga ano, bata, no, lalo na yung mga maliliit, no, kailangan po nating tinatanong yan, ano yung mga pinapanood nila, no. Kasi, ano, prevention po talaga ang dapat dito, no, dahil minsan po, full-blown na pala sa loob yan, ano. So, sasabog na lang yan. So, tatanungin natin ano yung mga pinapanood ng mga bata, no? Tanungin din natin ano yung mga natututunan nila do sa mga napapanood nila, no? Natutuhan ba niya na yung violence ay laro lang, no? Minsan laro lang naman po ito, ganyan. Ano? Natutunan ba niya na yung paghihiganti ay acceptable or katanggap-tanggap? 'Di ba? Natutunan ba niya na yung taong nasaktan ay wala lang yan, ano, o yung kalaban niya dapat mawala sa landas niya, kasi minsan ganyan po talaga yung kanilang ano goal sa pag habang naglalaro, no.
0: Oo.
2: O natutuhan niyang pagkalit pa siya ay hindi niya kailangang manakit, no. So dito po talaga papasok yung ano, yung supervision, yung role ng mga adults, no, yung mga magulang, yung mga teachers, no. So kailangan po talaga ay nakukuha natin yung loob ng mga bata para ready silang magkwento, no. Hindi yung conclude natin agad na mukhang okay lang naman sila no? Dahil tahimik or nakaupo lang diyan, ano, naglalaro lang yan, yung ganyan.
1: I wonder po, Miss May, meron bang opposite tong desensitization na tinatawag? Or kung hindi naman, ano, paano natin, no, makakausap yung mga bata na yung maging sensitive sila yung ganitong mga crime, hindi siya normal. Parang normal na lang yung may mamatay. Pag minsan kasi pag manood ka ng balita, oh, hindi talaga dyan nawawala. Mga bilangin mo, hindi dyan mawawala. Patay ang ano. Kaya parang madali na lang na ano, ah, may namatay, mga ganun.
0: Oo nga eh. May role din talaga ang mass media about it, no? Yung mga police stories minsan ang nahahighlight pa. Diba?
2: Well, napakahalaga po talaga na alam natin kung paanong kakausapin yung mga bata, no, tungkol sa mga ganitong crimes, no. Minsan yun po talaga yung very challenging, no. Or minsan po talaga we don't even mind kung anong nangyayari sa mga bata, no, habang sila ay naglalaro or nanonood ng mga videos na naipopost, no, about mga krimen na yan. So, siguro po yung unang principle dito, yung bang sabihin natin yung totoo, no? Pero wag po natin, alam niyo po yun, yung pinapasa natin yung buong bigat ng ano ng takot, no, doon sa bata, no. Hindi natin kailangan ikwento na sobrang graphic. Detail. Hindi naman kailangan, ano, lalo na kung maliit yung bata, no, at wala pa siyang capacity na alam niyo yon na ano, i-take, no, yung ganun kabigat na nakakatakot na ano emotional experience. So maganda po magsisimula tayo, alamin natin tanong natin, ano ba yung narinig ba niya tungkol sa nangyari, no? We check on our children, no, lalo na kung maliliit yan or mga bata yan. At pag sinabi nilang oo, na may alam nila yung kwento na yan, kinento ng kaklase, nakita nila sa balita, no, sa TV. So we can actually ask them ano po yung pagkakaintindi nila dun sa nangyari, no. At alamin din natin ano yung naramdaman nila, no, nung narinig nila yon, no. Kasi dito natin talaga mapapalabas, no, kung ano yung effect sa kanila nitong mga nakikita nila, yung exposures nila, no. At very important din po talaga itanong, no, kung may nakita ba silang video, pictures tungkol dyan. Dahil minsan po hindi lang balita, no, yung pinanggagalitan ng fear. Baka po nakakita sila ng mga graphic na video online or sa kung saan man yan, ano. Kaya mahalaga po na hindi din tayo agad-agad nagagalit, no? Pwede natin actually sabihin na ano, no, naintindihan natin ba't siya nanood, no? Or hindi niya kailangang panoorin na ulit, no? At pag-usapan po kung ano yung nararamdaman. Dahil ang mahalaga po palagi yung psychological safety ng bata na ano, na may pakiramdam ba siya na ano, safe siyang magkwento. Hindi siya yung pwede pa siyang magsabi kay mama, kay papa, no, hindi siya pagtatawanan, hindi siya paggagalitan, hindi siya i-judge, no, hindi siya tatawagin ng kung anong pangalan, na siya ay duwag or mahina, ano, yung ganun ba, no. Kasi pag feeling safe po yung mga bata, mas maaga po talaga silang nagkikwento, nagsasabi kapag mayroon silang problema or may nararamdamang hindi maganda. So, i-validate po talaga natin yan, ano, pwede natin sabihin, nakakatakot naman talaga yun, ano. Or, yung mga nagbabantay na gumawa po talaga, no, gumagawa ng paraan to protect them, no, yung school ay hindi naman talagang unsafe, no? Yung ganyan. Pwede nating sabihin, no, na ganun.
0: Mm.
2: At huwag nating sabihin na, ano, huwag siyang matakot, no? Huwag din nating sabihin ganun na wala namang mangyayari sa'yo. No, hindi po yun ang totoo, eh, no? Ang totoo po talaga ay maaring mangyayari itong mga ganito. Pero at least po, we have people na gumagawa ng, ano, no, ng mga karapatang pag-iingat para, like, yung nangyari nyo, may hindi na siya maulit, no? At mas maging mas mahigpit na next time, yung mga ganyan. And of course, tutulungan natin sila na yung fear nila ay kinuforce nila sa Lord, di ba? Para alam nila yun na hindi sila nag-iisa. They can pray pag natatakot sila. Hindi makakalma sila.
0: Ito po sabi nung listener natin, si Miles, ang lakas po ng loob ng mga kabataan ngayon dahil sa DSWD. Sasabihin po ng mga bata, di pa sila pwede na makulong. Yung ano, no, age of accountability nga din kasi, no? Sabi, at bawal magkastigo ang mga magulang kasi pag dinidisiplina yung bata, magre-report daw sa DSWD. Siguro yung ang gusto kong tanungin dito, susugan ko lang ano si Miles. Of course, hindi, not to blame naman ano ang DSWD, pero yung accountability ng bata at that point kasi ano na siya eh, no, junior high. Mm-mm. So mga ano na yan, 15, no, mga ganyan, 15 years old.
2: Yeah.
0: How do we teach them accountability? Kasi yun na nga ang ano eh, parang pag sinobran mo naman, 'di ba? Mm-hmm. Yung sobrang punishment or punitive measures, magre-react naman ng ganun din, sinasabi ng mga psychologists, no? Kaya, baga nalalearn nila din yung behavior kung masyadong violent. Pero masyado na maluwag, di ba? Ganun din. Ito naman, tinuturo naman niya, permissiveness, ano? Masyado ka namang permissive or tolerant. So, how do you strike the balance? Na you teach them accountability na at the same time, hindi nahahantong sa ganun nga. Na parang kasi ang ano dito, ang nakakatakot dito is I think na mention niyo rin na ito before, ano, Miss May, yung nabe-blur na yung line sa kanila, ano, between reality and what is virtual. Kaya parang hindi nila ngayon nakikita yung ay ganito pala yung consequence kapag ito yung aking ginawa.
2: Yeah. Well, pwede po kasi talaga nating ano, no, yung mga anak natin, una yung kailangan nating kinakausap sila, no, kailangan nila ng mga inputs from adults na ito ay ito yung mga bagay na nangyayari sa ating society ngayon, ito yung mga actually hindi to dati nangyayari among young people, ito na yung ngayon, ano, yung realidad ngayon, at ito yung consequences, ini-explain natin because alam mo yung mga bata na ano, masyado silang anong tawag doon, impressionable, madali silang pasunurin or maniwala, yung ganyan, ano. So bilang tayo, mga tayo talaga yung numero unong concern sa kanilang ano, well-being, tayo talaga yung nagbibigay ng tamang advice, no, ng tamang information, ganyan. And of course, no, pinag-uusapan natin yung kasi yun nga yung importante talaga, yung connection natin sa bata, no, na we keep them open dahil hindi yung mundo ang magdi-disciple sa anak mo, hindi yung mundo ang magtuturo kung anong totoo, anong hindi, anong tama, anong mali. No, dapat unang-una, natututunan yun sa bahay at of course sa mga teachers nila, ganyan. So, that is something na kailangan nating ano, no, open talaga yan. Ano, at challenging yan kasi maraming magulang talaga, no, dahil minsan ay yung mga bata lalo na, no, minsan talaga umaabot sa point na ayaw na nilang kausap yung nanay, at yung nanay hindi na rin alam kung paano kausap yung mga,
0: diba? Oo, totoo. Oo. Yan. No, puro puro computer games na lang, diba?
2: At hindi na rin alam ng mga magulang ay basta at least tahimik sila dyan sa kwarto, ay aman na sila. Yung ganyan, no. And of course importante din po talaga yung i-lead by ano, yung example.
0: Okay.
2: No, na napakahalaga rin po noon kasi kung ano yung nakikita ng bata sa atin, ano, yun po yung nagiging ano nila eh. Makakasanayan, ano, yung mata nila na sanay na yung magulang nila ay nagtitake time sa kanila, kasama nilang kumakain, walang cellphone. Pag sinabi nilang huwag ka mag-cellphone, hindi rin naman nagsi-cellphone si nanay. Mm-hmm. Ganyan, diba? Kasi ano po yan eh, alam natin yung mga bata, madalas natin marinigan, bakit ikaw?
0: Mm-hmm.
2: So, that is also very important, mm-hmm, yung modeling natin sa mga bata.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. And, dahil nga, meron niya nag-comment na gusto i-blame lahat sa ano, karamihan daw sa atin gusto i-blame lahat sa mga kabataan. Mm. And meron din akong nabasa na meron din pong parang ambag yung ano yun, yung society or yung system natin sa mga bata. Siguro kasi nga dahil iba yung ano upper education system natin dati, yung mga natututunan ko ano yung mas ano, kung ano mas pinapahalagahan. So ano po, very limited pa talaga yung ano natin interaction sa digital ano world. Ngayon po ano, Miss May, ano, kayo po ba in favor po kayo sa total ban nitong mga violent video games para sa mga minors?
2: Well, kailangan talaga nating take seriously yung violent video games, no. Pero for me, hindi ko sasabihin na wala itong epekto sa mga bata. Meron talaga, may mga researches na nagpapakita po na yung paulit-ulit na exposure sa violent video games, meron po talaga siyang connection or kaugnayan sa increased aggression, no. Hindi lang po sa behavior, no, kundi sa pati po sa kanilang mga aggressive thoughts, mga emotions, no. So may mga pag-aaral din po na nag-uugnay doon sa desensitization na sinabi natin, okay, at yung pagbaba ng empathy, no. Kaya ako po, no, bilang isang counselor, hindi ko ire-recommenda na baliwalain natin itong sabihin laro lang 'yan, no. Hindi laro lang, no, ang pinag-uusapan.
0: Hindi laro lang talaga, no.
2: Opo, hindi lang 'yon, ano, paulit-ulit po na nagpa-practice ng violence, paraan ng say paglutas ng conflict, no, lalo na kung bata 'yan, ano, hindi pa po talaga develop yung kanyang emotional regulation at yung kanyang judgment. So kailangan po talaga natin na huwag tayong magiging simplistic din na sasabihin natin na yung violent video games ang direktang dahilan kung bakit may mga ganitong batang magiging kriminal o gagawa ng mass shooting, no. Marami pong factors, no.

0: access sa weapon, ano, yung bata.
1: Mm. Oo nga, yung access niya sa weapon.
0: Yeah,
1: oo, I think which is, which is also a similar factor sa Tacloban, yung access, no, access sa weapon. Dami nga, multifactorial nga talaga eh, no?
0: Opo.
1: Oo. At yung siguro madagdag ko lamang doon sa bahagi nung ano video games. Ang problema mo kasi dito sa mga video games na nababanggit ano itong Gorebox. I think na pag-usapan na rin natin 'yan, itong Roblox. Meron silang chat room function. Di ba? Doon sa chat room function, doon daw lang yayari. I think you mentioned it a while ago, yung grooming, ma'am, ano? Yung pag-groom dito sa mga aki na ini. So, pag sinabi niyong groom in a very simple way of explaining, ano nga ba ang grooming? Para maintindihan ng mga magulang. Na hindi lamang talaga siya simpleng video games kasi.
0: Yung grooming po, no, yung process kung saan yun pong, let's say, meron pong talaga mga element online, mga tao na talagang tinatarget nila yung mga bata at unti-unti nilang hinuhulma, no, yung, like, kung paano mag-isip yung bata, kung paano niya mapapagawa yung gusto niyang gawin. Ano? Yung ini-influensya niya paunti-unti. No? So, minsan po ay kakaibiganin mo na yan. Ano? At tapakitaan na maganda, kukunin yung loob. No? Lalo na itong ang target nila, yung mga medyo low self-esteem or may mga depression. Ano? At magpapanggap sila, na concern sila. And then later on, pagka unti-unti mo nang nakikita na, nakikita na nila na napapagawa na nila yung mga task, no? Minsan simple muna hanggang ayan na nagkakaroon na ng changes kung paano mag-isip yung bata dahil na-influensyahan na po nitong mga bad elements na online.
1: Oo. Kasi nag-FB live eh, no? Itong ano, itong ano.
0: Opo.
1: Yeah. In FB live niya pa eh, no? So, so makita mo, talagang kung kung ikaw yung isang kabataan na yung may sense ka, no, of yun na nga, no, what is right and what is wrong, or kung hindi man ano yung merong kang rooted ka, di ba, doon sa kung ano yung acceptable and not acceptable, EFB live mo pa ba talaga yung ano, di ba, no? Yung naturang krimen. Anyways, oo. Sabi ni Charles, no? Gibo Junior, sa environment, lahat na andyan. So yung parents din talaga, yung parang sinusugan niya yung sinabi niyo, mama, no? Na talagang dapat may constant communication. Kasi whenever there is a vacuum, merong someone will step in. Diba?
0: Yes,
1: mayroong whenever there is an emotional vacuum o di kaya ay parental vacuum, yung guidance, merong papasok at yun yung kukuha nung role na dapat ay sa parents. At ang nangyayari ngayon, ayun na nga, diba? Yung groomer ngayon, yung nagiging constant companion niya, nakaka-chat niya, nag-a-affirm sa kanya. Diba, ma'am?
0: Tama po, tama po. Kaya po, yung tanong niyo po kanina, nagpabor ba ako sa total ban ng violent video games para sa mga minors? Naintindihan natin na yung mga magulang ganun po yung pananaw. Pero personally po, no, mas ang pabor po talaga ako sa mahigpit na age restriction, parental control, monitoring, yung protection ng mga bata mula po
1: parental
0: sa mga
1: control.
0: Violent content na ito.
1: Oo. At saka siguro, ako naman, siguro at this point, it's high time, no, na i-ban na itong mga chat rooms na ito. Okay. Sa mga video games. Kasi kung laro lang naman, hindi, maglaro na lang sila naman. Hindi, honestly, naalala ko, meron din naman, sa totoo lang, di ba, nung panahon na, age reveal na naman, meron din naman na mga video games. Di ba, mama, no? Di ba, may mga video games naman na masasabi mo kahit pa talagang ano, no, may violent content. Kaya lang, walang groomer. Di

0: ba? Mm. Walang nag-uudyok sa kanya na ito ang gawin mo. Ito yung susunod mong gagawin. Yun na nga, and whenever there is a vacuum, meron talagang mag-i-step in. At yung mag-i-step in na yun, hindi mo alam kung, di ba, ano ba yung pinanggagalingan ng taong yun? Di ba? Ano yung motibo niya? Yung bata, actually, ang gusto lang naman niya talaga, I think you mentioned this before, no? Gusto lang naman niya to belong. Mm. Gusto lang naman niya na mapakinggan. Mm. Eh, yung nakikinig sa kanya, iba yung motibo. Mm. Di ba? Kaya nga ngayon, iniisip na nila, actually, iniisip na nila daw na itong mga ganitong uri, no, ng krimen, eh, maging, ano, parang magiging kahilera siya ng terorismo. Or it's an act of terrorism. Grabe, no? Act of terrorism. Oo, antindi nun. Kasi internationally, pag sinabi mong act of terrorism, ay, nako, talagang, ano yan, matinding krimen yan, di ba?
1: Yeah, at ang mga gumaganap ay mga bata.
0: Oo. Yun ang pinaka nakakalungkot doon.
1: Yun ang nakakalungkot doon.
0: So, talagang nararapat na yun siguro, no? Yun, let us spend time with our children. Pero paano, ma'am? Bawa, narinig ngayon. Di ba, Ses? Nakapakinig, ano? Ang ilang mga magulang, hirap na sila ngayon. Di ba? Hirap na ngayon na i-restrict. Kasi pag ni-restrict mo, nagwawala. At consistent yan, ma'am, sa mga naririnig ko na mga ano, na mga ano, parents ngayon. Pag ni-restrict mo na, nagwawala, nag-iiba ang behavior, nagagalit. So how then do you restrict them sa panahon ngayon na fully engaged na sila? At parang yun na yung lifeline nila, eh, no? Parang yun na, pag tinanggalan mo, parang nawala na sila ng buhay.
2: And for those na parents na hindi naman marunong.
0: Yan, isa pa yan.
1: Opo. Well, ito po kasing issue na ito, no? Present. This calls for a concerted effort, no, ng iba't ibang elemento ng society. Like, ang gaya po ng ganyan, ano, na yung magulang ay hindi na rin na pinapakikinggan or sumuko na siguro.
0: Oo, hindi
1: or,
0: na.
1: Hindi niya talaga alam kung anong gagawin niya. No? Kaya nga, hinahayaan niya na lang. So, pwede pong pumasok dyan, ano, like, gumagawa na ba ng batas tungkol dyan, mga kung anong mga regulations, no? Pati sa school, na ini-educate natin yung magulang, ini-educate natin yung mga bata, no? Maaring hindi na yung magulang per se ang magsasabi na ito ay hindi na pwede o ano, maaring yung teacher o sa school, ano, may mga pag-aaral, may mga kunyari mga seminars, no, yung ganyan, to tell them, no, na ano, ito yung kasi ito yung high time, eh, na talagang pag-usapan ito, no, kung pag ipunin mo yung mga bata at ito, no, pag-usapan, ipunin mo yung mga magulang ganito, ganyan, ano, to open them sa mga nangyayari, ano, at ano yung, alam mo yon, minsan yung bata, mas nakikinig na sa labas, no, makinig sa teacher, makinig sa isang speaker, whatever, no. Yung ganun po ba, dahil minsan po, maging yung magulang ay kailangan nilang ma-realize saan sila nagkulang, ganyan, ano, anong, ano pa yung natitira, no, na pwedeng gawin, no, pwedeng sa simula ay mahirap, awkward, pero unti-unti, yung ganun ba? So these are things, no? Even sa church, yung church po, no? Ay kailangan mag-step in sa ganito, ipasok na rin po. Sabi nga, ang dami ko po nakikita ngayon na ipasok na raw po yung gospel, i-share na ang word of God sa mga schools, no? I-heighten yung ano, pagtuturo ng values, formation, yung mga ganyan. Because these are things, no, na maaaring high time, no? This is a wake up call dahil nga po malayo na talaga yung ano, no, yung inabot ng ano, no, ng kasamaan, ano, dahil ito yung mga nangyayari sa ating mga kabataan.
0: So you mentioned also, no, si yung about yung different campus ministries din, ano yung role ng faith, no, minsan kasi din yung mga parents ngunyan, parang sobrang busy na, no? Mm-hmm. To even bring up faith, pananampalataya, yung relationship sa Lord. Ano yung role nun sa mga estudyante ngayon? Mm-hmm. Ano yung dapat niyang maging role sa mga students ngayon na panahon na to? Kasi even yung DepEd Negros, ano ba to, Oriental, no? Naglabas na sila, no?
1: Yeah,
0: na, diba? Isipin mo, Department of Education na, gusto nila na mayroong mga Bible studies sa campuses, campus ministries. So ano, as a professional counselor, ano yung nakikita niyong role ng faith? And will this even help?
1: Yeah, definitely it will help, no? Unang-una po, no, ang bata po talaga, the reason why sila po ay naghahanap, no, ng ano, ng temporary na that will pacify, no, yung kanila pong mga ano, mga longings, ganyan, ano, yung mga malalalim nilang mga unmet needs. No? These are ano, no, mga experiences, internal experiences na hinahanapan nila ng ano, no, ng resolve, nung satisfaction, nung makontento sila, mapacify sila. And so they resort sa ganito, mga games, no? Minsan kung anong addiction. So when faith comes in, ano, do not na ituturo sa kanila, no, na yung kanilang ano, yung sabi mo nga kanina, yung ano, no, yung vacuum. It is actually a vacuum that only the Lord can truly fill in and be satisfied, no, or be ano, to give yung talagang ultimate na contentment, no, at peace, yung ganyan. And that they are never alone, no? Sa faith po, malalaman nila that the Lord is with them, no, sa lahat ng kanilang mga pinagdadaanan, no? And the Lord is calling for each one to be present for one another, no? Yung ganun ba? At kung meron kang mga kaibigan that is godly, no, you can approach them. You can just tell them, this is how I feel. No? May mga pastor, may mga discipler, may mga matured na individuals that they can talk to and they will receive guidance. No? Yung feeling mo lang na hindi ka nag-iisa, doon sa nararamdaman mo. Because these are human, ano na, mga basic human needs.
0: Yes.
1: No, na, opo, na natatakot ka dahil walang nakikinig sa'yo, walang nakakaintindi sa'yo.
0: So,
1: when you are in a faith community, no, na talagang ano, no, word based, no, founded sa word yung grupo na yan, ano, then you will really experience these things.
0: Yun
1: po yung halaga kung talagang pag-usapan lang yung faith, no, sa church, sa school. Kailangan po talaga that ano, may ganito silang awareness, no, na ang Panginoon ay yung talagang ultimate na nag-satisfy ng human longings.
0: Yan, si Ces, medyo matagal-tagal na rin na youth worker. Ano yung nakikita mo na benefit, Ces, ano, sa mga itong next generation na ito ng merong regular na meeting place or meeting space, no, yung mga youth at mga young adults ngayon.
2: Sa tingin ko, ang nakita ko yung ano, parang genuine connection. For some, kasi hindi nila yung nararanasan sa loob ng bahay, sa loob ng school.
0: And even you mentioned before, yung even in the digital space, hindi real yung connection, di ba?
2: And sa ano, sa alam mo, sa atin at sinusubukan natin na iiwalay sila sa ano, digital ano. Ayan, kinukuha natin ang kanilang mobile phones tuwing diba? Fellowship.
0: At hindi mo alam, 'di ba, Miss May? 'Di ba yung benefit no na ano, 1 hour, ilang hours ba? Two hours in a week na wala silang gadget, meron silang real connections, no?
2: At naano talaga natin yung pagkakaiba.
0: 'Di ba?
2: Oo, so the first time natin silang ma-meet. Tapos nung natututan na silang makipag ano, socialize, nag-iiba na sila.
0: Oo. Kasi nakita ko din, Miss May, marami awkward. Awkward socially. Pero yung nakita na yung linggo-linggo na nagla-lunch together, di ba? Tapos may yung iba sa kanila nagluluto. Maraming ang skills actually yung maibibigay talaga, no? So siguro ang inaano lang natin, ano, siguro lahat, ano, ng mga faith-based organizations, no? Ano man pong faith kayo, talagang let's step in, no?
1: Right.
0: Let's
1: right.
0: step in and fill ko. That vacuum. Mm. Kasi kung hindi, there is an extreme talagang sociopath, yun ang masasabi ko, no? Na mag-fill in nung vacuum right. na yon, na hanggang sa makita mo, huy, ano na ba nangyayari sa mga kabataan? Eh, may magagawa tayo. Mm-hmm. Di ba? May magagawa po talaga tayo.
1: Wake up call mm-hmm. para sa atin, ano?
0: Di ba?
1: Mga faith groups, no? Baka po tutulog-tulog tayo.
0: yung mga politiko, hayaan nyo na sila, Ma'am Jusla. Kasi mananagot sila sa Diyos. So tayo ngayon, meron tayong...
1: Gawin natin yung part natin.
0: Di ba? Gawin na natin yung part natin para at least, oh, pag gumarap tayo sa Diyos, ginawa natin yung ating bahagi na we stepped in when there was a very very kumbaga very very big vacuum sa puso ng aming mga kabataan no ngayong panahong ito. Okay, sige.
2: Iboto
0: ang mga campus sa ministries sa iba't ibang mga church. Ano mang church kayo, ah, yan ang sinasabi, kahit ano pong church kayo, no? Step in. Ano man yung inyong hindi na pinag-uusapan na, 'di ba? Kung anong relihiyon ka, basta kung faith-based you step in and 'di ba? You fill in that vacuum kasi kawawa talaga mga kabataan natin, no?
1: Sabi nga po, 'di ba, if we do not disciple our children, the world will.
0: Yung. Okay.
1: The world will.
0: Sige. Baka may question pa si Sesk.
2: Next time naman, ma.
0: Next time naman, ma'am. Okay. Sige. Ma'am kayo, ano po ang final na words ninyo para sa ating mga tagapakinig ngayong morning na ito?
1: Para po sa akin, ano, yung nangyari ay hindi lamang po dapat na maging usapin, ano, yung tanungin na sino ang may kasalanan, no? Ang mahalaga po talaga yung accountability kahit po para sa part natin, ano? Bilang mga adults, kailangan natin tinatanong ano yung hindi natin nakita bago nangyari yung tragedya.
0: Gandang tanong.
1: Kahit po sa bahay, bakit nagkaganyan yung aking anak, di ba? Ano nangyari, no? Bago pa nangyari yan. May mga bata po kasi maaring may mga pinagdadaanan sila, hindi natin alam. Baka po yung ating anak ay bullied, baka yung ating anak ay dumaranas ng rejection sa mga circles nila sa school, no? Baka po yung bata ay galit, baka po yung bata malungkot or exposed sa violence. May mga bata po hindi kasi marunong magsabi kapag sila ay may nararamdamang hindi maganda or in pain. At minsan po pinapakita nila, no, yung galit dahil hindi niya alam kung paano po i-express ng in a healthy way, no? Paano ipahayag yung pain. So may iba't iba po talagang posibleng underlying emotion na naka-front lang, no? Ang naka-front lang ay anger. May mga underlying emotions po yan, ano? At hindi natin alam kung alin dito may kaugnayan sa kasalukuyang insidente. So yun po yung sinasabi nating vacuum. Anong meron doon? Ano yung hinahanap niya? Ano yung gusto niya? Ano yung nagnakaw ng peace of mind niya, no? Hindi siya makatulog. So, tayo po bilang mga adults, bilang isang society, kailangan natin na mas maging mahusay, no, sa pag-identify, no, at yung mga early intervention. At yun nga po, no, gaya ng pinag-usapan natin, ipasok po natin, ano, yung values formation sa eskwelahan, i-share natin yung gospel sa mga bata at gawin po itong regular, no? Ito po yung gusto nating bigyang diin talaga, no, yung napakahalagang protective factor, yung sinabi po kanina ni Mrs., no, yung connection talaga, no, na may taong nakikinig pala sa akin, no, at hindi po yung laging walang nakakaintindi sa akin, no, yung masasabi niya po na siya po ay na intindihan, nararamdaman yung nararamdaman niya at may nakikinig, hindi siya nag-iisa. So, hindi po prevention lang yung mga security guards, yung mga CCTV, yung mga school protocols or even police presence. No? Nagsisimula po talaga ito sa relationship, relationship sa bahay, sa classroom, relationship sa church, sa barkada, sa isang adult na handang makinig. No, at relationship niya sa secured, relationship niya sa kanyang Diyos na lumikha sa kanya. So, minsan po yung prevention ng violence ay hindi lang po yan nagsisimula sa security gate. No? Nagsisimula po ito sa, alam niyo po yun, yung mga daily na pagkainan, sa bedroom door, nagkikwentuhan kayo, family conversation, habang kayo ay nagko-coloring book, habang kayo ay namubuo ng puzzle, no? Yung mga simpleng tanong talaga na, anak, ano, kumusta ka talaga? So, yan po talaga yung kailangan ng ating mga anak. And then, when they see you doing that, no? Ano, kahit ano pa yung tukso sa labas, no? Talaga pong ano, founded sila na sila ay mahal, sila po ay mahalaga, at we can just allow them to navigate yung mundo, no, explore, nang babalik po talaga siya sa ating tinatanim na mga basic values. Hindi po yan makawala.
0: Okay. Naku, maraming salamat, Miss May.
2: Thank you, Miss May.
0: And syempre, request natin si Miss May na ipanalangin tayo. At bago tayo ipanalangin ni Miss May, ating talubo quiz. Ayan. Napakadali. Ano po ang ating napag-usapan ngayong morning na ito sa ating counseling segment called Unburdened? So, i-message niyo po ang tamang sagot. O di kaya ay i-text sa 0962-409-3467. So, tayo po ay manalangin. Let's pray.
1: Ama naming Diyos, lumalapit kami. Tayo, sa gitna po ng takot, lungkot at mga tanong na hindi pa namin kayang sagutin. Father, pinapanalangin namin yung mga pamilya na naapektuhan ng karahasang nangyari. Embrace them, Lord. At, pagalingin mo yung mga nasaktan. Aliwin mo po yung mga batang nakasaksi, nakarinig na mga pangyayaring maaring mag-iwan ng malalim na takot sa kanilang mga puso. Bigyan mo ng karunungan yung mga magulang, guro, counselor, school administrators at lahat po ng may tungkuling magprotekta sa amin pong mga kabataan. At Lord, turuan mo kaming makinig bago humusga, umunawa bago manisi at makakita ng mga sinyales ng sakit bago ito mauwi sa isang trahedya. Panginoon, gawin mo kaming mga tahanan at komunidad kung saan ang isang batang galit ay maaring magsabi ng kanyang galit, ang isang batang nasasaktan ay maaring humingi ng tulong, at ang isang batang naliligaw ay makatagpo ng taong handang makinig at umakay. Ilayo mo ang aming mga anak sa anumang impluwensyang nagtuturo na ang karahasan ay sagot sa sakit, rejection, galit, o problema. Sa halip, Lord, turuan mo silang pumili ng buhay, kapayapaan, pagpapatawad, at paghingi ng tulong. And higit sa lahat po, Lord, tulungan mo kaming mga matatanda na huwag lamang bantayan ang kilos ng aming mga anak, kundi alagaan din ang kanilang puso, sapagkat naniniwala kami, Panginoon, na ang batang nakakaramdam na siya ay minamahal, nakikita, naririnig, at may lugar na mapag-uuwian ay mas may dahilan upang piliin ang buhay kaysa karahasan. Sa gitna po ng mundong puno ng ingay at takot, gawin mo po kaming mga instrumento ng iyong kapayapaan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus, na aming Panginoon. Amen.
0: Amen.

0: Okay, sa pamagitan po ng awiting ito kami ay panandali ang maalam na. At ang nanalo sa ating Talubo quiz ay si Alexander Ortega. Tama, tungkol sa epekto ng school shooting, karahasan, emosyonal at psikolohikal na kalagayan ng mga bata. Kabilang ang desensitization at kung paano sila gagabayan ng mga magulang guro. Okay.
1: Sandali.
0: Maraming maraming salamat sa pag-join niyo pong muli ngayong morning na to. Thank you, Miss May, at sa uulitin
2: po. Miss May.
0: God bless you.
2: God bless you po.
0: Si Miss May Gomez ng Amara Counseling and Training Center. At kung nais niyo rin po na dumulog sa kanila, ay may Facebook page po sila. Maaari niyo pong i-click at i-like ang kanilang page sa Amara Counseling and Training Center. Kasama niya po si Sir Archie de la Cruz. So kami po ay magpapaalam na. Thank you kay Kuya Manny, ating naging technical director. Ako po si Cecil Amog.
1: At ako naman po si Cecil Porcelis. Kami nagsasabing may God prosper in your work, in your livelihood, and in your spirit today.
0: Talo!

0: Talubo as in asenso lang, kapwa Tabakenyo. Kung may kahaputan ka, manunungod sa impormasyong sa indong nadangog, pwedeng mag-text sa
1: CP number 0962-409-3467.
0: O pwede man mag-message sa All for Christ Ministries FB page.
2: One Radio, News FM, your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tindugo na. Picolandia. One Radio.
3: You're listening to One Radio
2: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
4: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol.

0: ang iba't ibang brand ng generator gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o piyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marina Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
1: One Radio, Ting Do Gana.

source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station, One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan, all in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Picolandia. One Radio. Ika asin ang sanggunian. Madiskutir kan mga pulisiya asin programa kan lokal na sanggunian para mas maparani sa kagabsan. Ini ang programa na mapaliwanag sa mandato asin trabaho kan lehislatibo sa sanggunian panglunsod din Tabaco. Ika asin ang sanggunian. Madadangog kada Biyernes alas 11 sangkun alas 12 nin unto sa One Radio News FM. Asin mahihiling sa One Radio News Online Facebook page. Ika asin ang sanggunian. Hatun sa inyo kan Office of the Vice Mayor asin kan sanggunian panlunsod nin Tabaco. Kaya para maliwanagan, magdangog na sa Ika asin ang sanggunian sa One Radio News FM. Tindugo na.

maligayang pagdating na po sa City of True Love. Dagustabi sa programang Ikaasin ng Sanggunian. Kada Biyernes, kita po nagdadarangugan sa programa ini sa pangaral po Tabikan Vice Mayor Office, headed by Vice Mayor Glenda Ong Bonggao. Buda siyempre kan mga miyembros kan Sanggunian, panglungsod kan siyudad. Magribanan kita sa God alas 12. Abang naghalat kita kan sa tuyang magiging bisita, Wispy de Honor, ika nga. Paluway-luway kita mga katindugon sa pag-disseminating information. Pag-restorehan ta ang mga importanteng lakdang na pinagsasagibo po kan gobyerno.

0: Pero sa mantalon ko at pagkakataon na inyano, na magpasalamat tabi sa mga nakisumaro sa kaldawa ni Chomong Domeng. Habang wala pa sa satuyang bisita. Sa technical department, si Ella Bornilla, double with the si Red Bornilla, B na B. Ayos ano? B na B, dyan po sa technical department. Ay, sa mga gusto magpaambot nin hi and hellos. Dili sa programa, abrido na po ang satuyang dinya. So, banggi pa, no? Hali kami dyan sa tabi na si store kay Ma'am Yoli, isin kay Rocky. Uy, salamat pala si Rocky, Ma'am Yoli. Salamat po, tabi. May kunya na, inihong wine na, may inumo na mga katindugon, tabi, may pulutan pang kasabay, pagkaaga, may pampaubat pa. Salamat na maray sa magagom na ano, Tabinas. Diyan sa Tabinas store. Salamat po sa Sendo. O ni may nag-text nga ni Ligdi sa Kuya. Speaking kan Tabinas store tabi. May nag-text Ligdi sa Kuya na nakahagad ngayon kami sir ng discount duma. Anapon ko Ligdi. Mogmahon siya. Tating para hanap niya da asutin dahan ni Ma'am Yoli. Tulong, dakulong pati ang parabakal mga katindugon ano. Tulong boxes danin kunyan best kape and pigbakal niya diyan sa tabi ng store. Diniscount siya kay Mogmaho. Marin na pagkaaga diyan sa mga taga Proxinco kan Santo Cristo. Hanapon ko lang tabasahon ko ha. Buda pag abot mi diyan su banggi sa may tindahan ni Ma'am Yoli. Ginaugaw sa kuya nito kayo na Ed Barcenas. Tama ba ya sir? Nalingwang kutso apelido mo kung pasensya na ha. Makikomment na lang sir. Ligi sa comment section sa programang ika-asin ang sanggunya. Inatod sa kuya sa ruining pandiurag na barbero. Chad, bungkol mo tabi. Pighanap ko sa pwesto mo. Tinuro sa kuya. Dumang kapalan sa balyo. Tinaw sa kuya, digdinapurot initabing Palawan, Ponsya, Paasuki card. Non-transferable, no expiry, no annual fees. Ayun eh. Glory Brizuela and may sadiri tabi. O manay Glory. Makikwadig di sa One Radio tabi kan sa imong card. Suki card. Para tabi na kunyan inihong magamit mo man tabi ining suki card. Ade. Sa mga surpresang bisita kasu banggi, salamat na maray. Ako na surprise man na nag-arabutan ka mo duman. So mga taga Ibong, mga taga Rawis, anong daw ko nakatrabaho dyan sa deka? Buyong-buyong si kunyan, si Rudy. Biyo nagabaili na mga katindugon sa kabuyungan. Ano? So amigo ko, huplahod so amigo ko duman sa kunyan, sa tukawan, inaral sa amin na sanata, mahirak man na paagahan mo duman, matunugan sa gilid kan tinampo. Ang bihira, sabi ko. Good morning, good morning. Kaya inaral sa amin. Sa giraray, ano, salamat personalmente sa gabos po na nagpapaabot ni Pagbate. Salamat yan sa Mary Joyce Bake Shop. Si Bading Joy, pinadarhan akong kunyan ni Puto Buda, kunyan, kay... Salamat tabi sa Mary Joyce Bake Shop. Bading Joy, thank you. May cooler kita tulo. Si Loma rin na aga tabi.
1: Hello, good day, sir.
0: Ay, salamat po sa greetings. Ah, thank you po. Salamat po.
1: Sir.
0: Po.
1: Si Rudel, si Rudel.
0: Ha?
1: Rudel.
0: Ay, si Rudel. Ano na, Del? Si Tuka, si Tukayo mo, buyongon sa bangge.
1: Yeah.
0: Oo. Dinaraya kang kainuman. Oo, tumbado.
1: Talaga ide.
0: Ano lamang din, kumusta na sa imong aray-aray TA sa BTS?
1: Okay naman, maray-maray na.
0: Oo, garo, dinali muna kan so bugsok na likido. Kaya na umayayan na sa imong BTS ha?
1: Dayman.
0: Ah, Dayman, okay. Sige Del, good morning.
1: Sige.
0: Si Rudel, kunyan, ano na nga nini? Del, ano na nga Del, so apelido mo? May gusto na kunyan dyan, inihong... sanitary engineer dyan po sa Tabaco South Central Elementary School. Good morning sa mga Tabaco South Central Elementary School, sa mga mahihigos, sa mga public school teachers. Good morning, tabi isa sa inyo, no? Mga sir and madam, saludo po ako sa inyo. Good morning. Sa lahat po ng mga pampublikong guro at pribadong guro, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Patuloy lang ho tayo, ha? Na maging inspirasyon ng ating mga mag-aaral. Yung sinabi ni Auntie Claire, gawin yung inspirasyon yun. Hindi distraction sa inyo pong profesyon. Yeah? Mas lalo niyong pagigihan, mas lalo niyong ipakita kay Auntie Claire, kay Undersecretary Claire Castro, na kahit mahirap yung trabaho, patuloy pa rin ninyong ginagampanan sa abot ng inyong makakaya. Na maging mabuting huwaran ng inyong mga mag-aaral. Good morning. Unawain na lang natin si Auntie Claire kasi hindi niya naman nilalahat. Kung maalala ninyo, si Vice President Sara Duterte, sinabi nga nung siya'y nagsalita din sa harap ng media, hindi raw marunong magturo ang mga guro. Yun nga ang mas matindi kasi inubos siya yung mga guro, hindi marunong magturo. Good morning. Ege, pait sa nakita ko niya na udto sa programa. Salamat, Tabi Plopeyas Blanco. Happy birthday, more power, God bless. Salamat. Christian Chan, Marina Pagka, Udo Tabi, isa sa iba. Alas 11:15 natulos mga tugang ninaga. An mga miyembros kan sanggunian panglungsod kan siyudad nin Tabaco, Tabi, mga katindugon. Padagos po sa pagbilog nin mga maninigong ordinansa, pagbilog nin mga resolusyon para tabi na mas lalo pang mapakarahay ang serbisyo. Para po sa mga taga Tabaco. Actually, kaso sarong aldaw sa sesyong regular kan sanggunian mga tugang, base po digdi sa information ali po sa Tabaco City Information Office, ang sanggunian panglungsod kan Tabaco, padagos po ang pagbusol sa mga prosupuesto manungod po sa salud, sa security asin sa mga kababaihan. Ini po so focus kan sanggunian kan nagtalikod pong sesyon. Iyo, tigtukar dyan sa sanggunian panglungsod kan Tabaco ang manlainlain pong ordinansa asin resolusyon na nakasentro sa salud, proteksyon kan mga kababayan asin mga angki asin ang kaligtasan sa mga eskwelahan sa Ginibo Tabi na ika-57 regular session kanagtalikod na Agosto 18. Kasabay po sa mga pangenot na agenda ang prosupuesto manungod sa Comprehensive Local Medicine Assistance Program o ni Magayon, ha? Ang Comprehensive Local Medicine Assistance Program. But sabihon, akon ako na'y nasasala sa sakuyang interpretasyon ang pagtagama mga katindugon kan lokal na gobyerno kan siyudad ng Tabaco araw po kan sinabi ni Mayor Ray na mahagad siya nin dagdag mga katindugon na pondo sa lado kan Legislative Branch na mapwedeng dadagdagan, iyan po na pangangaipong medikal kan sa tuya pong mga kababayan. So yun na gayo din po ang saro sa mga aram nindo, ang sanggunian buda o ang legislative buda ang executive, dapat talaga nagkakaigwa po ni marahay na relasyon. Ta mas napapadali mga tugang ang pagtutok o kaya ang paggibo ni mga ordinansang pwedeng pakinabangan kan sa tuyang mga kababayan. So dakulang bagay po yan, ano po. So kung anarog kayo ni po na prosupuestong lakdang Comprehensive Local Medicine Assistance Program marealisar, baka lamang, Sir Chief, magdiit na so mga nagdidigdi sa tuya sa One Radio ade, na hinahali na sana ang supo, minaigdi sa samuya sa One Radio, nagangayo-ngayo, nag-share kan sa inda mga eksperhensya, mga kakulangang pinansyal, pambakal bulong. Sana pa ko lang medicine tabi, pati laboratories ko ta, no? Sa proponent kini, ang aram ko, ang Chairman Committee on Health, kan sanggunian, panglungsod, kan syudada, ang sa kuyang kabarangay, na si City Councilor Insit Binosa Tango. Okay, konsi, pasabay man konsi, na dapat pati ang laboratory, kan mga taga-tabako, maging libre, sa mga nagpapakonsulta. Iyo po, kung minsan may mga sitwasyon as in pagkakataon na minapasiring po sa sarungpang publikong ospital, they available ang laboratory request kan sarong doktor naman sa sarong facility o kaya dyan sa sarong pampublikong ospital, tituro sa luwas sa pribado. Sana kung ano ang igwa sa mga pribadong ospital, mayroon din sa mga pampublikong ospital. Iyo po, para mag-iangiana ng mga katindugon ang problema ang kinakahampang kan sa tuyang mga kababayan na hikahos financially. Number one po yan, ano? Pagkahikahos sa financial, mga katindugon, halos gabos yan, apektado. Ha? Ang tao na kapos sa oral daw na income, apektado talaga po ang pagkabuhay kaya. Maringani na maski puro papaano sa pang-oral daw, nakaka-survive. Ano po? Kaya ni pong presupuestong lakdang na pinaguroran dyan sa sanggunian panglungsod kan siyudad, nakulang bagay po yan. Good morning Sir Ed, and belated happy birthday po sa imo. Salamat po sa spaghetti mo buda sa fried chicken. Ay, salamat man, Ma'am Yuli. Pa-shoutout pa lang kay Ma'am Carmen Brunjal, 65 years old from Porok sa East, Pinagbubong, Tabaco City relocation. Nagbakal po siyang best cafe ugmahon. Tamay discount buda. Shoutout po sa nagdadangog po siya kan programa mo. Yung mga magmahon na nakakabakal dyan kay Ma'am Yuli, lalo kung senior citizen, tadini-discount ni Ma'am Yuli, ano? Kasi si Ranky, discounted price. Sabi ko kung ano yung magagum, di ka mo nalulugi ka yan. Discounted price sa mga, bako man, sa bagay, may 20% man ang gadano, pero sa basic na pang-impuhan, ang aram ko siya sa bulong, sa pagkaon, pero aro kayo sa mga groceries ata. Anyways, na kulang bagay kung maski ang aro kay Ma'am Yuli, ang tindahan ni Ma'am Yuli, kasi ni Sir Ranky, nagtataon ng discount sa mga seniors. Na kulang bagay po yan, ano? Discounted, kaya maugmahon da tabi. Muda kay Ma'am Lourdes Bibal na taga-Taihi na nagpapabilated happy birthday po sa imo. Sayang dahi niya dahi ka naabutan, nahiling kakuta na sa personal. Mapa-shoutout man po siya. Tasigi niya ang dangog kang programa mo. Ipakusugo niya ang radyo. Pag ika na ang nagaprograma pagkatapos kang programa mo, i-falsok niya na dahi. Ako sa naanting dangog. Ma'am Yuli, salamat Ma'am Yuli ha sa mga feedback na araw kini. Thank you ha sa mga nagsusuporta kan programang ini. Padagos kita ha sa Restore Yamanungod po digdi sa Sanggunian. And kung may oras kita mga katindugon taon-taon, may i-discuss ako sa Indo. Ano, ini o, maski nga ni not related digdi po sa Sanggunian, pero gusto kong i-share sa Indo about sa AI, pag-generate. Ito, so pag, ba't ako guilty man ta? Nag-AI man ako mga katindugon, kang uniformikan police. Nag-restoryahan tantad. Daubuson ko ngunay ni. Halawigon pa man ang oras ta. Pagkatapos po kang manungunig di po sa Local Medicine Assistance Program, ang pinakang obeto kay ni, sabi di po kang Tabaco City Public Information Office na obeto kay ni na mapakusog ang mekanismo para sa multi-pharmacy accreditation, para mas mapadali ang pananaw ng tabang bulong sa mga residentes. O busa bihon, makikipag-partner mga katindugon sa manlain-lain na mga pharmacy, i-accredit mga katindugon kan LGU na ika na nagtitios. Ipo, pupwede ka digdi na ipresentar mo sana iyan, tan mabayad na kayan, kundi ako nasasala, kung ang konsepto siring kayo ni mga katindugon, na mabayad na kayan LGU. Iyo po. Sa mga wara bagang pambakal, tabi mga katindugon, yan. Pero may mga kulatilya man yan. Hindi lahat, sigurado yan. Kasi marinin doon, no, aprobitsaran man kan iba, ano? Naturalmente, hagadan ka mo dyan in Certificate of Indigency. Buna mahiling man sa pamustarahon. Iyo, kung talagang indigent. So basta sa hiling ko, basta taga-tabako ka na nangangaypo, wala ka ng pambakal ng bulong, may reseta ka, hali sa doktor, may sertipiko ka na nagpapatuon ni ka, hali sa indigent na pamilya. Dakulang bagay po ini. Aday na magpaparaig di sa Samuya, ha, sa One Radio. Ta, maray lamang kung puro permi mga katindu ko na igu ako di dinin sinsilyo sa baga, no? Kakansarong aldaw, so taga hunok, ha? Sabi ni Sir Manny, tadaan mo ngayon dyan, Sir Ed, sa bag mo ni Sinsilyo. Pinarunpon ko talaga so Sinsilyo, mga katindugon sa bag ko. So sa kuyang ex-girlfriend. Dahil man lamang ako pinaguguman papel, mga tuga. O di, napiritan kita ka mga Sinsilyo. Araman ng mga bariyang iyan na pag nagbabakal ako tapos iuli sa kuy, ilag ko sa nang ilaag sa bag. Minagabato ng bulsa kan bag ko, mga tuga. Nabihira man ako magamit kan sinsilyo na pigbakal sa tindahan ngaya. Mas kunyan ako, mas madali pa no, pag mabun ka na halimbawa sa gato, 50, 20, kaysa maghanap ka kan sinsilyo. Ade, oh, kaya yun, nagpaparada ako. Good morning. Una, istorya ako sa sana sa indo. Takon ini mangyari na ang local medicine assistance program. Di na mababawasan so sinsilyo ko digde, mga tugang. Titipo na sa alkansya. O ni pa, ang katindugon ang ipinagbubusol na ordinansa na mag-institutionalize sa Women of Wonder Center of Tabaco City na magsiserbing opisyal na pasilidad para po sa mga women empowerment as in protection sa mga kababayan as in kabataan laban sa pang-aabuso. Aba, kumbaga, digdi ka mumaran eh, kung halimbawa ka mo inaabuso, ini ang magsiserbi nindong sandigan sa mga mapang-abuso nindong partner. Ayo, takon medyo habo ka magdirekta naman sa PNP or kaya muya mo na maghagad ng katuwang. Tangani na masabayan ka kansa imong reklamo unong sa pang-aabuso. Ayun na po ini mga tugang tabi ang pinagigibong laknang kansanggunian panglungsod kan sila. Ayo, ini pong Women of Wonder Center. WWCTC. Yugun mo. Proteksyon sa mga kababaihan, hobiness, mga kakian kontra sa pang-aabuso. Uni ang importantihon pangunyan. Kasi dahilan po kan sunod-sunod na insidente nin karahasan sa law kan eskwilahan, mga tugang, may pigbubusol ngunyan. Por supuestong laknang inipong Tabaco City School Security Program na magpapautob nin mga preventive measures laban sa school-based violence as in pakusugun ang safety mechanisms sa baga eskwilahan. May ibang eskwilahan, mga katindugon sa Pilipinas ngunya, na nagpapautob na nin transparent bag. Yan. Ang bag ninda, transparent, mga katindugon tabi, bawal sinda maglaog na bako transparent ang bag. But sabihon, hiling kan mga security personnel kung ano ang laog kan sa imong bag. Magayon ini, mga katindugon na lakda. Maski adaptaron ko ta ini mga tugang nationwide, magayonon po ini, ano, na mapa-college man, elementary, high school, senior high school, dapat talaga transparent ang bag. Ta, sa bag pa sana, mahiling mo natulos, mga katindugon, kanduang mo matadawa, day mo buting kayon kung may something na tinatago. Kung mga libro, kung mga papel, notebook, ballpen sa naanyaon. Sa paagi sa nakan sa imong duwang mata, iyo, day mo na kay puan paabrihan. Mahiling mo na kung may kaduda-dudang gamit, tabi. Nalingwang ko lang sa sarong lugar, digdi sa eskwelahan sa Pilipinas, na nagpapautob na mga katindugon kan, paggamit ng transparent tabag, plastic. Magayang kagayunan kang plastic, ta siyempre, pag mauran, day pa madudumo, gano'n. Day pa madudumo. Puso'y Ding kadumugan mga tugang tabi. Pwede man kuta sensor pag malaog sa gate. Iyo tama ka diyan Salvador Borjal Bormeo. Saro pa yan sa mga posibleng gibuhon. Ito bagang so bag na parang may scanner. Although may kamahalan kaya yan. So araw kan so pigagamit baga sa airport. O ilalatag mo diyan bago ka maglaog, ilalatag mo diyan ansa imong gamit. Tapos may ano yan, may parang x-ray machine. May hiling diyan pag may nag may sensor iyan, ma-detect iyan kung anong mga metal anyaon diyan. Kasi pag may metal yan, mga katindugon tabi, that's the time na kinakaipuan inspect ang sa imong bag. Pero kung dahil ka man kimetal, mga notebook lang, gabit lang sa eskwilahan, makakaagi ka tulos. Yo. Medyo makantidad. Pero kung mumuyahon kang Department of Education, kaya yan. Kundi aram naman sa namagkanindo na rinibong eskwilahan ang kinakaipuhan na mabugtakan kayan. O, gusto sabi yun, billion-billion man na budget ang kinakaipuhan na butasan kang gobyerno para sa napudyan sa scanner. Kaya, for the meantime, na wala pa kinsiring Canada kulang kantidad, mga tugang, sa mga private school, pwede ka aniiko niyan. Pwede ka yan na agibuhan na mandato. Ha? Suguon na dapat iyan ang pagbugtak yung mga scanner. Maging, anong tawag dyan, inihong, ito nga ni mandato, mandated dapat. Iyo. Kumbaga, kinakaipuan talagang gibuhon. Good morning, good morning, good morning. Pwede mang kuta sense. Iyo, pati na Tumblr tabi, sir, baka dyan naman, ikaagan tarom. O may punto, ano, si Christopher Bragais. Ang Tumblr, pagdangadang dyan sa gate, pakagoon, takong nagkaringkating iyan, tapos hilingon kung tubig talaga ang laog. Takong minsan, ang iba dyan, hitsurang tubig, pero pagparunga mo, alak pa na, ano, hitsurang juice, pero may halo pala na bugsok na likido. Kaya, ayun yan. Good morning, good morning. At talagang igwa kay mga pastidyoso, igwa kay mga pasaway, mga katindugo na mga estudyante. Para de los ubos, ha? Good morning po, pwede po mag-apot. May check-up po niyan sa Siga Hospital. Salamat po. Permi man po ang pampublikong hospital. May check-up po yan, Dawa Holiday. Continuous po ang operasyon kan mga hospital, privado or pampublikong hospital po yan. Kasi ansay na pong pinagsiservisyohan ang kapakanan, salud, as in, syempre, ang buhay po kan sarong tao. Kaya 100% tabi Josephine, iguayan dyan tabi na kuyan, inihong health consultation, ano? May check up po yan tabi.

Sige, sayo na kita. School-based violence. Kaibahan po sa mga tinukar ang ordinansa para sa organisadong pag-record as in submission kan aggregated statistics sa animal bite cases as in ang rabies vaccination na importante sa pagbilog ng mga estratehiya laban sa rabies sa bilog nasyonal. O ni pa, magayon man ini na dapat po sa mga animal bite center magpadara kamutabi kan data nindo, kan record nindo, kun piratabi ang mga nagpapa-inject dyan sa indo na kinagat kan ayam, na kambrutabi kan ikos, na kagat kan ikos. Oh. Pinagre-required para maaraman po kan gobyerno kun pira ang data na igwa kita digdi sa Tabaco City na mga biktima kan mga nakagat po nin ayam, nakamrot, kang ikos, nakagat kan ikos. Importante po yan.

0: Uni pa ansaro sa magayon, ang sanggunian pang lungsod mga tugang tabi kan tabako, pinagsusuportahan ang Senate Bill Number 2347 o ang Gambling Advertising Prohibition Act. Bot sabihon, bawal mga tugang ipag-advertise ang anuman na sugal. Mapa sa radyo man iyan o kaya tabi mga katindugon sa social media. Bawal na ipagsuga, ipag-kunyan, ipag-promote ang anuman na sugal. Iyo, magayon ini. Tangani na sa mga mahilig sa galgal mga katindugon. Dahil mas lalong ganahan. Kung minsan, mahilig nindo dyan sa social media. An online sabong bagasagkod sa ngunyan. Maski piginagbabawal, nag-urol doot yan ang online sabong. Buda padagos ngunyan mga katindugon tabi ang pagtukar kan budget. Supplemental appropriations sa kan mga barangay asin ang pagpupundo kan mga post-disaster risk reduction and rehabilitation activity kan syudada. Ang gabos po na yan na sa kuya pong pigbanggit, sabi po kan Tabaco City Information Office. Nasa pagsangguni. Ano nga ni ang Bicol kan pagsangguni? Baga na sa kunyan pa sana ini ano pag mga committee hearing pagsangguni. Pagsangguni sa mga kaukulang komite ng konseho. Mga hearing na ginigibo yan po mga pagsangguni na sinasabi no. Asa public hearing ang mga araw kayo. Para po sa mas marhay na pag-aadal as in rekomendasyon sa mga ordinansa, resolusyon na pinagigibo tabi kan mga miyembros kan sanggunian panglungsod.
1: Good morning, good morning. Good morning.
2: Maligayang pagdating.
0: Ang tamang oras alas 11:35 na po nin paggawdo sa programa. Kay G. Cancela Burbe, maray na pagka udto tabi isa sa imo. Salamat tabi sa pag-antabay. Thank you po. Sige lang kita, ninsigiligi po sa programa. Sa mga mapahabol pa po kan mga minsay, sige lang kamo ha. Babasahong ko tabi yan mga katindugon nigdi po sa laog kasatuyang programa. Pwede man mag-chat sa sakuya po tabing messenger. Pwede ba mag-text? Araw kayo ni kay Elena Villanueva Castelo. Makusugon ka digdi sa Tagaytoy. Makusugon ka tabi digdi sa Tagaytoy. Oy, Ma'am Elena Villanueva Castelo, salamat tabi ha. Thank you so much po tabi.

0: Kay Conchita Bien Esteban, aram ko permi ni nagdadangog si Manay Conchita diyan sa Panal. Marinaw to tabi, madam. Mahangos ko na kita ha sa pagbultada ta mga katindugon tabi. Pagrestoryahan ta inipong saropong naipabareta na sumanga naggamit na po kan uniform kan police ha nag AI sabi da pwedeng makasuhan ako kulong ako kay ni Sir Chief pag nagkataon Sir Chief makukulong ta pagbalgada ito po sa batas sabi po kan mga awtoridad iyo. Maski dahil mo sinulot. Ang aram ko kaya kan, bawal sulutan. Dahil mo man baga sinulot, dahil ko man sinulot. So AI, ang nagamit kan uniform na ito, bako man ako. Ang ibawal gayud si Meta. Oy, PNP. Amo talaga. Nasubrahan naman ka mo kunya. Nasubrahan naman ka mo sa patani. Kung ano-ano naman sa nasa indaw. Ako kulong kita kay ni mga tuga. Good morning, good. Pag nagkataon, pag sinangatan ako ng dining kaso, isinumbong kita dyan sa PNP rin. Maati kita kay ni. Good morning. Bawal palanda ito. Good morning, good. Maray na ito si Red. Shoutout sa Serrano family, sa Comon, and sa Calius family dyan sa Labnig. Salamat. Ege sa pagbultad at ha. Pag-restoryahan tan manungod sa bagay na yan. Tadakul ka ang kimakaka-relate. Naso, sarabay-sabay na nagbarado sa social media. Bawal pa ito, tabi, sir. Maski lalaki, nagbado sa social media. Because of AI. Dahil man ngayon, iba man ngayon ito. Ito ngayang pagbados na ito, oh, bako man ngayon ito sukun yan, inihong... Wala mga kibatans na nagbabawal na daw ngayon lalaki, pwede magbado. Pero ngayon, so paggamit ngayon kan uniform, may batas ngayon kita ka. Good morning, good yun lang. Morning. Alas 11:39.
1: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Munta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas, Bicol.

0: Dr. Care Zamora Street Animal Bite Center at 267 Zamora Street. Boracay, San Juan, Tabaco City, beside Viscon Medical Clinic. Offers anti-rabies pre-exposure vaccination, post-exposure vaccination, wound care consultation. Also available tetanus toxoid, flu vaccine, pneumonia vaccine, and hepatitis B vaccine. Open from Monday to Sunday from 8 a.m. to 5:30 p.m. We also do on-call and home service. Dr. Care, Zamora Street Animal Bite Center. Always here, Dr. Care.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Mga padi-madi, naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center. Owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center. Located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay, at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na. Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ang kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
4: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
5: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
6: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
4: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes.
7: Heto ang mga patunay galing mismo sa mga bata na ang manok ni Osang ay sobrang sarap.
8: Ako po si Amira.

Oy, padagos, mga tugang digdi po sa programa. Ultimong kabtang natabi ni kan ikaasinan sang gunian. Nasa last part na kita mga katindugon tabi. Alasan si 47 na tabi. Sa ngaran girari po kan lokal na gobyerno kan siyudading Tabaco sa paagi po kan sang gunian panglungsod. Sa Panginginoon po yan. Ni Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungaw, salamat tabi sa pagtitiwala. Sa pagtitiwala na ako ang magkapot kan programang ini mga katindugon ano? Ang programang ini, programa po ini kan sanggunian pang lungsod sa pagi po kan inihong sanggunian pang lungsod members. Ipo, so bali ako lang po ang pinagkatiwalaan na mag-program di gitabi. Ano po? Eh, nahiling ko so post mga tugang, ngunyan, anihang, maiba naman kita, at sabi ko na nga ni Isasendo, ko guilty, ta maski si city legal officer, pinatanida na ako kaini, kan so paggamit ko kan AI na naka-uniform na

0: itong paggamit mo kan uniform kang pulis, mga katindugon tabi, ginamit mo sa kalukuhan. Buda, dahil man mapapatunayan mga katindugon na igwa kang aktual na pagsulot kang uniform kang pulis. Ako ma-post ko giraray ini. Ta, kung ano-ano na sa mga katindugon tabi, ano? Dapat nga ni maugmaso pulis na nagparadakol sinda. Iyo, ako, kung ako pulis, maugmahon ako kaan. But sabihon, dakol ang nagmamaut na maging arog ninda. Dahil lang pagamiton talaga sa kalukuhan. Yan ang dapat na kasuhan. Kung so, nagsurusulot ng kunyan, uniforme kan pulis, ginamit sa kalukuhan, pigparapadara sa mga nagpapara-message na tapos ginamit pa bilang profile picture, tapos itong sa iyang profile picture, ginagamit niya mga katindugon sa panluloko na nagpapamidbid na siya po pulis, iyan po talaga dapat pong makasuhan. Iyo, dapat po talaga na mapanimbag ang arog kayan mga katindugon tabi. Pero kung sa iling ko na iman po ginamit para katuwaan ang paggamit kan kumbaga, ini-imagine mo yung sadiri mo kung pinurso ko palang ngayon sa kuyang gusto sa buhay na maging sarong police officer, siring palang ngayon kanyang sa kuyang hitsura. Di ba? Ganon yun. Kayo lang naman kasi binibigyan nyo ng maling interpretasyon, hindi porket ginamit yung uniform ng police, gagamitin na sa kalukuhan. Yung mga gumagamit ng uniform ng police, may mga police nga na talagang police na loko-loko, mga katindugon, di ba? May police na nga ni mga katindugon, iyo pa ang protektor kan mga illegal na drugs. Kaya dahil dapat magpapasali pag-arog kayo ni Anom, ta nadakop na lugod kan kakasulot kan uniform ni sir. Ang bihira ang buhay ini mga katindugon. So iyan, kung takot ka muna mga kasuhan, relate na nindo iyan. Kakarasuhan ka mo dyan. Bawal siguro Sir Ed kung aktual na sinulot sa uniform kang police. May batas man talaga ka iyan. Inda ko kung tama ining batas na Article 1. User, iyo tabi Sir, sabi na digdika sa bago, usurpation of authority, Chad Bungkul mo. Pero kung diamond nga ni ginamit, ano? Ito pong, kung yun na ito, uniform para sa kalukuhan. Arog sa sakuya. Na naugma lang ako na nahiling ko ang buhay ko na ganun din pala ng itsura ko pag ako sarong police officer. Ano? Kasi ang realidad, ki police nga ni mga katindugo na police, nagibuning kabulastugan na kasulot kan sa indang uniform. Police nga ning police na minsan mahiling mo nag-drive ning motor dahil nag-helmet ha, palibasa police. Naka-uniform pa yan na police. Good morning, good morning. Para kami nagiging proud lang na nakakasulot lamang kan susamuyang pangarap na dahil natupad nung mga panahon na gusto naming tuparin yung pangarap namin, ano? Good morning, good morning. Actually, mga katindugo na yan ang sakuya ko tang first option kan ako ma-college, ha? Maglaog po sa criminology. Yan ang sakuyang first option. Pero dahil nga nita kunyan, inihong may lahing agta, ababa ang height mga tugang, dahil ko na pinagpadagos. Inabutan ko, engineering. Pagkatapos yung engineering, une ako kunyan, hindi sa tabil-tabilin. Matabil-tabilin kita sa radyo. Anyway, sa alas 11:58 na mga katindugon. Kaya kung minsan, ang kapalaran ng tao, dahil taman masasabi kung pasain kita, di ba? Sir Ed, so uniform sa nakan barangay Tano, baka bako bawal ang gamiton o iman kung mga kan mga pulis. Iyon na nga niya. Makakunyan man, ano? Pero maray iyan, igwa kipatanin. Tako, nalimbawa gamiton sa kalukuhan talaga, that's the time. Nadara ko po ng mga siring ka na nagagamit ni Facebook account. na naka-uniforme pero bako man mga police, tapos ginagamit sa kalukuhan ng transaksyon, iyan ang dapat na darakupunan. Pero kung nagsuloting police ta uniform ta maugmasin da na ay arog pa lang kayo ng pagmati kan police ano. Arog pa lang kayo ng itsura ko bilang sarong police. Para ako na hiling na problema sa arog kan mga katindugon na kasama. Kung inaabot na kita din oras, tangani kita para may antras sa magpaaram sa programa. Gini, ikaasin ang sanggunian sa pagi po kan sanggunian panglungsod kan syudad headed by Ate Glenda Ong Bungkaw. Sa pangaran ni Duga Boss, dyan sa Technical Department, si Sir Chief Ed Bornilla, si Ella Bornilla. Tautod po, one for the heart. Pag alauna, abangan po nindo yan. For the meantime, tsug-tsugan nguna na. Karo ganing oras. Enjoy nguna kita kan mga music. Ano, Chip, ang mga music tadig di Chip? So, mga pang-remating ko niyan, pang-matangang alas 12. Okay, salamat po. Kasi na para ako sa pag-antabay. Agatugang maurasyo, imperata ko na kita, alas 12 na. Ako man po ni Sir Bordeos, wala mang asakong angog, binalagatak, digdi sa mikropono bilang pagsaludo sa sendo. Digdi po sa One Radio, 91.3 News FM. Tindogo na!
1: You're listening to One Radio News FM. Tindogo na sa buong Bicolandia. One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na.

0: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susai mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
1: Horacio Imperata was brought to you by Blue Peak Studio, Photography Beyond Limits, Doctora Judith and Mayra On and Family, Attorney Jomar Madrilejos and Family, Romeld's Dorothy Marketing, Miss Maria Salome Villanueva and Family, Municipal Councilor Belen Borjal Celiona and Family of Malinao Albay, Mrs. Martha Angela Mirasol, Jun Bunayon Fruit Stand, 6568 General Merchandise, Clemenya Family,
2: Miss Eden Banawon and Family of Zone 5, Kanaway, Malilipot, Albay.
3: Child deserves a bright beginning. At Barn Engen International Preschool, we nurture young learners to become citizens of the world. Our European-inspired curriculum provides a safe, joyful, and stimulating environment. Barn Engen promotes lifelong learning, respect and equality, creativity and curiosity, sustainability, holistic child development, and global-mindedness. We cater to children from 12 months old until 4 years old and 11 months. Play, learn, grow together at Barn Engen International Preschool. Visit us at Rosal Street, Bonbon, Tabaco City, or book for an open house. Call us at 0917-327-7364. Barn Engen International Preschool, where little minds, big dreams begin.
4: Classes begin August 10th.
5: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59. Noong mahinang mahina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau de Arco, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan, kaya ipagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich Pau de Arco Capsule para kalusugan mo garantisado.
6: No approved therapy claims.

0: Nawawalan ng gana? Laging pagod? At hindi na kasi aktibo kaya ng dati? Maaaring epekto yan ng stress o pagod sa trabaho? Normal lang yan. Pero huwag gawing dahilan upang lumamig ang samahan. Make time para kay partner. With proper diet and exercise, gawin katuwang ang Drive Max Capsule. May tongkat ali, ginseng at ginkgo biloba. Dapat sabay.
1: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: One Radio, tindugo na!

0: broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information to news and public affairs, now made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
1: One Radio time is 102.
0: Sa kada pagtalibog kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio,
1: sa One Radio 91.3
0: News FM. Kada oras, may bareta.
2: Maray na hapon, Bicolandia. Uyan na ang bareta sa oras nini natod sa indo. Can best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mixed. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakala sa mga butika as in a supermarket nationwide. Naka-full force kunyan ang Public Safety Office Legazpi. Katabang ang kapulisan as in local officials. Katakod kung isasagimong ibalong festival street dance presentation sa Sabado, Agosto 22. Segunte Public Safety Office Legazpi Head Octavio Rivero. Para mientras na isasarado ang tinampopoon sa may partekan Barangay Bitano. Sa may public market, nagkaperang partekan Lapu-Lapu Street, Quezon Avenue, magay na sa may Victory Village. Mapon ang ruta kan parade sa Lanco Business Park, pasiring sa Imperial Street, Rizal Street, pasiring sa ibalong ang Epicong Bicolman Monument, Lapu-Lapu Street hasta sa makaabot sa ibalong park. Isasarado man ang mga naunang bitan ng tinampo pasado alaw na 30 nin hapon. Asin mapon ang aktibidad alas 3 nin pagkahapon. Dugang kaini na nakaalarto man ang personahe sa kan Bureau of Fire Protection, Quick Response Team, City Health Office, asin iba pang ahensya in kaso may dipiglala o mang insidente sa naunang bitan ng aktibidad. Yan ang barata sa oras na ini. Dapat lang bang barata ara mo? Ako si Bredirek Manawon, tinto ko na.
0: Sa kada pagtalibog kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio,
1: 91.3
0: News FM. Kada oras, may bareta.
3: One Radio, News FM. Your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best matugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio, tindugo na. Bicolandia.

0: Rock City's Team Dugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: One radio. One radio. 91.3 News FM.
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na ang healthy bun.
5: Bibili sa mga pharmacy. Grocery supermarket sa inyong lugar.
6: Hanig, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
7: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
6: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
7: Sige, papalaundry ko na lang.
6: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
7: Partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
6: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
5: Available in all supermarkets near you.
3: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
8: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
3: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
8: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
3: Still available.
9: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
10: Best Cafe Black.
11: Also available,
12: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
13: 12 pesos lang per sachet.

news, the Feel Good Friday edition of One for the Heart. Smile! Dapat happy ka today. Kung baho ka man happy, may you find inspiration sa satuyang sound trip ngunyan na Feel Good Friday. Maray na hapon, Tabaco City, the city of true love. Siyempre naman sa mga nagdadangog digdi sa mainland, dyan sa upland and sa island barangays, dyan sa Isla San Miguel. Hello po! Sa satuyang neighbors dyan sa Malinao, Tiwi, Malilipot, Bacacay, Santo Domingo, sa Biloga, Bicolandia. Tapos na naabot kang sa tuyang signal, maray na hapon! Una po ini ang sa indong chismisan and ang kapitan kambar ko. DJ Chloe, the love ambassadress. Hello, hello. Kumusta sa indong Biyernes? Mainit na Biyernes. Talaga naman eh, pagka favorite day. Bias ng weather. Maray na hapon sa mga tamang chill-chill lang and sa mga nagtatrabaho. Kunang bahala kang sa indong background music. Ang sa tuyang Feel Good Friday question of the day. Napaka-simple lang naman, katindugon. Kisay ka, thankful ngunyan. Comment po na sa satuyang comment section. Pwede mo siyang itag. And you can leave a short message para sa sarong tawong thankful ka. Mapa-family member mo man yan, partner, best friend, or kung ano pa man. Comment mo na ang sa imong simbag, sisay ang nagtataong inspirasyon sa imo. So tipong nagpapasalamat ka sa iya. Ano ang rason kung nagpapasalamat ka? 0927-996-5002. Again, 0927-996-5002. Yan po ang sa tuyang text line. Go ahead and thank someone today. Ang programang ini hatod sa Indokan GC Botardo Trading, Botardo GCash padala. PM niyo po si Ms. Jen Botardo for more info sa pag-troubleshoot kan sa indong mga e-wallets like GCash, Atome, ShopeePay, LastPay, TikTokPay at siniba pang e-wallets. Igwamat po sindang Cebuana na padala. Pwede po kamong magpadala or mag-claim sa branches po kang Botardo GCash padala. And of course, ang cash in and cash out available po. Thank you man sa Tabaco Electronics dyan sa AA Bursar Street, San Juan, Tabaco City. Sa mga naghahanap po ning barato asin de kalidad na electronic spare parts, go ahead and visit Tabaco Electronics. Kisay ka thankful ngunyan, i-mention mo na sa satuyang comment section or i-message mo sa satuyang text line. Salamatan mo siya. Ning madangog kang gabos. Madangog kang bilog na Bicolandia. Kung sisay ang pigpapasalamatan mo niya. You can also dedicate a song sa kanya. Of course, request ka na kang sa imong paboritong love song and i-dedicate mo na sa taong pigpapasalamatan mo niya. And speaking of songs, play more of your favorite love songs. Dig di sa One for the Heart on One Radio 91.3. Tindugunan.

0: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
1: Are you looking for a conducive place perfect for your staycation with your family and loved ones? Come and visit Vince Hometel, one of the newest hometels in the City of True Love, with spacious air-conditioned room, hot and cold shower, with wide and secured parking area for your vehicles. Located at Zone 6, Fatima, Tabaco City, near Fatima Port. For inquiries and reservations, please contact 0907-637-6946, 0950-859-2600, or you can drop us a message at our Facebook page, Vince Hometown. Hurry, book now. We're excited to accommodate and assist you. See you there. Vince Hometown, your home away from home.
2: Bes, huyan ka palan? Marino digdi may dumanon kita.
3: Ha? Nata, masain ka.
2: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kang tambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
3: Nata, sa B2B Star Commercial ka pa man mabakal. Anong igwa dyan?
2: Aramo kaya, bes. Bararatan mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sarong, argan lamesa, asin bangko, igwa pa sinda ki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, as in party needs. Bako ma-birthday ka na next week?
3: Ay, iyo, bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabakal ki mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun mang palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sa pang kantambakan kang tricycle.
2: Oh, ano pati gahalat mo? Mus na!
4: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongalon Building, Demetrio Street, Kinale, Tabaco City. Sampang katambakan kang tricycle.
5: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
7: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
7: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
6: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
7: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
5: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
8: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio, 91.3 News FM.
9: Tindugo na.

0: 1 Radio 91.3 News FM.
1: Tindugo na!
2: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Naho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
3: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, aalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
4: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
6: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
5: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
7: Hanap nindo ang dekalidad, asin, siguradong servisyo. Construction supply na talagang barato. Asin, asertado. Jaya Enterprises.
8: Jaya Enterprises.
7: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply. Arugan, gravel and sand. Boulders, 3-4, fresh gravel. Jumping materials. Hollow blocks, 3-4, 5 and 6. Decorative blocks, luvi blocks, and electrical supplies. Plumbing materials, asin, gabos na klase ng semento, Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premier, mga kabilya, steel bars, plywood, asin, mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kanyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin, pwede nindo i-home credit ang mga kaipuhan nindo. Hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-apon sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
8: Jaya Enterprises.
9: Ang init!
10: Batata!
9: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
10: Batata!
9: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
10: Batata!
9: Sumubok na nitong bago. Introducing bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
10: Batata!
9: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang Batata Gel Juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
10: Batata!
9: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap.
10: Batata!
9: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang
10: batata!
1: diabetes.
10: Isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban.
11: Boss Herbal Capsule.
10: Pinagsama-samang panaba,
11: okra,
10: samuyot at panax ginseng. Nakatutulong para mapartiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
12: Playing the best songs on the radio.
13: One for the heart with DJ Chloe. One Radio, 91.3 News FM.
14: Tindugo.

Welcome to the second half. Siyang sa tuyang programa, DJ Chloe, the love ambassadress, diba sa One for the Heart, Feel Good Friday edition. And sarong mainit na pagkahapon sa Indugo Boss, syempre sa busy na naman sa indang mga work, sa mga nasa opisina, tamang encode, tamang kung ano ba man, nakuti-kuti sa indong mga PC. Siyempre naman, sa tuyang mga drivers, maray na hapon. Ingat-ingat po kamo mga sir, sa mga ukay-ukay store owners. Hello po. Sa mga barbershop dyan po sa Basud and San Juan. O dyan sa digdi sa square. Sa square. Digdi sa Basud and San Juan nga. Hello po sa Indo. Siyempre dyan sa San Vicente. Maray na hapon. Sa mga business owners, nagbabarantay kan sa indang mga stall, mga pwesto. Hello po sa mga stay at home. Siyempre sa mga lolo, buda, lola da dyan na tamang best cafe. Mama, papa, tito, tita. Tamang-tama, daing eskwelangon yan. Ano igwangon yan? Today is Ninoy Aquino Day, a national special non-working holiday in the Philippines.

another holiday. Kaya naman, long weekend na naman next week. Oo, next week. Sa August 31 naman, ay National Heroes Day. Kaya, hello sa mga aki na tapang rest today. Kaya, enjoy nindong sa indong rest day and still be productive while resting. Kasi kayo po hantang mag-energize, mag-revitalize, urawan na yung laog. Pwede man mag, you know, magdagabasa-basa. Mag-refresh. Ibuhang mga assignments, urawan, na yung klase nun yan. Sa Idogabos po, mga katindugon, Marina Hapon. Welcome sa Satuyang Feel Good Friday edition with our Feel Good Friday question of the day. Napakasimple lang. Kisay ka, thankful nun yan. You can text me at 0927-996-5002. Nino mo na po kamo mag-upon na naka-block. Naka-block ang numbers. Ano ba yan? Pwede mo po kamo mag-text. Or hanap po ning do si DJ Chloe, the Love Ambassadress, sa Facebook. And i-comment nyo na or PM lang ang sa indong simbag. Kisay ka. Thankful nyo. Speaking of comments, hello sa mga commenter staff kay Clara Kagoko Remonte. Siyempre, primero kay Lord and sa family. Jess Cerillo, kay Lord kasi every gising is a blessing. Hello kay Avian, siyempre kay Lord. Liz Binlayo Bancosta, kay Lord. Kasi malaking blessing ang ginising ka pa niya sa umaga para harapin ang mga pagsubok na inaalaw niya sa iyong buhay. Zyre? Hello? Una sa lahat, nagpapasalamat kay Lord. At pangalawa, sa hubby na very good provider kan family.

weird. Sabi naman ni Sonia Batalier. Jen Basmayor, primero po kay Lord and sa family. Arlene Boras Quino, good, kanina pa kasi to eh, good morning. First kay Lord and family. Audra Desarialo, thankful ako everyday sa amang Diyos at sa gabos na kapamilya ko. Harayo man sindas ako. Ikaduwa, sa sakong mga padabaon kong pamilya Olaires.

0: tema ni Jessica Malagueno kay Papa Jesus, kila Mama at Papa ko, kay Sis Mars, sa duwa kong aki, Maxim and Matthew, at sa buong pamilya ko. Kay Lord po, DJ Chloe, sabi ni Cherry Carbor. Maray na hapon man kay Romnick Villawas. Sabi ni 5183, hello DJ, thankful po ako sa inot kong agom. Binayaan niya po ako, tapi nagpalit niya ako sa ibang babae. Ngunyan po, naaguman ako kimas the best na lalaki. Kaya, parehas yung thankful ako. It's me, G. Yeah, sometimes we have to be thankful sa mga taong nagdulot man sa tuya kay Bakumaray, eh, nag-cause naman ka sa tuyang growth. And, syempre, opportunity para makahanap kita kay Mas Maray na opportunity. Diba? Para mapaduman kita sa Mas Maray na tao. Kaya, salamat na sana. Salamat na binayaan kita kang tawong bako man para sa tuya. Diba, G? Hello, DJ Chloe. Sabi mo, nasa barko kayo. Feeling ko iyo, nasa cruise ship. Dahil ganda ng programa mo, meron ng mga love songs. Plus, meron pang question of the day edition. Thank you for your program. One for the heart and God bless. Sabi ni 0365. Aww. Thank you so much. Mamimiss ko na naman kamo. Ta weekend na naman. Shout out kina Maricel Balayo, Susan Balbin, Kikai Kai, Menya Buwara, Uhena ng Buwara, E3E, always nakikinig sa mini 3112. Thank you. And yes, dahulon kitang mga bagay na dapat ipagpasalamat. Pero mga katindugon, ang pagiging thankful, siyempre, it's more than simply saying thank you. Being thankful actually is a way of life. Ang paghiling sa mga biyaya, mga tawo, karanasan, and chances na igwa kita. Maski bako perfecto ang sa tuyang buhay. Minsan, nakafocus kita sa mga bagay na wara sa tuya. Ano? Mas dahol na kwarta, ngayon na buhay, trabaho, lakaw na achievements. Pero pagka nakaukod kita na magpasalamat, mapapansin ta na dahol palang kitang dahilan para maging maugma and maging hopeful.
1: Tama!
0: No, so nata, importante maging thankful of course. Nakakatabang ini, tanganing mas maging positibo ang pananaw ta sa buhay. Mas pahalagahan tang mga tao na nasa palibot ta, makaukod kita na maging contented habang padagos mangiraray na nagsisikap. Bako so, syempre kapag bako ka thankful, sige mong ngorob-ngorob, sige mong reklamo, syempre nagsisikap ka, pero imbis na ipagpasalamat mo kung hain ka ngunyan, tuda mong ngorob-ngorob, diba? Mas maging matatag kita, of course, sa mga panahon ng problema. And mahiling ta ang mga biyaya na aminun ta, minsan nababaliwala ta. Siguro dahil sa isipon, pero when we learn how to be thankful, mahihiling ta ang gura, kung gura ano kadakol ang biyaya na nagalaog sa satuyang buhay. Pero bako man ibig sabihon na thankful na kita, wala na kitang problema. No, ibig sabihin ko kayo ni, maski may problema, tigpipili tang mahiling kung anong igwa kita kesa sa mag-focus kita kung ano ang wara.
1: Tama!
2: Tama!
0: So, nasabi na nindo sa mga tao na gusto nindong pasalamatan, of course, sa mga may pananampalataya. Sa Diyos. Of course, ang satuyang mga pamilya, ang satuyang mga magurang, no, ang mga taong nasa likod kang satuyang

nakakahalato na magkaigwa kita ng dakulang success bago tasin da pasalamatan. Minsan, simpleng ma, salamat or papa, salamat. Dakulang meaning na iyan sa inda. Pasalamat kita sa pag-aalaga sa tuya, sa sakripisyo, and sa paniniwala sa tuya. May mga tawang nag-abot sa buhay ta, tanganing turaan kita, i-guide and i-push talaga na mas maging better version of ourselves. Habang nagugurang baga kita mga katindugon, mas lalo tang naiintindihan minsan so somehow makulog. May mga nagkakadarawang kitang mga makukulog na mga tataramon hali sa mga taong nagmamakulog sa tuya. At habang nagugunang kita, mas lalo tang nare-realize na, ay, ayun pala na no. Bako pala ito para insultuhon kita, kundi para i-guide kita. Data man tulos na hiling ang importansya kang advice ninda ka ito, pero may mga tataramon sinda na data malilingawan. May kakatindugon, anong mga words ang dai mo malilingawan halis sa imong teachers, mentors, or sa mga taong nag-guide sa imo? Kung may natatandaan ka, pasalamat ka. No? Pagpasalamat mo itong advice or words of wisdom tinao sa imo. No? Dahil pwedeng ang sarong simpleng advice ninda ang naging dahilan kung nata day ka nag-give up sa life. Siyempre, pagpasalamat ang mga taong nag-stay habang nasa proseso kita kang pag-aram, kang pag-damdam, kang kadipisilan. Mga taong nagdangog sa tuya, nagsuporta, naging totoo, makulog man pero nagtataramsing ng katotohanan sa tuya. Siyempre, sa mga nag-iiba sa tuya during our difficult times and nagsiselebrate kang sa tuyang success na warang halong inggit. And sabi na nga ni kasi na itong texter ta, si G, diba? Ipagpasalamat naman, maski ang mga taong nangulog sa tuya, ini ang sarong klase ng gratitude na dipisil. Bako ibig sabihon na kaipuhan tang pasalamatan ito para sabihon na tamang ginibuninda. Pero pasalamatan ta sa leksyon na naukodan ta hali sa experience na ito. May mga taong nagturo sa tuya kung paano mas maging mahusog. So mga rejection na nagturo sa tuya na bako gabos na gusto ta ay para sa tuya. May mga failures na nagturo sa tuya kung paano kita magbangon. And yung painful experiences na nagturo sa tuya kung sisay, buda arin talaga ang mas importante. Di kita kaipuhan maging thankful sa pain mismo. Pwede kitang maging thankful sa growth from that pain. And most importantly, ini ang pinaka-importante sa gabos na siguro dai na napapractice kang kadaklan. Dahil mo paglingawan na pasalamatan ang sadiri mo. Thank yourself for surviving the days na una mo dahil ng katapusan ang problema. Pasalamatan mo ang sadiri mo na nagpapadagos kang magbalo. No? For trying again after failure. For choosing to improve. No? Minsan sobrang kaskas tang magpasalamat sa ibang tao pero nalilingawan ta ng hilingon ang satuyang sadiring effort. Be proud of yourself. No? Say, I am proud of myself for how far I have come. Diba? Hilingon mo, siyempre, hilingon mo na lang ang sadiri mo a year before. Hain ka. Diba? Dakulon kang mga naukudan based on your experience. Nakulon kang na-meet na mga tao na nagturo sa imo. Kung ano ang dapat, buda ba ko dapat ibuhon? Diba, you chose to stand up? Diba, dahil ka nagsuko?
So be proud of yourself. Don't forget to thank yourself, mga katindugan, ha? Ang programang ini ay hatod po sa Indocan GC Botardo Trading, Botardo GCash Padala. PM niya po si Miss Jen Botardo. Hanapon ang sa iyong Facebook account, GEN, Jen Botardo. Makipag-transact lang po sa may blue check, ha? Yung verified ni Meta, kaya legit ang sa Indocan. Huron! GEN, Jen Botardo. Kung gusto po nindong magpatabang kang pag-retrieve kang sa indong mga e-wallets like GCash, Atome, ShopeePay, LastPay, TikTokPay, asin iba pa. Salamat man sa Tobacco Electronics at AA Versa Street, San Juan, Tobacco City. Available dyan ang wires and cables, laptop chargers and power supplies, capacitors, electric fan spare parts, washing machine spare parts, refrigeration and air conditioning supplies, asin iba pang spare parts and supplies. Thank you so much. GC Botardo Trading and Botardo GCash Padala and Tobacco Electronics. Sige, isipon mo kung ano yung mga bagay na gusto mong pagpasalamat. Sisay ang gusto mong pasalamatan. Ano yung mga bagay na gusto mong ipagpasalamat sa imong sadili, diba? Yung mga achievements mo and what not. And habang nag-iisip ka dyan, nagkakapi-kapi kang best cafe, bye, dangog na hanggang alas 3 na yung pagkahapon, playing your favorite love songs. Hindi po, so One for the Heart with your captain, DJ Chloe, the love ambassadress. Hindi naman po yan sa numero unong istasyon ng radyo sa Primer Distrito, Canalbay. Ini po ang One Radio 91.3 News FM. Tingdugo na.

0: 91.3 News FM. Tinitungo na.
1: Ito ang patotoo na natulungan ng Pao the Arco Capsule.
2: Ako po si Aling Belen Hulgado. Nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Pao the Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya, itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Pao the Arco Capsule.
1: Kaya mag-Pao the Arco Capsule. Pao the Arco. Katawan mo sa buhay.
3: No approved therapeutic claims.
4: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetics, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami, Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.

0: Pasyona. All in one radio station. One Radio. 91.3 News FM.
1: Tindogo na.
0: Heads up sa Gabos, mag-aki ugurang man. Ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na. Ang nasabing ospital, bukas 24 oras. Ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyong medikal. Para sa iba pang kaaputan, manungod sa sendang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apot sa cellphone number 0981-259-4827. Or you may also like and follow their FB page, The St. Anthony Infirmary. Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika.
1: Marahay na bareta. Sa St. Anthony Infirmary, pag 4-piece member of PhilHealth ng MASA, beneficiary ka, as in mapakonfine, no excess or zero balance ka. Wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo ng St. Anthony Infirmary. Pagduman lang sa Purok 1, Kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074.
2: Ang St. Anthony Infirmary, Yakap accredited provider na, kaya inquire na. And magparehistro para sa free services, arugan check-up, mga bulong, asin mga laboratory. Monday to Friday, 8 a.m. to 5 p.m. only.
1: Pumapalpak na ba ang generator mo? Na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o piyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services. O hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marini Sur. O maaaring din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generators, tumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Services owned and managed by Mr. Jack Bombita.
3: Di raw kayang makipagsabayan. Di raw kayang lagpasan. Di raw kakayanin. Pero hindi ako susuko. Di magpapatinag sa sakit dahil kaya kong makipagsabayan. Kaya kong lagpasan. Ano mang sakit ng katawan, makakayanan. Fast Relax. Ang bahala dyan. Huwag lang susuko. Turn pain into power. Fast Relax. Ora mismo.
4: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mga ka-rider, may bagong tambayan na naman para sa motor mo. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Powered by R3 Cycle Center. Siguradong di kalidad ang bawat piyesa at serbisyong may puso. Hanap mo ba ay tires? Meron. Engine oils? Kompleto. Batteries at coolant? Nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Para sa matibay na serbisyo, performance, at pormang panalo, Cycle Pro 8 na. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Located at Zone 1, Bangkilingan, Tabaco City.
0: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
5: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
0: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
6: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
7: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
8: At sinong kulabot?
9: Fresh, hindi ako.
8: Makidistrove.
9: Ferong walat.
10: At parang batang-bata
9: dahil sa ERA.
6: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
11: ERA, 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and collagen.
12: Ang
11: tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
12: Ako si Salvador. Sa gabi ay...
13: Si Salvin na. Malagyosa ang ganda. Dahil sa ERA.
14: ERA Free in One Soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
15: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
16: Tindugo na.

91.3 One Radio. Tindulo na. Perhaps we should also thank people who are willing to risk it all for us. Time check. 8 minutos bago mag-alas 3. Ang oras hatod po sa Indokan and Boyon Furniture. Available dyan ang dining sets, sala sets, bed frame with foam. Kung gusto mong magpa-customize ng furniture gamit ang solid na raw wood, bisitahon lang ang sa Indang Showroom along the National Road, Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Salamat man sa GC Botardo Trading, Botardo GCash Padala. Miss Jen Botardo, PM nyo po siya for more questions kung paano po mag-troubleshoot sa indong mga e-wallets. Tabaco Electronics at AA Bursa Street, San Juan, Tabaco City. Thank you po! Additional comment from Jada A. Barcelino. Sorry na. Paki-correct na lang ako, ha? Sabi niya, good afternoon, DJ Chloe. Thankful po kainot na inot kay Lord sa pagtaoki opportunity na mabuhay. Panduwa, sumagurang ko na daing sawang nagsisabot tapos nag-aataman sa muyang magturugang. Lalo na sa pag-iliba ko sa trabaho sa MDRRMO Malilipot Family. Ay, hello po! Salamat sa Maray sa pag-iribahan. Salamat sa mga turo na dai ko malilingawan dawa no arin. Sa office na ini, nagiging confident na ako tapos tiwala sa sarili. Yes, let's not forget ang mga tawong nakatrabaho ta. And at the same time, nagturo sa tuya, nag-nurture sa tuya para ma-improve ang sa tuyang skills when it comes to our careers. Hello sa Indo dyan, sa MDRRMO Malilipot, kay Jada. Hi! Thank you sa comment! Hello kay Seddy Sidro. Always listening. Play naman. Kahit mali ang puso. Parang hindi siya pang Feel Good Friday. Pero salamat sa imong request. And thank you sa pag-message. Hello kay Yang Resare Barotilla. Hello sa Binitayan. Sa Indo dyan, sa Binitayan, Malilipot. Hello man kay Kuya Tope. Kay Kuya Christopher Calios. Congratulations pa lang tabi, Kuya. Isa ka ng mister. Hello sa Indo dyan sa San Antonio. Anong

0: request mo. Sige. Nakulong yung heaven, hindi kuya to pe. Hello sa imo. Anong heaven? Nakulong na heaven, hindi. Anyway, congratulations sa ginaray po sa imo and hello sa indo dyan sa Barangay San Antonio. Kay Ate Normita Contreras, hello, and kay Kuya Mario Francisco, listening right now. Thank you! Thank you so much sa ginaray mga katindugon. And before I bid farewell, ano yung sa kuyang final message for you? Sa buhay ta mga katindugon, di ta kontrolado ang gabos na mangyayari. May mga aldaw na maugma. Di ta mahahali ang mga aldaw na dipisil. May success, may failure, may tawong maabot, buda may tawo man na mahali. Pero sarong bagay lang ang pwede tang piliin uro aldaw. Ang maging thankful.
1: Tama!
0: Pasalamatan ta ang mga tao na yaon dyan para tabangan kita, mga taong nagtubod sa tuya, mga taong nagtao ning leksyon na nagpakusog sa tuya. And most importantly ha, pasalamatan ta ang sadiri ta dahil padagos kitang naglalaban sa buhay. Dahil minsan, di ta kaipuhan ng bagong buhay para maging maugma. Kaipuhan ta lang makaupod na pahalagahan ang buhay na igwa kita. Saro lang iyan. Kaya, alagaan, buda pasalamatan ng sarili. This has been DJ Chloe, the Love Ambassadress. Ako po mapaaram na mga katindugon. Salamat sa Indugo Boss for tuning in and for sending your messages. Next week naman for another exciting edition of One for the Heart. Bye mga katindugon. Happy weekend. Enjoy the rest of your day. I love you all so much. Bye-bye!
2: It was just two lovers. Sitting in the car, listening to Blonde, falling for each other. Pink and orange skies, feeling super childish. No Donald Glover. Missed call from my mother.

0: The 3 o'clock prayer was brought to you by Blue Pig Studio, Photography Beyond Limits, Doctora Judith and Mayra On and Family, Attorney Jomar Madrilejos and Family, Romeld's Dorothy Marketing, Miss Maria Salome Villanueva and Family, Municipal Councilor Belen Borjal Celiona and Family of Malinao Albay, Mrs. Martha Angela Mirasol, June Bunayon Fruit Stand, 6568 General Merchandise, Clemenia Family,
1: Miss Eden Banawon and Family of Zone 5 Kanaway Malilipot Albay.
2: Broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information, through news and public affairs, now made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
3: It is now 3:05 on One Radio.
2: Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio, News FM. Kada oras, may bareta.
4: Maray na hapon, Bicolandia. Uya na ang barata sa oras na ini natod sa indo. Kan best coffee green 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakala sa mga butika as in supermarket nationwide. Ipinapaubayan ng subuot ni Senator Erwin Turpo sa Office of the Ombudsman ang pagsusuri sa dagos na pagbawi ni Orly Gatesa sa saiyang nainot na sinumpaang sa laysay. Magigirumdumang ginibo ni Gatesa ang recantation kanagosto 19. Pirang bulan po ang kaninot siyang lumutang sa Senate Flood Control Investigation as in inakosaran ang pirang individual na nakaresibikan mga maletan ng cash bilang kickback sa mga flood control project. Si Senator Tulfo naman ang bagong chairperson kan makapangyarihang Senate Blue Ribbon Committee na nagsagibunin mahigot na investigasyon sa naunang bitanang iskandalo. Sigun kay Tulfo, mas marahay na ipaubayan na sila sa tanod bayan ang naunang bitanang investigasyon as in dagos na mapanimbag ang mga imbuelto. Kaya ang pinakamadaling proseso subot para sa accountability ang mismong tanod bayan na ang masuri kaini. Inihalimbawa kang senador, ang pirang personalidad na napakulong na kang tanod bayan sa mga nakaliwis na bulan bilang patunay kan rekas ning tigibo kaini proseso. Sigun kay Senator Tulfo, kung iagi pa sa Senate panel ang syerto na aabutan pa ning pirang bulan ang hearing, aasikasuhon na kan halangkaw na kapulungan ang 2027 national budget, hudyat kan pagpuon kan budget season sa Kongreso. Apo redigdi, ginugugol man kang Senado ang tulong aldaw kada simana para sa impeachment trial. Kaya, sigun sa Senate Blue Ribbon Chair, siguradong mas marikas ang pag-usad kan kasot sa tanong bayan. Yan ang barata sa oras na ini. Dapat lambang barata aramo. Ako si Bernadette Banamo na tindugo na.
2: Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio, 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
5: One Radio, News FM. Your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. One Radio.
6: Na tugtugan on one na tugtugan on one maki-sound trip na maki-jamming pa with Erickson and Verna tugtugan on one Monday to Friday 3 to 5 p.m. The best na tugtugan tugtugan on one Liglisa na sa One Radio 91.3 News FM.

0: Hello, hello, hello.
1: Hi, it's Friday.
0: Wow. It's Friday.
1: Laog. Hi, ka.
0: Andito lang din. Sana
1: all. Diba? Sana all.
0: Ay, meron na pagkahapon. Happy, happy Friday. The Friday na holiday to today is Ninoy Aquino Day. Diba? Tama ba?
1: Yes.
0: Special non-working holiday in the Philippines. Diba? Kaya marina na pagkahapon. Mainit na ang panahon.
1: Hindi maparus-parus pa. Ano mga katibig?
0: Diba? Kumusta ang kapwa? Kumusta ang lindong pagkahapon?
1: Kumusta ang mga nasa harungon niyan? Ang mga taong bahay?
0: Hello?
1: Sa mga warang work mo niyan, ano? Nasa harong lang? Okay ba?
0: Diba? Habang turug-turug lang, humilata lang sa harong.
1: Habang nakatutok sa one radio.
0: Diba? Kaya ano pa man ang sa imong pigahan? Mari na mati na magturug-turug ng mga. Today is August 21, 2023.
1: Oh, happy birthday! So may mga birthdays today.
0: Oh, yeah, happy, happy birthday, Kathy.
2: Happy birthday!
0: May mga birthdays today. And may you have many, many more birthdays to come. Ayan, so ang ano tangani ko niya. Dahil Friday na, happy day po. Pero ang kamo dyan.
1: Oo, rayon ko. Siguro dakol-dakol kita ngon yan.
0: Kaya, ano pa man ang sa'yo mong pigay? Kuni na naman. Kumusta kung ano dyan sa merkado publiko ang mga paratsyan na mga parawaka? Kumusta po kumusta? Ang mga drivers, tricycle drivers, hybrid drivers,
3: pahit-pahit sa nampakabidan.
0: UV Express drivers, e-jeep, e-trike, e-bus, tapos na e
1: Aka? Ika?
0: Mga taga Santo Domingo, baka kayo malilipot, malinaw, TV, tabako. Marina magkahapon, mga taong bahay. Hello, hello. Sige, boss, na mga nakatutok naman yan. Sige, boss, na nakatutok pa sa mga boss na solid kanina. Hello, good afternoon. Alas tres na naman.
3: Bye-bye, sir.
0: Siyempre, siyempre, siyempre, tugtugan on one naman. Kaya iba na kami, dahil iba ako si Erickson.
1: Iniman po, si Berna Banawan. Ay, maraming hapon sa itong followers sa Tugtugan Online.
0: Hello, good afternoon. Good afternoon, everybody. Diba?
1: Kumusta ka mo, mga katindugon? Kumusta ang Aldaw Nindo? Matatapos na naman ang Aldaw tangon niya na, ano, Biyernes. Day wedding day kita magchirikahan, magturugtugan.
0: Diba? Next week will be the last week. Pero may extra pag sarong Aldaw.
1: Ay, iyo.
0: Pero holiday na ang 31.
1: Oo, na.
0: Grabe, ha?
1: National news.
0: Diba?
1: Grabe. Pinauna ng Kamuki holiday sa mga katindugon.
0: Arugmahon sa mga estudyante.
1: Ay, pero pagbalik, ang ibang mga teacher
0: ay,
1: kayo.
0: Ay, mga ano yan.
1: Reaction paper. Reflection paper. Pwede.
0: How was your vacation? What did you do? Ikaw, ano ang plano? Sabado pa sa Domingo pa sa sunod.
1: Ay! Sira.
0: Ay, 17 minutes after 3 o'clock in the afternoon. Pasiram-siram ang tapaan sa tuyang pagkakapan sa tuyang turugtugan. Tugtugan on one, it's one radio.
1: Sin, dugo na. Agand.

0: Care Zamora Street Animal Bite Center at 267 Zamora Street, Boracay, San Juan, Tabaco City, beside Viscon Medical Clinic. Offers anti-rabies pre-exposure vaccination, post-exposure vaccination, wound care consultation. Also available tetanus toxoid, flu vaccine, pneumonia vaccine, and hepatitis B vaccine. Open from Monday to Sunday from 8 a.m. to 5:30 p.m. We also do on-call and home service. Dr. Care, Zamora Street Animal Bite Center, always here. Dr. Care.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. Mga motorista at biyahero, problema sa gulong? Huwag na mag-alala. Nandito na ang Boy and Lar Enterprises sa Salvacion, Tabaco City. Multiple brand new tires, de kalidad na recap tires, nitrogen tire inflator, pickup center tires for recap, wheel balancing, German patch vulcanizing, at mas magandang balita, sa bawat pagbili ng gulong, may free wheel mounting na para sa ligtas, matibay, at maaasahang biyahe. Boy and Lar Enterprises, ang inyong kaagapay sa kalsada. Tumawag o mag-text sa 0966-819-4768. Boy and Lar Enterprises, owned and managed by Pedro Boy Romabon Jr. Boy and Lar Enterprises, kalidad at tibay, siguradong maaasahan sa bawat biyahe. Matatagpuan sa Salvacion, Tabaco City. Tara na!
3: Bes, huyan ka palan? Marido digdi, may dumanon kita.
4: Ha? Nata, masaing ka?
3: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabaka lamang kidagdag na gamit sa harong.
4: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal. Anong ibo dyan?
3: Aramo kaya, Bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwero sa mga gamit sa harong, argan lamesa, asin bangko, igwapasin daki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, as in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
4: Ay, iyo, Bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabaka kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa

0: One Radio.
1: 91.1 FM.
0: Tintugunan. Ayan, nagbabalik kita sa Tugtugan on One. 41 minutes after 3 o'clock in the afternoon.
1: Kanina mo po, nagkay Ma'am Cherry Car Borja.
0: Ay, meron na pagkahapon man sa mga taga-Isla San Miguel. Hello. Sa mga taga-Rawis, sa Saguro, Masyanda. Maligtas. Hello, meron na pagkahapon. Sa mga yaraon sa inyong mga bulot, meron na pagkahapon. Sa mga karinderya, barbershop, sa mga pajak na mga makasugan ng mga radyo. Hello, maririnig na magkahapon tabi isa sa Indo.
1: Ay, mga katindugan, Tugtugan on One Facebook page. Pwedeng i-follow, pwedeng mag-join sa tuyang, ano, Taroktugan, ano, Taroktugana. Diba? Nagpo-post kami dyan yung Kapot and Oral daw. Pwede ka mong mag-join.
0: Everyday po kita dyan nagpo-post kang questions. Mondays to Friday, syempre. Friday today, kaya ano po man ang sa'yo mong pigahala? Naglaba ka na.
1: So dapat sa
0: parang
1: aga
0: pa. Parang kaya anong nasa aga, libre
1: Buelo
0: na.
1: Diba? Ay, or kaya hain ka ngunyan. Siguro naglalangoy-langoy ka. Or kaya nagpapa-aircon sa mall.
0: Wow.
1: Arag ni Ma'am Framie na na nagpapa-salon. Or kaya nagpapaduman sa coffee shop. Wow.
0: Ay, dito na ano pala, Ninoy Aquino Day today is a special non-working holiday in the Philippines. Observed annually on August 21. Kapag August 21, it commemorates the assassination of the former Senator Benigno Ninoy Aquino Jr. in 1983, whose death intensified opposition to the Marcos dictatorship and led to the 1986 People Power Revolution.
1: Ay, alam mo, nabasa ko. Diba, ano? 21 talaga ang Ninoy Aquino. Pigano da yan pala. Pigsasakto yan sa calendar. Kunyari ngaya, pigsasakto siyang imbis magkaigwanin long weekend. Kunyari nga, nasa 23. Yan,
0: agin kang ano. Part yan kang ano, pagkaino. Kang ano kang administration mo niya sa long weekend.
1: Duman siya tigtatapat. Pero kung niya natapat na 21 na Friday. Kaya binalik.
0: Sakto. Last year, apagkaan, ano siya, kung for example, Webes, gigibon siyang Friday. Para
1: long
0: ano,
1: weekend.
0: Long weekend. Yan ang anong kang administration, diba? Kaya paldo sa long weekend. Ay, lalo sa next week dahil Saturday, Sunday, Monday.
1: Long weekend na naman mga katingin ko. Kaya dapat pag arganing August, may plano ka.
0: May budget ka, may plano ka. Diba? Ayan, 44 minutes after 3 o'clock in the afternoon. Mabalik pa ang Tugtugan on One Radio.
1: Team Duganan.

0: Thank you, mga bata. Enjoy your manok ni Osang fried chicken. Puwerteng siram.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
2: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
1: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Serbisyong barato, serbisyong may pagkamuot, serbisyong garantisado. Yan ang R3 Cycle Center. Makukuha sa Purok 1, Kangkarangahan Boulevard, Bunbon, Tabaco City. R3 Cycle Center. Owned and managed by Miss Elaine Romano. Text or call 0927-558-0219 sa R3 Cycle Center. Iguan ang mga serbisyo. Arukan tune-up, electrical wiring, engine overhauling, FI cleaning, CVT upgrade and cleaning, throttle body cleaning, reset error code, modification, change oil, and change tire. Mababakay man ang mga products kang MTRT Racing Parts, Racing Boy Products, Sun Products, JVT Parts, Tires, Helmets, and Motorcycle Accessory. R3 Cycle Center. Garantisado, may malasakit, asin barato. R3 Cycle Center. Mas pinahiwas, garantisado, may malasakit, asin barato.
5: Tugtugan on 1 with Erickson and Berna.

solo ka. Init lang na ulo ko, merong magida. Hindi ako sanay mga mata mo sa iba. Kaya ito kung may kaago, pansin mo, dapat ang kainan yan. Minsan lang na tayo magkita, di ko sasayangin yan. Madaming ang babae na nandyan, pero wala akong bakit yan. Umibig pang tagalan na sa'yo, di yung makadali lang, di yung makadali lang. Di kami na madali, habol ko makasiguro. Di magkaroon ng bubog, puso ko lang maluluro. Malaki yan ang bangungot, para man ako natuso. Totoo lang di biro, please nagpapakahiro. Kumarang dyan na abutin yan, di makapaigay maligitan. Balak nila ako sa'yo mahigitan, alam ko naman di ka paigyan. Hinaan ko ikaw ang gamot, bawat tanong ko ikaw ang singkot.

0: broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information, good news, and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM. Sa kada pagtalinunggang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio, 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
1: Maray na hapon, Bicolandia. Uyan na ang bareta sa oras nini na tugsindok ang Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mabakal po niya sa mga butika sa supermarket nationwide. Bigayagan kilusang Mayo 1 na saro na intimidasyon ang nagpagsepi ng warrant of arrest kan korte sa sindang chairperson na si Jerome Adonis makalis ang pagbayalar subot sa Article 153 kan Revised Penal Code, tumults and other disturbances of public order. Ini ang makalis ang ginibong pagprotesta kan sa inang grupo kan Mayo 1, 2026 o araw ng manggagawa. Sigun kikulisang Mayo 1 Secretary General Ann Castillo na saro ining panggigipit sa indang leader asin sa paghihiro kan sa indang grupo. Para sa inda, nalakdang ini nganing mapapundo ano sa indang hiro protesta. Uli sa nagkusog ano sa indang pagkakasaro maginan paghiro kan mga obrero asin na mamanuaan na piglalaban ang issue sa dugang na sweldo asin paksilika. Sa ibong kaini, nanindugan ang grupo na daisinda matatak kot asin ipapadagos ninda ang pagiro para sa paglaban kan mga derechos kan mga obrero asin na mamanwaan. Iyan ang dagdag na barata sa oras na ni. Dapat lambang barata, aramo ko sa Erickson Brutas din. Tugunan.
0: Sa kada pagtalimungkang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may barata sa One Radio. Sa One Radio. 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
2: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. Tugtugan on One with Erickson and Berna.

くね。

0: Tobacco City's Tindugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: One radio. One radio. 91.3 News FM.
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
5: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para Bula, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
6: Pagod ka na ba sa feeling na always bloated? Ang pigat. Baka it's time for a lifestyle reset. Ayon sa pag-aaral, ang pagkakaroon ng sapat na fiber ay nakakatulong upang maiwasan ang pagiging bloated. It's a gentle push you need to feel lighter and more balanced. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. Sangkap nito ang psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rosehip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
7: Ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
9: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
8: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
9: Sige, papalaundry ko na lang.
8: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
9: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
8: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
10: Available in all supermarkets near you.
11: Iwasan ang anumang sakuna. Maging handa. Lalo na sa sunog, maging alerto. For all kinds of fire protection, walang iba. Mylin Enterprises. Mylin Enterprises. The fire fighting exponent. Mylin Enterprises. Dealer of all kinds of brand new fire extinguisher. At syempre, mayroon ding smoke detector and emergency light. Talagang kumpleto. Also, we accept refilling of fire extinguisher. Mylin Enterprises. Tatagpuan sa 897 Rosales Street, Cormedal, Tabaco City. Mylin Enterprises with free pickup and delivery. Tawag na sa 0948-906-1051 at hanapin si Miss Mila Regalado, proprietor Mylin Enterprises. Mylin Enterprises, the firefighting exponent.
12: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
13: Siyempre naman.
12: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
14: Wow, gustong gusto ko yan.
12: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito.

0: ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si Mister sa alam niyo na.
1: Honey, maaga mong patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
2: Best Cafe Black, pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
0: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
1: Healthy na?
2: Pampaligaya pa.
0: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
1: Basta may black,
2: may balak.
0: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee.
4: Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
5: Tugtugan on 1 with Erickson and Berna.

0: Radio
1: 91.7 FM.
0: Ay, nagbabalik kita sa Tugtugan on 1. Aras niya to 20 minutes after 4 o'clock in the afternoon.
1: Yes, ganun yung kabilis magtutugtugan.
0: Happy Merienda time pala sa mga nagmimirindal mo niya. Tamang-tama na ang merindalan mo iyan, Tabi. Yes, the partneran mo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Pampa-healthy na, pampa-sexy pa. Mabuhakal sa mga butika sa supermarket nationwide.
2: Si Ramsana.
0: Ay, alas 4 na naman pala.
2: Si

0: sana.
1: Dahil siya ay chismisan naman din.
0: Si Ram.
1: Ngunya na pagkakawain. Isa sa tuyang portion niya.
2: Chok! Sige na.
0: Si Ram sana.
1: Happy, happy Friday sa Gabon. Friday ang ano, Mungo Day. For sure, later. Ayan nga, ang sa tuyang question for today. Ang ina, ang kanina.
2: May choices siya.
1: Multiple choice. Question. For example, nag-jamming ka mo with another group of friends, tapos bigla nindang pinagkirismisan ang saro mong friend na wara duman. Ano ang igibuhon mo? Letter A, makikisabay ka sa inda. Kumbaga, gagatungan mo. Letter B, matahimik ka na lang. Letter C, palabay. Ide-defend mo siya. Or letter D, maghali ka na lang.
2: Kanya-kanya na to.
1: Ay, pwede ha. May na-experience ko naman ini.
2: Yo, pero may yan. Palagi, galit yar.
1: Based on, you know, experience. Based on reality, yeah.
2: Diba, mga arog ka iyan. Mga bagay. Kunyari nga yan. Diba, ang ano mo ba, kaya, bako man sa na sarong circle ang ano mo, mga barkada mo.
1: Lalo-lalo na sa mga ano, estudyante baga.
2: Sige ba ka duman sa sarong circle of friends mo, tapos, ay, nga daw kung sa pangarin kang saro mong friends sa baliyo na tig iistorya.
1: Grautan. Grabe ma.
2: Tapos, ano, di mo arawang anong gigibuhon.
3: Di wala ko naluto.
2: Siguro ako matahimik na lang ako. Dadangugon ko, tapos
1: iistorya ko ma.
2: Pagtapos kito, iistorya, uy, madi, kaso ba ako baga? Man, pwede man i-defend. Oo, pwede man i-defend mo siya.
1: Pero, bako man.
2: Uy, bako man. Siguro, mali lang sunadangog mo. Tapos ipapaliwanag mo, i-defend mo siya. Nata, mali siya.
1: Ginatungan man kan saro. Ay, ta-i, ata-i yun.
2: At tunay ang ano ko. Sunadangog ko. Ano pa ang mga
1: ako,
2: linyahan?
1: Ano, ako, ma-ano ako dyan, ma- Hali ako yan.
2: Mahal ka na lang.
1: It's a conflict of interest. Dapat, so gabos na friends mo, mag-friends man sila. At kung magka-eri walang friends mo, sila friends. Enemies.
2: Dali, ano, di pa sila malang arkyan, ano. Pareho mga ya, barkada ito. Tapos magkadagit sila, tapos ika nasa tao.
1: Ay, igwa akong mga arkyan na, ano, na friends niya. As if ang pigibo ko na lang I let things I let them handle the things.
2: Wow.
1: Dahil day ko man aram ang sitwasyon nila, dahil ko man aram ang side nila kung ano nata si nila labuan ang nilang
2: kaya kaibigan.
1: Mas keeping explain man baga sa'yo mas sa side niya ngayon tapos nag-explain man nga sa sarok ang side niya. Pero dahil kung nagdurari pagpakiaram niya ayan na tigsabihan ko sa sarok na sabuton muna sa niya. Siyempre, bako man ako nasa part niya baga sa side niya. Tapos sa sarok sabihan ko man ngayon ayusin niya. Dahil ko man sinda pigpil. Kasi kung ano talaga magkakaayos iyan.
2: Dapat hindi dawa ang magsundo sa center. Bako ikaw ang magiging center ni Da.
1: Abo ako maging ano. Pero may mga taong ano, may ang pag-ayosan talaga. Pero ako abo ko talaga. Baka may taman akong pakialamero.
2: Oy, pwede ano.
1: Pakialamerong crush ka na yan. Ano.
2: Mali-mali man pala sa tigsabi mo man.
1: Diba?
2: Di mas lalo sundang nagkadagitan.
1: Ika pa so nasa lalugod. Ika pa, ika lugod so.
2: Ika na lugod so kaiwan.
1: Oo, parais lugod. Ika ang kaiwan. Diba?
2: Kaiwan mo na lugod so duwa.
1: Pero kung malinaw man sa imo na na-experience, malinaw, muda. Kuya mo talaga mapag-ayosin. Well, no problem. Magki-problema na mag-mamagitan. sa kanilang laro. Diba? Dahil true friends are true.
2: Tumula ko niyan, difícil kaya ano, iba ang iwal kang mga arunta. Arunta! Sa mga aking mga kaya, madali yun lang.
1: Oo. Pag sa mga aking, maiwalan nyo na. Maski mag-sultukan pa iyan.
2: Pero oras kayo, okay, Sinda.
1: Okay na, mga kawat-kawat na naman. Eh, hindi mo naman, magkaiba na naman iyan. Kawat-kawat na naman iyan.
2: Pero kapag mga arugta, may
1: arugta. Oo, may nag-ano pa kaya, papadaong pa sa social media.
2: Hindi gagamit ang social media.
1: Danan, diba? Papaano sa notes?
2: Manotes. Mag-notes man ako. Ako man, tigagamit ko man ang notes, pero kapag ano, mga arug niya kay ano, mainiton man, mga arug, sumagari, kung anong namamati mo, mo niya, arug kayan, kung happy ka, ay, kung taon pa di ba? Ah, tapos, pwede man, may nahihiling ako kayan, at ATM, maya, SM Mall, gano'n.
1: Difícil iyan. Baka,
2: baka bigla ka na lang mawara ng
1: defense sa'yo. Teka na makanoots ka ang pagkatapos.
2: Oo.
1: Ayan.
2: Welcome mga ano. Diba tampu-tampuan man ngayon. Oo.
1: Diba?
2: Basta todd na hiling mo na naman. Magka-jamming na. Oo, diba?
1: Garas sa friend mo ano, nag-istorya sa iyo. Tig para ano, ano. So, ano. So, ano, nag-break na ngayon kami, pero ikaw ko na ngayon siya. Grabe ngayon, oh, gali niya.
2: Nagpararan sa iyo.
1: Pero tantaon. Ito na naman.
2: Mag-iba na sabi. Ay, sabi mo sa ko, friend, ako muna sa iya.
1: Grabe, pa makalihis mong raut-rautan sa pagkatawa.
2: Magka-iriban na naman ka mo.
1: Oo. Hindi, hashtag, hindi matiis.
2: Dahil ko nga, nabasa ko sa Facebook, sabi niya, sa Pilipinas lang daw makakakita ng, ano, nagbabanding, tapos, nagpa-plastic.
1: Grabe.
2: Ito. Sabi ni Inda, Inda ko sa Inda.
1: Grabe man si Inda.
2: Pero ako, kapag habo ko ang kaon, ang
1: pero huli si ano si Sir Jun Bicas letter si da sa iya i-defend niya da
2: wow pero gusto ko man yung maging friend si Sir Jun Bicas
1: di ba maski nakatalikod ka ipagtatalon ka di ba
2: at kanyang magayon na barkada.
1: Pero man si Nathan Apin sabi niya letter si man da sa iya pero daw nata daw sa ide-defend ko siya huli taini an na, nagpapahiling ng tunay na pagiging amigo.
0: Tama!
1: Na mayo man duman, nagpapatunay na may integridad ka. Kaya nindang magtiwala sa imo and siguro mag-open na lang ako ng ibang topic para iba na lang ang pag-urulay.
0: Ay! Iyo! May diskarte siya.
1: Ang pink sabi niya, ide-defend niya so amigo niya. Tapos pagkatapos ka ito, mag-change topic na siya.
0: Tama!
2: Para ilihis niyo na sa topic na dahil na pag-urunan sa
1: para
2: friend
1: niya. Para sa ruwe dumaan.
2: I-defend niya in a good way.
1: Habo niyang ma-hot seat ang mga amigo niya. Amiga niya. Diba?
2: Bongga man ini maging barkada ano,
1: tunay
2: si
1: na
2: Sir
1: friend,
2: Nathan.
1: Yeah. Si Nathan.
2: Thank you. Happy listening po, Sir Nathan. Kay Ma'am Framie Barwares, sabi niya, good afternoon. Para sa ko, letter C man daa. Letter C. Mga mabuot talaga
1: wow,
2: sa tuwing mga katingin. Mga magayunan, maging barkada. Sabi niya. I-defend niya daa. Dapat ipahiling mo sa inda ang pagiging tunay na friend. Yan. Maski, oo. Maski dahi siya sa group at kung anong manaan mga negatibo, aram ninda na mali. Sabihan ko na lang, nadai na lang pag-spread kung anong manang rumors daw. Shout out sa mga taga-Upper Bongga, baka kay Albay, sa mga tambay dyan, Marina Hapon.
1: Ay, wow. Hello, man na magkahawin sa inyo tapos dyan. Puro sinda, mga palabang. Ang mga friend. Pwede ha. Hello mga friend. Mga friend ko kamo.
2: Puro sinda.
1: So mapagkakatiwalaan. Hindi plastic. Diba? Nakapag, ano sa, nakapag kampang mo sana. Ano mo, marayon sa iyo mo. Tapos pag sa iba pa na, nagrarautan ka mo pa na.
2: Ay, no,
1: ay, bako, sindaaro ka iyan.
2: Bawal yan.
1: Pag, inagrabyado ka sa iba. Ay, maski wara ka.
2: Kanya-kanya na lang. Bala ka na dyan.
1: Ano sinda, ipagtatanggol nila.
2: Iyan ang maganda. Tunay na amigo, abiga.
1: Diba? Kaya, maski ano pa man ano, ang sabihin kang ito. Pero may iba mabaga kaya ano? So mga friend tabaga. Mga friend! Grabe man siya.
2: Ano yan?
1: Kaya dapat ang gabos na pagkakas na ang friend mo. Siguraduhin mo. Friend mo. Wow. Dahil minsan hindi mo napapansin.
2: Friend lang sa ano, sa arapudan, pero kapag ano,
1: may tinatawag ko yung box style.
2: Yun ang nga, so sabi ko sa inyo mga katindu, evil eye.
1: Grabe man.
2: Evil eye yan, tanda rin mga katindu gun, araw ka ng evil eye. Usuan mo niyan sa mga kabataan. Mabutan talagang mga barkada
1: ko ninyo. Mga barkada ko, mga tropa ko yan eh. Thank you very much. Sana ay marami pa kayong mga kaibigan na pagtanggol sa buhay. Pero ano, dahil, bako man sumagot pag-iwala na ini nga ya, para pag-surya mo. Ano daw ngayon yung dita? Ano mang kita dito sa gilid? Tatahaw lang ko eh. Papurukan man mo ng ano, sitwasyon. Papurukan man mo ng ano, alimantak. Para happy ang life. Diba? Para na dakul na amigo, amiga. Para hindi mag-sing ka man. May pesta.
2: May kaunan.
1: Sa fiesta lang yun.
2: Maski mag-save ka man, safe ka. Araw mong safe ka. Diba?
1: Tapos may masasaklulungan ka maski sa income. 33 minutes after 4 o'clock in the afternoon. Meron na pagkahapon sa mga tambay dyan sa Upper Bangga, baka kay Alba. This next song is for you. Tambay by Sponge Cola sa One Radio.
2: Tidugan na.

0: One Radio.
1: Dari 1.3 FM.
0: Nagbabalik kita sa Tugtugan on 5 minutes before 5 o'clock in the afternoon.
1: Oh, I hope you're listening kay Ma'am Cherry Carborja habang naghihilot, nagdadangog. Maray na hapon, ma'am.
0: Ay, syempre, sa mga nakatutok pa ngayon ng pagkahapon, sa mga taong bahay, hello, kumusta ka mo dyan? Ay, syempre, sa mga nakasabayan man yato sa tuyang Tugtugan portion. Ngayon na Friday.
1: Thank you, mga katindugan.
0: Ay! Garudo, orang, andiit lang ang pauwi sa inyo mga.
1: So, mga may work today, ingat-ingat po kamo pauwi.
0: Thank you, man, sa mga, ay, sabi ni, ano, Christian Abrera-chan. Ide-defend dyan man daan. But, ano, halos gamos talaga si Inda. Ano, palawang.
1: Dapat lang.
0: Wala tayong magagawa. Ayan. Thank you very much, everybody. May you have, sana ay naging makabuluhan ng inyong holiday at long weekend na paparating. Ay, na dumarating.

0: bukas at sa susunod na buwan. Ay, thank you very much again mga katinukan. Sa pakikisabay sa Samuy ang mga hapon. Sa Lunes, Girara. Ng panibagong edisyon kang tugtugan on. Siyempre, mga sunod po para doon ta kami man po garalan sa inyong mga kakaibangan. Siri na kami ang sa inyong nakibanan ngayon na pagkahapuan. Ding iba, ako si Eric Sokay.
1: Iniwan po, si Berna Banawon. Salamat mga katindugan. Enjoy ka mo dyan. Hindi lang iyan sa tugtugan on one sa One Radio 91.9 News FM.
0: Tindugan. Happy weekend.

0: Nadangog ang programang Tugtugan on One. Maki-sound trip at maki-jamming giraray sa dating oras. Tugtugan on One with Erickson and Berna. Tugtugan on One. Digdisa na sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na.
1: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM.
0: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan.
1: All in one. Ito ang One Radio News FM.
0: One Radio. Tindugo na.
1: Bicolandia. Parada 30 international, national, local, sports as in weather update. Parada 30 30 minutos na parada kan mga maiinit na bareta. Parada 30 sakay na. Parada 30 napapakinggan sa himpilan ng One Radio 91.3 News FM Tampaco City Albay at sa One Radio 99.7 News FM Daet Camarines Norte. Parada 30 yaw na ang sa indong driver asin tagapagbarreta. Hatun sa indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix, Best Cafe Black 4-in-1 Coffee, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, Husai Massage Oil, Best Juice 10-in-1+1 Health Drink, Asin Cam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide.
2: Parada 30 sa headlines kan mga parada nin barata.
1: Parada 30 headlines.
2: Kaso nin dengue sa Albay uminabot na sa 315. Misting as in fogging kontra dengue pigsa sa Gibunakan PHO.
3: 50 donors nakisumaro sa mobile blood donation drive sa Tabaco City.
2: Aleco nagpaliwanag sa pirmihang power interruption sa Darga Albay. Mas matibay na supply ng kuryente pig andaman sa katapusan kan Oktubre.
3: PMA entrance examination isa sa Gibo sa maabot na Agosto 22 as in 23 sa Legazpi City.
2: High value target individual timbog sa bypass operation sa Legazpi City. Pigtutub ng Shabu as in liquid marijuana na kumpiskar.
3: Nagkapirang tinampo sa Legazpi City isa sarado sa Sabado para sa Ibalong Festival Street Dance presentation.
2: Sa lado nasyonal, state of calamity idiniklarar sa 88 lugar sa Luzon uli sa epekto kan mga kalamidad.
3: Ninoy Aquino Day, pigirong dumungon niya na Agosto 21 bilang sarong special non-working holiday.
2: Chinese Embassy inapod na PR firm ni Tony Yang sigon kay Defense Secretary Chodoro.
3: Senator Erwin Tulfo, ipapaabayan na sa Ombudsman ang pagsusiri sa recantation ni Gotasa.
2: Ateneo de Zamboanga University shooter, igwang malinaw na motibong magpaputok gamit ang balil, sigon sa PNP.
3: Legarda, nangapoda nin tulos na aksyon sa classroom overcrowding sa mga pampublikong eskwelahan.
2: Pagsirbinin warrant of arrest laban kay labor leader Jerome Adonis sa subot na klase nin intimidasyon.
3: 25 gasolinahan sa Luzon sinita asin ipinasarado kan BIR.
2: Sa luwas ka nasyon, Southern Peru tinamaan nin magnitude 6.7 na linog.
3: Lima gadana, 23 erido sa pinabagong missile strike kan Russia asin Kiev.
1: Parada 30 headlines.
2: Diyos maray na pagkahapon, Bicolandia. Aldaw po kita unyanin Biyernes, Agosto 21, taon 2026. Kami po, Ansendong magiging tagapaghatod barata. Ako si Erickson Brutas.
3: Ako man po, si Bernadette Banabon.
2: Nadadaw kita sa One Radio, 91.3 News FM Tabaco City. Asin sa 99.7, One Radio News FM Dael. Siring man, nahiling man po kita nin live sa Facebook page. Kan One Radio, 91.3 News FM. Aras niya to, alas 5:06 na po nin pagkahapon. Pasiring na kita sa detalyes kan mga barata natod sendo kan Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nin diyan sa mga butika sin supermarket nationwide.
4: Parada 30, parada 30, barreta, lukan.
2: Uminabot na sa 315 ang kumpirmadong kaso ng dengue sa Albay. Base sa pinakuring datos kan Albay Provincial Health Office o PHO ngunyan na o kan Agosto 22, 2026. Pinakadakol na kaso ang nailista sa Tabaco City na may 68. Sinundan kan Bakakay na may 55. Malilipot na may 40 as in Legazpi City na may 37 kaso. Sigun ki Efelia Bitas, vector-borne disease focal person kan Albay PHO, padagos ang misting as in fogging operation sa mga lugar na may kumpirmadong kaso. Susog sa kamaawatan kan mga lokal na gobyerno. Nagsagibo man ang PHO nin Dengue Health Caravan para sa mga barangay captain hali sa Tabaco City, Malilipot, Bakakay, Legao City as in Legazpi City, kung sain pinag-ulayan ang mga lakdang sa paglikay as in pagkontrol sa helang. Mientras tanto, nagpuunang magtaas ang kaso nin Dengue kaining Hulyo kasabay kan pagpuon kan tag-uran. Big inganyar kan PHO ang publiko na isabuhay ang 4 o'clock habit. Kaiba ang 4S, strategy o search and destroy breeding places, self-protection measures, seek early consultation, as in support fogging and spraying. Importante man subot ang 4Ts o tapon, takpan, tuyo, as in tanggalin. Nanganing mapuksa ang mga posibleng paggalian.
3: Uminabot sa 50 ang mga donor ang nakisumaro sa isinagibong mobile donation drive sa barangay Bacolod, Tabaco City, Albay kan kasusarong Aldawa. Target kan aktibidad na makalikom ni nasundo sa sanggatos na blood donors. Tanganing makatabang sa pagmamantinir ni na bastante ang supply nin mga dugo, isinagibo niya sa pagkikipagtabangan kan local health authorities, barangay officials, as in blood center kan Department of Health. Yan trastanto, antes naman magdonor ang mga donor, isinairaro muna ang mga ini sa blood typing, hemoglobin test, medical check-up, as in blood pressure monitoring.
2: Nagpaliwanag ang Albay Electric Cooperative o ALECO sa mga permihang power interruption sa banwaan kan daraga, kasunod kan surat asin mga agrangay kan lokal na gobyerno. Manungod sa epekto kaini sa klase, kabuhayan asin mga negosyo. Sa isinagibong local school board meeting sa pangangenot ni Daraga Mayor Victor Perete, ipiniliwanag kan mga representante kan ALECO na ang mga power interruption konektado sa padagos na rehabilitasyon asin upgrading kan sa indang mga pasilidad. Idinoon kan kooperatiba na parmientras na dai malilikayaan ang mga ini, tanganing masyartuman ang kaligtasan kan mga lineman na nagsisigibo kan mga paghirahay. Sigun ki Perete, tulos na inaksyonan kan ALECO ang mga reklamong low voltage sa nagkaperang eskwelahan as in personal na pigbisita ang mga apektadong eskwelahan. Naguyon man subot ang kooperatiba na iayon ang schedule kan power interruptions, tanganing dai maantala ang mga darakulang aktibidad kan eskwelahan ngunyan Agosto as in Setyembre. Nangako man ang ALECO na pag-abot kan katapusan kan Oktubre mas magiging matibay ang supply nin kuryente sa daraga.
3: Nakatalaan na isagibo sa maabot na Agosto 22 as in 23 sa Naval Station sa Barangay Rawis, Legazpi City ang Philippine Military Academy Entrance Examination para sa mga kwalipikadong aplikante. Sigun kay Lieutenant Colonel Edwin Lubog, Philippine Army OIC ka na PMAEE, proctor team apwera sa mga nakapag-apply na bukas man sa eksaminasyon ang mga walk-in basta darakan mga inian mga kinakaipuhan ng dokumentos kaibahan na ang mga photocopy and birth certificate valid ID as iniba pang rekisito sa kaibahan na sa tirawang doon na lubog ang nagkaperang kwalifikasyon na siring kang natural born o naturalized Filipino citizen physically fit grade 12 graduate na may general average na dai mababa sa 85% dapat subot warang kriminal o administrative case dai pakasal warang legal na obligasyong suportahan ang aki asin idada 17 basta 21 anyos kapag nakaloog sa PMA makakaresibihin din libreng edukasyon na training allowance asin salary na grade 19
2: dagdag sa kamot kan mga otoridad ang sarong high value target individual sa ginibong bypass operation sa Porok 9B sityo San Isidro Barangay Puro Legazpi City. Binisto ang mga suspect na si alias Mark nasa legal na edad. Warang agumar si asin residente kan Barangay Bitaano kan nasabing syudad. Nakumpiskar sa iya ang pigtutub ng shabu na may gabat na haro si Senta Gramos asin may standard value price na 408,000 pesos. Afwer digdi, nakumpiskar man ang liquid marijuana na may gabat na 4 na gramos asin may street price na 10,000 pesos. 4 na pidaso nin cannabis vape card. Sarong pidaso nin glass tube na may laog nin pinamarang dahon na may fruiting tax. Magin ang iba pang non-drug para funelia. Pinanganotan ang operasyon kan Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 5 Regional Special Enforcement Team 1 katabang ang PDEA Regional Office 5 Barangay Drug Clearing Program PDEA Albay Provincial Office PDEA Regional Special Enforcement Team 2 asan Legazpi City Police Station nahampang ang suspect sa kasong pagbalgar sa Section 5 asan 11 Article 2 on Republic Act 9165 on Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002
3: Yan transtanto naka full force ngunyan ang Public Safety Office Legazpi katabang ang kapulisan asin local officials katakod kan isa sa gibong ibalong festival street dance presentation sa aga Sabado Agosto 22 sigon kay Public Safety Office Legazpi Head Octavio Rivero para mientras na isasarado ang tinampo-puo na sa may parte kan Barangay Bitaano sa may public market nagkapirang parte kan Lapu-Lapu Street Quezon Avenue magi na sa may Victory Village mapo nan ruta kan parade sa Landco Business Park pasiring sa F Imperial Street Rizal Street, pasiring sa ibalong an Epicong Bicolnon Monument, Lapu-Lapu Street ha sa makaabot sa ibalong park. Isasarado ang mga naunang bita ng tinampo pasado alauna 30 nin hapon asin mapo na aktibidad alas 3 nin pagkahapon. Dugan kaini na naka-alerto naman ang personahes kan Bureau of Fire Protection, Quick Response Team, City Health Office asin iba pang ahensya in kaso may day piglala o mang insidente sa naunang bita ng aktibidad.
4: Parada!
2: Alas 5.14 nin pagkahapon, diretso kita sa detalyes kan mga barata sa Lado Nasyonal. Natudsendo kan Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababagal po nindi yan sa mga butika sin supermarket nationwide.
4: Parada 30, Parada 30, Barreta Nasyonal.
2: Idiniklara ang state of calamity sa 88 lugar sa Pilipinas. Huli sa epekto kan habagat asin sa mga nakaaging bagyo na nagtama sa nasyon sigon sa Office of the Civil Defense. Sa ipinalawas na update kan opisina ngunya na Biyernes, isinairaram na sa state of calamity ang mga minasunod na lugar sa Luzon. Sa Pangasinan, Andagupan City, Santa Barbara, Mangaldan, Bugalyon, asin mga Tarem. Ilog na probinsya kan Bataan, Bulacan, asin Pampanga, sa Zambales, Masinloc, Rizal, Rodriguez. Bilog na probinsya kan Cavite. Mantang ang nasugbuman sa Batangas. Sa iraramkan state of calamity, mapadali kan gobyerno ang pagpapaluwas kan emergency funds aro kan quick response fund. Siring man, makontrol ang mga presyo kan mga basic commodities. Ngani malikayan ang exploitation. Mapundo ang hoarding asin maparikas ang relief. Rescue asin rehabilitation para sa mga apektado kan kon kalamidad. Katakod kay ni, maigot na pigpapautom kan Department of Trade and Industry and Price Fees o no movement sa prasyo kan mga basic commodities sa mga lugar na nasa iraram kan State of Calamity base sa Republic Act No. 7581 o Unprice Act. Sa presente, maabot na sa 29 katawo ang nairistrong binawian in buhay huli sa mga kalamidad. 19 ang nairido asin tulo ang na-report na nabobara.
3: Mientras tanto, pigirumdumgun niya na aldaw ni Biyernes, Agosto 21, ang Ninoy Aquino Day bilang sarong special non-working holiday na piguoto bilang komemorasyon kay dating Senator Benigno Ninoy Aquino Jr. Ang petsa, iyuan opisyal na kabali sa listahan kang special non-working holiday para sa presenteng taon sa Erarumcana Proclamation No. 1006 na ipinalawas ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Si Aquino ginadankan Agosto 21, 1983 sa dating Manila International Airport dahil nahaloy pakabalik sa Pilipinas halis o hali sa haros tulong taon na pagtitinira sa Estados Unidos nga ni magpabulong sa helang sa puso. An assassination sa iya nagpukaw nin mahewas na dagit kan publiko asi nagpakusog nin oposisyon na sa diktadura ni dating Presidente Ferdinand Marcos Sr. Ang nagdadakolang kilosan na nagdaranan o nagdara sa 1986 EDSA People Power Revolution na nagtapos kang 12 dekada na pamamahala ni Marcos Sr. Sa Irarumcan Acta Republica No. 9256, pinirmahan na kan 2004 ang pigdesignara ang Agosto 21 bilang Ninoy Aquino Day as inasarong National Non-Working Holiday. Ang pag-obserbar paminsan-minsan na piglilipat sa ibang petsa sa pagikan na proclamation kan Presidente. Kan taong 2024, halimbawa, inilipat ini sa Agosto 23, nganing magkaigwanin mas halawig na katapusan kan simana as in maipalakop ang turismo sa laog kang nasyon. Para sa taong 2026, ang pag-obserbar ibinalik sa tradisyonal na petsa kay nina Agosto 21 na nagtatao sa mga Pilipino nin tulong aldaw na katapusan kan simana sa God Agosto 23 bilang sarong non-working holiday. Karaniwang pigpapautob ang no work no pay policy para sa mga empleyadong day malaog maliban na kung igwang polisiya ang kumpanya o probisyon na sa collective bargaining agreement. Para naman sa mga malaog sa trabaho ngunya na aldaw, igwang dugang na 30% kan basic wage para sa inot na 8 oras kan trabaho. May ibang computation naman kan on holiday, masasakto sa rest day o kung igwang overtime. Ang Ninoy Aquino Day, separado sa National Heroes Day, nangunya na taon gigirumdumon sa Agosto 31 bilang sarong regular na holiday.
2: Inapod ni Defense Secretary Gilbert Chudor Jr. ang embahada kan China na sarong PR firm para kay Tony Yang asin iba pang illegal na aktibidad sa nasyon. Sa sarong pahayag, sinabi ni Chudor na sa mga pampublikong pahayag kan nasabing embahada kan mga nakalis na aldaw, malinaw na pigtatahubaninda ang mga nasabing individual. Sa ibang nalado, nangapudan si Chudor na kondenaron inikan publiko asin sinabi niya na sa gabos na mga embahada digdi sa Pilipinas, inisana ang sa iyang nahiling na arog kaining klase nin pagmamalabis kaya dapat ipahili na daiinipig to tolerate. Ang payag na ini kasunod kan akusasyon kan embahada na pigtututukan kan kooperasyon kan Pilipinas ang mga Chinese nationals. Magigiramduman na labi sa 60 Chinese nationals ang nadakop sa ginibong operasyon sa Sanja Steel Corporation kan Mayo sa Misamis Oriental. Makalis na madukayan na igwang radioactive materials ang nasabing steel plant.
3: Ipinapaubaya na nasubuot ni Senator Erwin Tulpo sa Office of the Ombudsman ang pagsusuri sa dagos na pagbawi ni Orly Gotesa sa iyang nainot na sinumpa ang salaysaya. Magigirumdumang ginibo ni Gotesa ang recantation kan Agosto 19 perang bulan na puon kan inot siyang lumutang sa Senate Flood Control Investigation asin inakusaran ang perang individual na nakaresibikan mga maleta nin cash bilang kickback sa mga flood control project. Senator Tulfo naman ang bagong chairperson kan makapangyarihang Senate Blue Ribbon Committee na nagsagibo nin mahigot na imbestigasyon sa nasabing iskandalo. Segun kay Tulfo, sinabi niyang mas marahay na ipaubaya na sa nasatanod bayan ang imbestigasyon asin dagos na pagpapanimbag sa mga imbwelto. Saro sana ano beto kan ombudsman asid kan Senate panel. Ini an mapanimbag-an na si Isay man imbuelto sana unang bitan ng iskandalo kaya an pinakamadiling proseso subuot para sa accountability an mismong tanod bayan na an magsuri kaini. Ini halimbawa kang senador an pirang personalidad na napakulong na kang tanod bayan sa mga nakaliis na bulana bilang patunay kang rekas na paggibo kaini proseso. Sigon kay Senator Tulfo, kung iagi pa sa Senate panel ang syerto na abuton panin pirang bulan ang hiringa. Aasikaso naman subot kan halangkaw na kapulungan ang 2027 national budget hudyat ka na pagpuon kan budget season sa Kongreso. Apwara digdi, ginugugol man kan Senado ang tulong aldaw kada simana para sa isa impeachment trial kaya sigon sa Blue Ribbon Chair siguradong mas marekas ang pag-usad kan kaso sa tanod bayan.
2: Sinabi kan pulisya sa sarong hearing sa Senado kan Webes na ang estudyante kan Ateneo de Zamboanga University iguanin motibo na maglaog sa eskolahan ngani magbadil bago maggadaan kan sayang sa diri. Sa Senate Committee on Women and Children hearing, sinabi ni Zamboanga City Police Director Police Colonel Fidel Fortaleza na saro sa pighiling na angulo kan investigasyon kung paano nakalaog ang estudyante sa eskolahan na bit-bit ang duwang lisensyadong badil. Afwera kaini, nagpailing subot ng instansyon ang estudyante na ibitaran ang security check ngani na mailaog ang mga badil. Basado sa inisyal na investigasyon kan mga otoridad, pinarga ang estudyante sa sarong pickup truck, bit-bit ang sarong bag na mailaog kan mga badil. Imbes na mag-agi subot sa main gate kan eskwelahan kung sain may mga security guard, ibinaba siya sa ramp area kung sain mas dikit na mga tauhan sa seguridad ang nakadestino. Ali digdi, naglaog ang estudyante as nagduman sa ikaapat na palapag kan nasabing edifisyo. Kinumpirmar man kan Board of Trustees Chairman kan eskwelahan na si Pedro Rufo Sullivan na ang ramp area pirmihang pigagamit kan mga persons with disability o mga estudyanteng igwang injury. Sinabi man kaini na maabot sa 25 security guards ang nakapwesto sa manlain-lain na entry points kan nasabing eskwelahan enot ining nagpaputok nin baril sa room 405 bago nagbalyo sa room 404 kung sa intinamaan na sinagadaan ang sayang ka-eskwela. Pagkatapos kaini, nagsakat siya sa ikalimang palapag asin dumanag kumiter nin paggadan sa sayang sa diri. Tusog sa pulis ang mga nagrespondeng nakahiling mismo kan pangyayari asin nagporbar na makipag-olay sa iya na ibugtak ang baril. Yan tras tanto nagpapadagos pa ang forensic examination sa cellphone kan estudyante. Biga araman kan mga pulisya ang posibleng responsibilidad kan ama kan estudyante na iyo ang kagsaderikan saro sa mga badil. Yan tras tanto day pamanpig ko kumpirmar kan administrasyon kan universidad ang mga report na igwang dati ng huma sa eskulahan bago pa man ang nangyaring pambabadil.
3: Nangapodan si Senadora Lauren Legarda nin madali ang aksyon kan Kongreso para masimbaga na nasurusuan kan mga estudyante sa classroom kan mga pampublikong eskwelahan. Sabi kan Senadora, bako lang kalidad nin edukasyon ang naapektuhan kundi pati naan kamugtakan kan mga maestro asin maestra. Maski na ngani subot nagbaba o nagbaba ang national student to classroom ratio, sinabi ni Legarda na daikaini na ipapahiling ang totoong sitwasyon na sapira sa mga lugar na nakaka-experyensya pa man ni nagrabing pagkapiot sa classroom. Base sa 2025 study kan Philippine Institute for Development Studies as in Second Congressional Commission on Education, nagbaba o nagbaba halis sa 39 naging 32 na estudyante kada classroom an average ratio sa public elementary school kan taong 2021. Sa junior high school man, nagbaba ini halis sa 54 naging 44 na estudyante kada classroom. Pero sa nagkaperang eskwelahan sa National Capital Region, Calabarzon, Sacsayhuaman, asin Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao, uminabot pa man giraray sa lagpas 60 o 60 na estudyante ang nasa sarong classroom. Sigon kay Legarda, pwedeng makaapekto ang sobrang dakol kang estudyante sa sarong classroom sa kalidad nin pagtukdo asin pagkanood, pati na sa kapakanan kan mga paratukdo. Para masimbagan ini, inihain ni Legarda ang Senate Bill Number 2397 o ang Panukalang Public School Class Size Act. Obheto kaini na magkaigwanin mas maayos na class size sa mga pangpublikong eskwelahan asin maasigurara na may magkakanigong learning environment para sa mga estudyante asin para tukdo. Pagduo ni Ligarda, kaipuhan ang madali ang legislative action para masimbagana ang problema sa overcrowded na mga classroom asin mapagayon ang kalidad ng edukasyon sa nasyon.
2: Bigaya kan kilosang Mayo 1 nasaro na intimidasyon ang pagserbinin warrant o arrest kan korte sa indang chairperson na si Jerome Adonis makalis ang pagbayar subuot sa Article 153 kan revised penal code o tumults and other disturbances of public order. Ini an makalis ang ginibong pagprotesta kan sa indang grupo kan Mayo 1 2026 o araw ng manggagawa. Sigun kikilosang Mayo 1 Secretary General Ann Castillo nasaro ining panggigipit sa indang leader asin sa paghiro kan sa indang grupo. Para sa inda nalakdang ini nganing mapapundo an sa indang hiro protesta uli sa nagkukusog an sa indang pagkakasararo magin an paghiro kan mga obrero asin na mamanuaan na piglalaban an isyo sa dugang na sweldo asin sa paksilika. Sa ibong kaini nanindugan an grupo na daisinda matatakot asin ipapadagos ninda an paghiro para sa paglaban kan mga diretsos kan mga obrero asin na mamanuaan.
3: Sinita asin ipinasarakan Bureau of Internal Revenue ang mga dispensing pump kan 95 sa 65 na gasolinahan sa Luzon makalis bumagsak sa isinagibong fuel market testing sa inot na tulo na aldawa kan sa indang mahiwasang operasyon. Sabi ni BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, obeto kan lakdang na ini na matukoy ang mga pagtaga sa koleksyon kan buwis asin maprotehran ang mga honestong negosyo laban sa bakopatas na kompetisyon sa sektor kan petrolyo. Nagpo nang nasabing operasyon kan Agosto 17, ngunya na presenting taon sa pagkikipagtabangan kan Bureau of Customs asin kan autorisadong service provider na nagsasagibunin pagsusuri sa mga sample kan gasolina, krudo asin gasa. Isinairaram sa inventaryo asin silyo ang mga apektadong produkto habang pigahalat ang pinal na resulta kan confirmatory testing alin sunod sa nagiiral na mga leya. Pag napatunayan na dainagsunod sa batasa, papatawan kan ahensya ang mga nagbalgar na establishmento nin magkakanigong buwis, multa asin iba pang legal na aksyon. Ipinahayagman kan ahensya na bako inisaro sa nang beses na aktibidad asin plano ninda na palawigon pa ang nasabing kampanya sa iba pang mga rehiyon sa bilog na nasyon.
4: Parada 30, Parada 30, Parada Nasyonal.
2: Alas 5.27 nin pagkahapon. Update man po kita sa kamugtakan kan sa tuyang panahon. Natutsendo kan Best Cups Mineral Food Supplement. Ang lawas po nin tao na ngay po niyanin minerals kay gulil ng paginom nin sarong cups sa Laurel daw. Nga ni makalikay kita sa kahilangan ang Best Cups Mineral Food Supplement. Mababagkal po nin yan sa mga butika nationwide.
4: Parada, Rita, Parada, Rita, Weather Update.
2: Ang sabi po kan pag-asa, southwest monsoon o habagat ang nakakapagtarungunyan sa northern and central Luzon. Dahilan kay ni ang Ilocos region, Apayao, Abra, Benguet, Batanes asin Cagayan. Magkakaigwan ni madampog na kalangitan na may kalat-kalat na pag-uran. Posible digdi ang flash floods or landslide dahilan sa moderato sagkod sa kon minsan makukusog na pag-uran. Ang Metro Manila, natadadang parte kan Cordillera Administrative Region, natadadang parte kan Cagayan Valley, Central Luzon asin Calabarzon. Magkakaigwan ni paminsan na madampog na kalangitan na may mga isolated na pag-uran. Posible digdi ang flash floods o landslide kung nagkakaigwanin makukusog na pag-uran. Ayan, tras tanto ang aldaw masirang alas 5.40 ay tras din pagkaaga. Masulnop alas 6.16 ngunya na pagkahapo.
4: Parada, Rita, Parada, Rita, Weather Update. Parada, Rita, Parada, Rita.
2: Iyan naman po naging katripunan kan sa tuyang mga barata. Nakaibanan ta sa pagatod kan mga barata sa Technical Department. Yan po iyan si Sir Luzon Bonazal. Sa mga paraan tabay tamon sa bilog na probinsya kan Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate, Sorsogon. Dahil po maghali masunodan programang Healthy Happy Show kasabay si Sir Billy Banan. Kami po ang sendong naging tagapagatod barata. Ako si Erickson Brutas.
3: Ako man po si Bernadette Banawon. Digdi sa One Radio 91.3 News FM.
5: Tidugunan! Parada 30.
6: Hatod sa indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Husai Massage Oil. Best Juice 10-in-1+1 Health Drink. Asin Kam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide.
7: One Radio. Who's your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM.
8: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan.
7: All in one. Ito ang One Radio News FM.
8: One Radio. Tindugunan.

0: Joe's Malina Afternoons, ain't a good boy.
1: Hindi po ako si Kuya Billy. Pero happy ako. Happy ka rin ba?
0: Happy, healthy show.
1: Sa linya na pagkahapon ang mga kaibigan nindo ang sa indong lingkod na bako masyadong magayunon. Pero mamuto.
0: Tita Pollyanna, saan ko nalang sa Facebook kita magkakairibanan? Bunyan al daw ni Biernes.
1: Alam ko kadaklan dyan. Nagpapara-enjoy ngunyan.
0: Long weekend!
1: Kaya naman. Sagarin na natin ang kaligayahan.
0: Happy ba ang feeling nyo dyan? At syempre po naman, nakahigop na ba ang lahat ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix? Aba, sobrang nakaka-happy po yan. Joss Malay na hapon. Diyan po naman sa tuya mga tagapanghinanyog. Sa Albay, 1st District. Mga partikan 2nd as in 3rd District. Diyan po sa Sorsogon. At syempre sa Daet, sa Camarines Norte. Happy. Healthy. With your Tita Polly. Si Kuya Billy po ngayon ay nasa isang mahalagang lakad. Kaya naman tayo muna magkakasama, okay? Sana naman pagtsagaan nyo na lang ako. Sabagay, poging-pogi naman si Kuya Billy. Ako naman, may konting ganda. Konti lang. Siyempre naman, kailangan natin ng maganda at happy lifestyle habang tayo ay patuloy na umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Kaya lang ha, dapat ayusin natin ang ating pagkain. Huwag dapat magutom ng todo. Mas maraming gulay, prutas, protein, gaya ng isda, manok, itlog, beans, at mga fiber-rich foods. Bawasan ang matatamis na inumin, sobrang pritong pagkain, at highly processed foods. Inuulit ko po, dapat po tinututukan natin ang ating pagkain. Dapat maayos ito, ha? Ay, nakakatawa dun.

Kumusta naman yung mga pa-kending-kending dyan? Tama po yan. Galaw-galaw din tayo kahit wala tayong time, ha? Dahil kailangan po din natin mag-exercise. Kahit ba naman uminom tayo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix at feel mo na healthy-healthy ang iyong katawang lupa, kailangan din po tayong maglakad araw-araw. Ang mga adults ay kailangan siguro mga 150 minutes moderate activity bawat linggo. Halimbawa, wrist walking ng 30 minutes, mga limang araw bawat linggo. Maaari din tayo mag-strength exercise ng hindi bababa sa dalawang araw bawat linggo. Kailangan pa rin nating unat-unatin ang ating mga muscles. Baka kasi yung iba sabi na, ay, uminom naman ako ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix, I'm healthy na. Ay, hindi po. Kailangan din ating asikasuhin ang ating mga galaw. Siyempre, kailangan din nating pangalagaan ang ating daily activities. Huwag tayong basta ng umasa. Diba? Parang pagmamahal din yan, dapat inaalagaan. Hindi yung komo sinabi na sa yung mahal ka, eh, hahayaan mo na lang. Huwag ganun, aalagaan mo yung love na yan. Ganun din po kung tayo umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Dapat conscious na conscious tayo kung paano natin inaalagaan ang ating katawan on a day-to-day basis. Matutuwa si Kuya Billy sa inyo niyan. Huwag naman. Naku! Dapat hindi nyo iniinis si Kuya Billy. Kailangan talaga palagi tayong healthy, happy!

Sha la la la la la. Ang Happy Healthy Show ay suma sa inyo araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 y medyo hanggang alas 6. Paano? Paano talaga maging healthy? Kahit tayo umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix with Red Alingarong Roots, with L-Carnitine, at syempre naman, the yumminess of caramel flavor. Tulog! Dapat matulog tayo.

0: Dapat tamang-tama ang ating pagdulog. Hindi yung pupuyat-puyat tayo dyan. Dapat alam nyo ang inyong body clock. Pag sinabi sa inyo ng inyong body clock na, huy, matulog ka na. Ay, dapat itulog mo na yan. Huwag mong masyadong pagunin ang iyong sarili. Isa ding mahalagang bagay, kahit tayo umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix, tubig! Yes, yan po naman ang pangunahing inumin. Huwag isipin na dahil herbal coffee ito ang ating iniinom, pwede nang dagdagan ng soft drinks, milk tea, o matatamis na juice. Hindi po, dapat tubig! Fresh water from the springs of earth. Wow. Dapat talaga crystal clear, malinis, para mas lalong gumanda ang ating pakiramdam sa ating everyday. At inuulit natin uli, no? Huwag po nating tipirin ang ating tulog. Dapat sapat ang tulog at dahil ito ay bahagi ng healthy weight management lifestyle. Kung kulang ka sa tulog, ay ngarag. Haggard over Sousa. Diba? Pag sobra naman sa tulog, oh, mantika. Yeah, dapat tama. Kumusta naman po dyan sa Kinale? Tabaco City? Normita Contreras, palaging nakikinig po yan. At syempre dyan po naman sa Tabaco Public Market kay Kuya Chad Bongkolmo. Talaga namang ang lakas ng kanyang radyo sa One Radio. At syempre dito po sa Happy Healthy Show. Ngayong hapon, kasama po ninyo ang inyong lingkod, Tita Pollyanna.
1: Ito ang pinakabago, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe!
1: Nagtataglay ng Red Alinatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
1: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
1: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mapibili sa mga butika at supermarkets.
3: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
4: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
4: Marami salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
6: Healthy Happy Show!
4: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
7: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
4: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
6: Healthy Happy Show!
4: Parami
6: na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
8: Ako, si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela. At ako, tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
6: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.

healthy, happy, and filling every day. Kapag kasama niyo si Kuya Billy, alas 5:30 hanggang alas 6 sa Happy Healthy Show. Pero ngayon Friday, ang kasama ninyo ay si Tita Pollyanna. Kumusta na po dyan si Doña Linda rin yun? Nakikinig ba ngayon? Ganun din naman si Ate Lengleng at happy birthday sa nagbi-birthday today. Siyempre naman, habang tayo ay araw-araw umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix, dapat meron tayong mindset. Correct! Anong mindset yan? Oo, plus-plus lang yan. Dapat, Best Cafe plus tamang pagkain plus galaw plus tulog plus tubig at syempre plus consistency. Dapat consistent tayo at ang equals po niyan mas magandang kombinasyon. Hindi yung ganito ha, hindi Best Cafe plus kain ng marami plus walang exercise equals papayat. Hindi po ganun. Hindi po iyan. Inuulit natin. Best Cafe plus tamang pagkain plus galaw plus tulog plus tubig plus consistency equals mas magandang kombinasyon. Mas healthy ka, of course.

At syempre, meron tayong mga paalala. At kung meron po tayong diabetes, depression, alta presyon, sakit sa puso, kidney, liver problem, o umiinom ng regular na gamot, mas mabuting ipaalam yan sa doktor, ha? Pharmacist? Dahil ang coffee mix at lahat ng ingredients nito bago gawing regular na inumin. Kaya dapat palagi po tayong nakatutok din sa mga kondisyones ng ating katawan, lalong-lalong na kung tayo ay dinapuan na ng mga sakit na kailangan talagang matinding gamutan. Kasama po yan sa pag-aalaga ng ating well-being. Ganon!

And of course, kung tayo ay palagi ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix, mas magandang isipin bilang bahagi lamang ito ng healthy lifestyle, hindi bilang kapalit ng

Katulad halimbawa ng herbal coffee mix ay dapat din pong nasasang-ayon sa ating lifestyle. At nandun din po tayo sa level kung saan ay nauunawaan natin ang epekto nito sa ating katawan. Kaya dapat tayo din ay mapagmatsyag, okay?

Mga katutong, sa ating mga healthy na pagkain, alam na natin yan na talagang healthy ang gulay. Kaya naman, dapat meron din tayong variations kung papaano natin ito niluluto. Huwag lang ganun ng ganun na lang. Totulahin mo ng totulahin. Sisinigaging mo. Dapat mag-isip-isip din tayo at maging creative po tayo sa ating mga pagluluto para mas maging kaiga-igaya at maging katakam-takam. Parang ako lang? No naman! Pagising sa umaga, kailangan naka-focus tayo talaga sa magiging maghapon natin. Of course, ang pinakauna nating gagawin ay magdasal at magpasalamat sa isang napakagandang pagising, magpasalamat sa isang napakagandang tulog, at higit sa lahat, uminom po tayo muna ng maligamgam na tubig. But after a while, Bez Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix na! Meron tayong Red Alingatong Roots dyan, L-Carnitine, Ampalaya, at syempre pa, meron din tayong Arabica, of course, for that coffee flavor. At syempre naman, ang pampatamis dyan ay natural, stevia, and the yumminess of caramel flavor. Nandiyan na lahat. So satisfying. Ang isang tasa, wow, it's gonna take you a long, long way to the day.

0: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagorph.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Di na siram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na. Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
2: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon,

0: mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
1: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensahe niyan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.

0: Elvis Paquete.
1: Ano na ini? Mukhang pinag-uusapan ngayon si Judy Ann Santos. Bakit? Aba, kakaiba daw ang kanyang papel na ginagampanan sa Call Me Manager. Call the Manager ba o Call Me Manager? Oo, na pinapalabas sa isang movie platform. Kakaiba ito. Nakakatuwa, nakakatawa at parang muling nabuhay ang mga Judy and Fannies. Dahil talaga naman, sila ay napapamulagat, sila ay napapapalakpak, at sila ay napapamangha. Sabi nila, ang galing-galing ni Juday. Sana palagi siyang may ganyan. Of course, ito po ay isang series kung saan ay marami siyang mga ka-eksenang iba't ibang malalaki ring artista. Lumalabas na si Judy Ann ang manager. At punong-puno ng katatawanan at syempre pagpapakitang gilas sa kanyang galing sa pag-arte sa iba't ibang sitwasyon. Sana may mag-sponsor sa akin para mapanood ko yan. Let's try ko bukas. Sabi rin bukas panunoorin ko yan. Dahil talaga naman, no? Labas ng labas sa feeds ko, si Judy Ann Santos. Talaga naman. Alam nyo kasi pag nakakapanood ka ng mga magagaling na artista, parang nakaka-inspire, di ba? Lalong-lalo na kung Pilipino ito. Iba ito. Meron siyang isang eksena doon na pinapalabas ngayon sa mga feeds. Ang ka-eksena niya ay si Maricel Soriano na nagbubunganga. Gusto daw niya kahit sino makasama niya sa pelikula, wag lang si Snooki. Ay, nakakatuwa yun. Eh, kasi ba naman si Snooki ay close friend niya yun, di ba? Kaya nakakatuwang gawa ng kwento sa isang sitcom. Dahil every, parang series din ito eh. Aliw na aliw ako. Sana kayo rin. Call my manager, Judy Ann Santos. Hindi ko nasasabihin kung anong platform ito dahil alam kong dumadaan din ito sa inyong mga FB page at sa iba pa ninyong mga social media accounts. Kayo nang bahalang manood dyan. Ayokong i-promote. Tawa daw ako. It's a long family weekend. Kaya pa ulit-ulit pa nating pinapaalala, imbis na kaya ay gumala kung saan-saan, spend it with your family. Gumala na kayo saan-saan with your family. Kanon. The Dita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night, One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Dita. 16 after 6 o'clock. Oras dito sa One Radio. Diyan sa inyo ng oras na.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
3: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, lalandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay Best Juice na rin ang iyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
2: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.

0: Tabaco City Bakery and Coffee Shop. For advance orders, 0927-214-6178.
1: Prevention is better than cure.
2: Kung ang sakit may iwasan, wala nang gamutan.
1: Mag-Boss Herbal Capsule. Araw-araw, pinagsama-samang lakas ng panaba, okra, saluyot at panax ginseng.
2: Mga sangkap na punong-puno ng vitamina at mineral
1: para maiwasan ang anumang karamdaman.
2: Tulad ng sakit sa bato,
1: high blood, bukol-bukol at marami pang iba.
2: May kakayahan din,
1: mapabalik ang sex appetite.
2: Manatiling protektado sa karamdaman.
1: Mag-Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
3: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
4: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
5: Itong swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
3: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!
6: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
7: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
6: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na ang healthy bun. Bibili sa mga pharmacy. Grocery supermarket sa inyong lugar. The Tita Bulyana Show.
8: 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
6: Best Cafe. Mura na, healthy pa. The Tita Bulyana Show on the radio.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mahirap magsabi ng no. Lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito. Lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya, o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos, at minsan napapahamak pa. Pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa'yo ay rerespetohin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede at ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo at piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya? Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
2: One Radio. You're listening to One Radio.
3: News FM.
4: Tindugo na, Bicolandia.
5: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, aalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
6: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
7: Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
9: Dr. M's Amazing Tea.
8: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste. High in nutrients.
9: Dr. M's Amazing Tea.
8: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
9: Ang Dr. M's Amazing Tea.
8: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
10: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sare-sare stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
11: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
12: Hira Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Hira Charcoal Soap.
13: Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Ako ba ako? Nag Food and Drugs Administration.
14: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast, umeri. Agenda, gawin nating special yan kay Rapsa Special Bihon.
15: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansip Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o grocery sa inyong mga lugar.
16: The Tita Poliana Show. The best na tugtugan. The Tita Poliana Show. Usapang showbiz. At iba pa. The Tita Poliana Show. Ang saya-saya. The Tita Poliana Show. The best. Oh, ha? Huh?

0: Oh yeah. 6:39 ang oras. Dito pa rin po sa The Tita Poyani Show. And I'm your Friday. It's Friday okay.
1: What?
0: Yes, it's Friday okay. At kakanda naman po ang inyong lingkod. Para po naman kayo ay masiyahan. Habang kayo ay nanggigigyo. Bakit pa yung kumakanda?
1: Sure!
0: Ayun na nga, Friday okay nga, diba? So, ready na po ba kayo? Ah, hindi pa kayo ready na makinig sa aking awitin? Pues, ako ready na.

part of Ang. Yan po naman ang You've Got a Friend by James Taylor. Yan. And Carole King. Alam ko marami dyan na nakaabot pa nung ito'y sikat na sikat nung 70s. At maraming mga awiting pinasikat si James Taylor. At alam niyo ba, meron akong trivia. Si James Taylor ay ninong ko sa Binyag. Yes. Actually, kapangalan niya lang. Yeah, ha? May nagtaas ng kilay. Paano? Sabing gano'n? Kung meron po kayo mga requests na kakayanin ko namang kantahin, why not naman, diba? Pero syempre, may mga awitin kasi na hindi ko nakakanta. Huwag niyo akong pakantahin ng Aerosmith. Hindi po bagay sa busis ko yun. Gano eh? Or di kaya meron kayong nais na mga awitin na i-dedicate. Diba? Kasi i-dedicate ko talaga yan para sa inyong mga mahal sa life. O, ilang araw na lang bago magpasko. O, diba? Natulala kayo bigla sa tanong. Dahil ang alam ko, ha, marami dyan nangangatal-ngatal na. Sabi nila, alam mo, ano na lang, 10 araw na lang. Bare months na. Naku. Excited yarn. Whenever I see angles and girls and your lanterns on the bar. Hindi. Huwag muna kayo maging excited sa Pasko. Maging excited muna kayo sa undas. Diba? Kasi mas madali pang makarating tayo sa undas kaysa sa Pasko. Pinagkakabalahan nyo agad yung Pasko. Huwag naman. Alam ko, dapat mag-ipon-ipon na tayo para naman meron tayong kahit konting handa para sa Noche Buena. Pero huwag naman masyadong excited. Yung iba naglalagay ng snow sa kanilang mga bubong. OA na yan. Kasi pag umulan, bubula yan. Dahil yung mga snow kasi ay gawa-gawa sa mga mula sa sabon. Yung iba naman, nako, kung todo ilaw na. Tapos, nagre-reklamo ang taas ng kanilang bills sa ilaw. Ay, nako. Anyway, alam niyo ba kung bakit bear months yan? September? October? November? And December? Actually, yan po naman ay mula sa Roman calendar. Dahil nagsisimula kasi ng March ang Roman calendar. Kaya ang pampitong buwan mula sa March ay September. Kasi ang September, ang ibig sabihin niyan ay pito. Ang October, octo sa Latin ay walo. November naman, pang-syam yan. At pang-sampo ang December. Yes. Diba, ganon? O, yan lamang po ang ating paunang pagbibigay sa inyo kung bakit bear months yan. Pero ang alam ko, no, ako mismo ang nagsabi nito at dahil sa aking kalkulasyon, sa aking matinding pagmumuni-muni, sa aking paglalakbay ng isipan, ay natuklasan ko na ang bear months ay dahil ito ay lumalamig na. Kaya tinatawag na brrr. Diba pag nilalamig ka, ikaw ay napapa brrr. Kaya September, October, November, and December. Pero dito naman sa Pilipinas kasi ang September eh mainit pa rin, di ba? Kaya mali yun. Mali ako. Mali ang aking paglalakbay.
Mali yung aking mga iniisip na bagay-bagay sa mundo. The Tito Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Daen. Friday, okay, with your Tita Pollyanna.

0: Bicolandia. Paramihan ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ang aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59. Noong mahinang mahina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau-D'Arco, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan kaya ipagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich's Pau-D'Arco Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich's Pau-D'Arco Capsule para kalusugan mo garantisado.
3: No approved therapy claims.
4: Honey, ano yan? Gabundog ang labahan mo ah.
5: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
4: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
5: Sige, papalaundry ko na lang.
4: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
5: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
4: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
0: Available in all supermarkets near you.
6: Wednesday!

0: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Picoladia.
1: Yeah, yeah, yeah. Welcome sa ikaduang oras. Kan sa tuyang Friday, okay? Sige po sa The Tita Pollyanna Show. Nadalang po sa One Radio Tabaco and One Radio Diet. Bonggang banggi po dyan sa First District Avalbay. Sitting man sa mga parte kan second as in third district. Mga parte kan Sorsogon, Catanduanes, Camsur. Siyempre pa sa bilog na probinsya kan Camarines Norte. Mga parte man kan Camsur. And of course, mga parte kan Quezon Province. Sa gabos po na nagdarawag sa tuyang unyang bangging ini, bonggang banggi! It's a Friday, okay? Kung saan po naman ay... Ako ay napapaawit tuwing BRNS para maging bahagi naman ng inyong family bonding night. Diba? Pag Friday night siguro sa buong family, maganda yung nag-pipinoy henyo. Yung iba naman, nagbabaraha. Pero walang pustahan, ha? Yung iba naman, nagsuscrabble. Ay, nakakamiss din mag-scrabble. No? At, oo, tabi-tabi muna yung ating mga gadget na yan. Huwag muna yung mga gadget na yan. Saka na yan. Dapat meron talaga tayong oras para sa ating familia. At syempre, yung iba, nagpa-Friday okay din. Ay, sing ng sing! Hello, good evening po kay Eusebio Castillo. And as always, Joyce Maray Nabanggiman po sa Bermas, Barceliano, Belo Castillo at Banyares family. Diyan po sa Panarayon, Bakakay. From ikaw na po, family of Fatima, Tabaco City. Thank you so much, Kuya Eusebio. Ay, may pahabol pa si Kuya Eusebio Castillo. Happy birthday po kay Mrs. Susan Bermas. Diyan po naman sa Panarayon, Bakakay, Albay. Happy birthday po, Madam Susan Bermas. At greetings coming from ikaw na po, family of Fatima, Tabaco City. Hello, Levy Binyas Fernandez. Ganon din kay Romnick Bilaoz. At syempre kay Marites Brito. Shout out daw kay Joel na nagluluto ng gulay na kalunggay. And of course, Family De Los Reyes kan Fatima Zone 7. Thank you so much, Marites Brito, for taking time out to comment on our Facebook page, The Tita Pollyanna Show sa One Radio. At kung hindi pa kayo nagfa-follow, you follow na. Of course, kay Shirley Sabilia Belier. Maray na banggi po, Teta Pollyanna. Mas salamat maski dahi ako nag-chat-chat. Of course, binabati naman kita palagi. Lalong-lalo na dyan sa Datag, Burubanggihan. Maray man na nagdadangog ka mo. And of course, kay Christian Abrera Chan. O, handa na naman kayo sa aking second song? Hindi pa kayo handa? Hindi pa kayo... Ayoko na. Ayoko nang kumanta. May papapresyo. Tuntunga daw ako sa sarili ko. Pasensya naman. Ayan, i-ready na natin, ha? Habang si baby ay tuntunga sa tabi, O, yan, tawa siya ng tawa kasi nag-i-enjoy siya. Diyan ka lang, baby. Kasi ano po, ano pa siya, mga 6 months. At habang nagpuprograma ako, kasama ko siya dito sa booth para naman, tumigil ka na. O, di ba, mabait siya, masunurin. O, sige, sige, tumawa ka pa, baby. Tumigil ka na. O, di ba, masunurin na, baby. Ganyan talaga ang magandang baby, yung masunurin. O, sige, baby, you laugh for mommy. O, you stop na. O, di ba. Tuwang-tuwa raw ako. Eto na po, para sa inyo.

0: Isang napakasiklab club na awitin.
1: Chorias. Malungkot talaga yung awiting yun, ano? Meron talaga tayong mga pinagdadaanan ganyan minsan, diba? Yung parang mahal mo pa rin siya, pero wala na siya, tapos gusto mo pa siyang bumalik, kaya lang wala ka ng datong. wala ka ng panggastos. Kaya wala na lang, forget na lang. Cry ka na lang, cry! Medyo napagod yung aking vocal cords. Ganon. Masyado na stretch. Kamusta naman po yung ating mga katindugon dyan na nagdi-dinner Bon Iver na ngayon? Sana naman masarap ang ating ulam at syempre hindi mawawala ang lechon. Kung hindi nyo na kaya ang lechon, dahil syempre nagkakaedad na tayo, yung iba pinagbabawalan na talaga as in. Kung gusto mo pang magkaroon ng maraming araw dito sa mundo, tigilan mo na yung pagkain ng lechon. Ngunit Doc, favorite ko yung lechon. Wala tayong magagawa. Hindi mo inalgaan ang katawan mo nung bata ka pa. Kaya ngayon tuloy, hindi mo nakakayanin ang kumain ng lechon. Doc? Ano yun? Pwede kayang nguya-nguyain ko na lang pero hindi ko naman lulunukin. Ang tawag dyan ay padusa. Pinaparusahan ni mo ang iyong sarili. Tinatakam mo lang ang sarili mo. Mas maganda pa kumain ka na lang ng crispy tokwa. Ngunit Doc, hindi siya kasing sarap ng lechon. Wala tayong magagawa. Ganyan talaga. Kaya yung ating mga kabataan ngayon, alagaan ninyo ang inyong mga sarili para pagtanda ninyo, pwede pa rin kayong kumain ng lechon. Ngunit Doc, bata pa po ako. Bata ka pa? Hindi halata.
2: Aray!
0: Ganon.
1: Wow, si Marites Lopez Calisan sabi niya, wow, ang galing. Oh, thank you naman. Ay, si Tita Tess ito. Hi, Tita Tess. At ganon din kay Kuya Rudy. Kumusta na po kayo dyan? At hello kay Tita Daisy Bernal Bona Obra. Good evening po sa inyo dyan. Dito pa rin po tayo sa ating Friday. Okay. Ayan, mamaya-maya maghanap na naman ako ng kanta. Yung hindi masyadong mahirap kantahin. Kasi alam niyo, medyo may edad na rin yung aking vocal cords. Kaya namimili na rin po ng awitin. Ganon. Dito pa rin po sa The Tita Pollyanna Show. Your Best Cafe Radio, One Radio Tabaco, One Radio Diet, with your tita, of course. 13 minutes bago sumapit. Ay, 13 minutes bago. 13 minutes makalipas ang alas 7 ng gabi.

0: 101 Radio News FM.
1: Tindugo na Bicolandia. Paramila ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Prevention is better than cure. Kung ang sakit may iwasan, wala nang gamutan.
4: Mag-Boss Herbal Capsule.
3: Araw-araw, pinagsama-samang lakas ng panaba, okra, saluyot at palax ginseng. Mga sangkap na punong-puno ng vitamina at mineral para maiwasan ang anumang karamdaman. Tulad ng sakit sa bato, high blood, bukol-bukol at marami pang iba. May kakayahan din, mapabalik ang sex appetite. Manatiling protektado sa karamdaman.
4: Mag-Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.

0: lamang niya erba.
1: Ako si Mercedita si Albino, 64 years old. Nagtuturo ako sa mga bata sa daycare center ng municipal daycare center ng Bautista. Mula po nung gumamit ako ng Boss Capsule, ako po ay palaging masigla dahil po mga bata ang hinahawakan ko, ang sigla-sigla ng katawan ko. Subukan din po ninyo ang Boss Capsule para po mapatunayan na totoo po ang sinasabi ko. Maraming salamat po.
2: Kidney Stone, Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood, Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia, Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes, Mag-Boss Herbal Capsule. Mabibilis sa inyong mga suking butika.
3: Mababakaw sa tabako. Ram Pharmaceuticals, Unicia Drug, St. J Pharmacy, King Care Pharmacy, J-Med Pharmacy, Earl Pharma, Race Pharmaceuticals, and One Radio FM. Sa Malinaw, mababakal sa Malinaw Drug. Sa Tabi Albay, mababakal sa St. Clair Pharmacy, Crisol Pharmacy, GNC Pharmacy, Twin Care Pharmacy, and Don A.I. Pharmacy. Sa Malilipo, mababakal sa St. Joaquim and Anne's Pharmacy. Sa Bakakay, Butika Maria Corazon, Asin, Orgullo Drugstore.
4: The Tita Puliana Show.
5: Best Cafe.
4: Mura na.
5: Healthy pa.
6: The Tita Puliana Show.
7: Show. Yeah!

0: Para muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba. Usap 1. Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One
2: Radio. You're listening to One Radio.
3: News FM.
4: Tindugo na, Bicolandia.
5: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Ano pong pangalan mo?
7: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
8: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
7: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
8: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
7: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
8: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
7: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
5: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
9: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
10: Loving yourself is the key to a healthier you. Make a change! Isama ang fiber sa iyong lifestyle. Alam mo ba na ang pagkakaroon ng sapat na soluble fiber sa iyong diet ay malaking tulong para sa maayos na digestion at weight management. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. May mga sangkap na psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rose hip, at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
11: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat.
13: Narito na ang mga produkto ng Snowfresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod,
14: Snowfresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snowfresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snowfresh Kojic Duta Whitening Soap with glutathione that removes dark spots. Snowfresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snowfresh Tawas Powder Regular and Scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
15: Diabetes. Isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban. Boss Herbal Capsule. pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes, regular na ehersisyo, tamang pagkain, sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
6: Tita Poliana Show. Tindugo na!
16: Biyernes. At sana naman, sama-sama na ang buong pamilya. Getting ready to have a good time for a long weekend. Bukas, sana naman, nakahanda na, no? Ang recipes o di kaya yung menu para sa ating family lunch. Well, isama na rin ang family breakfast, family lunch, at family dinner. I-join na rin ang family merienda. Oh, diba? Para happy. Mga aktividades, dyan po naman sa ating mga bakuran. Konting bungkal-bungkal sa lupa. At magtanim tayo ng mga panibagong halaman. Ganon! Of course, it's still a Friday, okay. At kahit medyo nag-aalangan akong kumanta dahil parang pagod yung throat ko. Pagod yung throat. Oo, kasi kanina pa ako kumakanta.

Ito naman po ang isang awitin para sa iyong lahat. At ayan, si Baby, tontuwa. Tama na, Baby. Stop na, stop na. O, oh, diba? Masunurin talaga yung Baby namin. Huwag kayong mag-alala. May isang awitin para sa iyong lahat.

0: one mean more to me than you.
1: Thank you. I love you all.

0: Thank you so much. I'm so...
1: Ganun talaga pag medyo nahihiyaan ka. No? And I would like to thank nga pala si Baron Geisler. Wow, napaka-early naman nun, Baron. Thank you so much. Sana naman nakikinig ka ngayon sa ating live stream sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. At siguro sa ano ako na yun ipopost yung kanyang pinadalang video. Ipopost po natin yan sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio sa Sunday, okay? Sunday, tama ba? Ay, hindi. Ano ba? Nalilito ako. Sa August 30 natin ipopost yung video na pinadala sa atin ni Baron Geisler. Again, thank you, Baron. You're really such a good friend. Alam niyo itong si Baron kasi nakasama ko yan siya sa pelikulang Alpha. At lumalabas dun, parang ako yung ano, tagatanggap ng pera ng mga droga-droga kasi yung pelikulang yun eh. So parang naging close kami dahil palagi kami magka-eksena. Nasa isang ano lang kami, sa mga bawat sequence. Tapos meron pang party dun na nagbabaril-barilan kami dun sa may mga bubong. Yeah, we really had a wonderful time. Tsaka medyo nag-open up sa akin si Baron that time tungkol sa kanyang mga pinagdadaanan. Pero parang na-feel ko na okay na siya that time. So yung pala nagre-relapse. But anyway, he still remains to be a very nice guy. And he has never forgotten our friendship, no? For 10 years, talagang pa-chat-chat lang kami. Palaging sabi niya na, oh, nasan ka ba? Gan-ganan. So sabi ko naman, ay, nandito ako sa Bicol like nung 5 years ago. O di kaya naman nung siya naman ang nawala. Yung ganun. Kaya, thank you so much, Baron. You're such a very nice friend. And alam mo yun, yung wala siyang ka-ere-ere. Marami nagsasabi, eh, ako, si Baron, nakakatakot yan. Ibang ugali niyan. Hindi naman. Hindi ko naranasan sa kanya yon. Talagang mabait siya. Siguro pinipili lang yung mga pagkakataon. Yung mga nakaka-trigger siguro, no? Kakaiba din kasi ang pagka-artist niya. Nakita niyo ba yung kanyang pelikula sa Netflix? Ang galing niya doon, yung Delivery. Delivery Boy ba yun? Ayun. Talagang ano, aliw na aliw ako sa kanya. Kasi nagpadala siya ng video. Greeting everyone. Char! Mamaya-maya. Ah, bukas na lang. Ay, hindi. Sa Sunday. Ayan, nalito tuloy ako. Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. Dito naman po sa One Radio Tabaco. OneRadio.net. Your best cafe radio.

0: listening to One Radio News FM.
1: Tindugo na, Bicolandia. Paramina ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para wala, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
4: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa

0: One Radio, News FM. Your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best matugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
1: The Tita Poyana Show!
2: Woo! Oh yes! Welcome sa ating panghuling oras. Ito pa rin po sa The Tita Poyana Show. Masyado akong pa-sweet ngayon. Dahil it's a Friday. Tumatanggap po ako ng mga suitors. Lalo na ako may daladalang chocolates. Check a flowers. Thank you so much sa aking mga suitors. Wish mo lang. Ating hotline 0961-447-3923. Hello, Tita Ran. Thank you so much for listening in. Sabi naman ni Frankie, Tita, tuwang-tuwa naman ako sa'yo. Kasi sinabi mo, dapat unahin muna nating isipin ang undas kesa Pasko. Hindi ko po yun naisip noon, Tita. Ngayon lang. Akala ko nakita ko nang sumisilip si Jose Marichan. Iba pala ang sumilip, Tita. Lumulutang na kandila.
3: Hoy!
2: Dapat yun ba yun? Huwag naman ganun. Nakakatakot naman yan. Thank you so much, Frankie. Sana sabihin mo kung saan ka dito sa Kabikolan o di kaya sa buong mundo. Yes, binabati po natin ang mga listeners dyan po naman o nakikinig sa ating live audio stream sa The Tita Poliana Show sa One Radio Facebook page. Dyan po naman sa Europe, most specifically, dyan po sa Milan, Italy. Ay, wala pala dun si Marinella. Umuwi daw sa Philippines. Sabi niya, I am not there. I am here.
3: What?
2: At syempre naman, kay Aleli, yung aking friend dyan sa Paris, France. Dyan po naman sa New York, to Marisa Roses. Victoria Donato, dyan po naman sa Florida. And of course, to the Matella family, dyan po naman sa Toronto, Canada. Wow. Ay, ang katawa. Si Tita Janet, nandyan sa Perth, Australia. Hello. Sabi ng 6829, hello Tita, sige po, kumanta kayo ng kumanta.
3: Wow.
2: Para lang akong nasa lounge. Talaga, walang pangalan. If I know kung amiga kita, nag-iba ka lang ng number.
3: Sure.
2: Ready naman po kayo sa isang awitin. Ito po naman isang song na palagi kong kinakanta noon pag ako ay nag-show. Nag-show oh, at hindi ko na babanggitin kung saan. Nag-show ako. Tapos, ito yung pinaka-favorite song ng mga nakikinig or yung ating mga audience. Yung ating audience, palagi nila itong nire-request pag sinabi nila, oh, talaga? Nandyan siya. Kakantahin niya ba itong kantang to? So, eto na to. O yan, hindi po yan. Char. Intro pa lang yan. To the Barha family, dyan sa Aberbonga, Bakakaelbay, Tita Frammy, Lola Sardi. Should we stay or should we say goodbye? Walk away and give it one more try. What a waste

0: one more try. Sobrang lungkot talaga yung awiting yun, kaya ayoko nang kantahin yan. Char!
1: Sana po naman kahit papaano, ha? Ay, nasihan kayo sa aking awiting. O, nag-text... nag-text si 5183, yung last digits. Hi, tita. Nakaka-inlove po ang boses nyo. Lalo ko pong na-inlove sa aking wife. Wow! Talagang sweet naman. Parang kinilig naman ako doyan. Or pero minsan talaga ha, kailangan po nating i-revive yung love affair natin sa ating mga karelasyon. Lalong-lalo na kung matagal na kayo mag-asawa, di ba parang nagiging magbarkada na lang kayo na wala na yung romance. Mas maganda din po na ibalik pa rin yung kilig, tsaka yung romance. Medyo may pa-date-date naman pag ganitong mga Biyernes, Sabado, manood ng sine, mag-akbayan. Di ba? Pwede rin ano... Smooching. Yung parang pahalik-halik sa cheeks. Tapos nagsusubuan kayo ng popcorn. Popcorn? Tapos iisa lang yung ano nyo, yung drinks nyo. Diba? Iisa lang. Isa lang yung soft drinks nyo. Papalita, ano lang kayo? Hindi, iisa din yung straw nyo. Dahil mahal lang drinks. At nagtitipid. O, isa din yung inyong popcorn. What the fuck? Tapos ma-feel nyo na parang, ay, ito na pala yung taong minahal ko ng napakaraming taon. Mahal ko pa rin siya hanggang ngayon. Meron siguro ako mga pagkukulang sa kanya kasi syempre naman sa haba ng panahon, di ba? Kaya kailangan talagang i-revive natin. Or, pwede rin kayong mag-video kaya dyan sa mga bahay-bahay nyo. Kantahan mo ng kantahan mo ang misis mo o ikaw naman, madam. Kantahan mo naman si mister. Diba, nagsiserenade kayo with each other. Actually, parang meron akong mga nakilala noon, nung kabataan ko pa, na isang couple na kinakantahan nilang isa't isa. Na, tuwang-tuwa ako noon. I was really so in love with the concept of love. Dahil doon sa... couple na yun. Nakalimutan ko lang yung pangalan nila. ano kasi medyo may edad na sila that time and I was only, I think, 7 years old nung nandun kami sa Camp Phillips sa Manolo Fortich sa Bukidnon. Doon sa ano, Del Monte Pineapple Plantation. Oo, doon. Kasi sunod-sunod yung mga bahay. Nagigitara talaga yung si Lolo. Tapos si Lola kumakanta. Tapos basta ang sweet. Sabi ko, ang cute naman nila na sa ganong edad. Siguro mga, I don't know ha, I'm not really sure. Mga nasa, ano siguro sila, mga late 60s. Already, sabihin na natin, ang ganda, nire-revive nila ang kanilang relationship. Dapat tayo ganun din sa ating mga mahal. Sa akin kasi, pinasok na naman ng cell. Sa akin kasi, ayoko na magkwento.

0: thank you naman, Ariella. Sabi daw ni Ariella, maganda raw yung voice ko. Thank you so much. Ako naman, wow, talaga. And advance happy birthday din sa'yo, Tita Marites Lopez Calisin, sa August 30. Malapit na ang birthday mo. Ewan ko lang sa iba dyan kung malapit na ang birthday nila. Tuwa naman ako. Ay, nakakatuwa talaga pag malapit na yung birthday mo, di ba, Tita Marites? Marami din ang sasabi na pag malapit na ang birthday, maraming blessings na pumapasok. Kasi syempre naaalala ka ng mga mahal mo sa buhay. Syempre hindi ka naman nila siguro hahayaan na maging malungkot sa birthday mo. Kaya naman andyan sila, sinishare nila ang blessings nila sa'yo. Or kahit nga yung konting greetings lang o di kaya pagpapadala ng cake. Cake talaga. Tapos meron ding ano, fried chicken. Tapos meron ding spaghetti. Meron ding fancit. Ano ba masarap? Ay, masarap sa birthday. Alam niyo, kalderetang vaca. Masarap yan. Ano pa? And sige, ginugutom ko lang kayo. Kaya sa lahat na malapit na mag-birthday o nagbe-birthday today, sana po naman ay maramdaman nyo ang pagmamahal ng mga taong mahal nyo. Ganun lang yun. Kasi hindi naman kasi everyday tayong kailangan i-share na, ah, mahal niya, mahal kita. Ganun. Okay naman yun. Siyempre, mas ibuhos mo yan pag-birthday ng tao o di kaya a special day every 2 weeks. Mga ganun. Para at least palaging nandyan yung feeling of love with for each other. Parang kung uma-adlib in between songs. De, last song ko na yun. Masakit na ang throat ko. Throat! The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night. One radio tabaco. One radio diet. With your Tita. 16 after 8 o'clock. Gaano kadalas ang one time?
1: What?

0: to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Heto ang pinakabago.
3: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe.
2: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitate para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
2: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
2: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black. Heto, ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
6: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang iyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
5: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
7: Kalusugan Alert!
8: Isang healthy reminder po atin sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
9: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Negasi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
8: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
10: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makontento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
0: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
2: One Radio. You're listening to One Radio
0: News FM. Tindugo na, Bicolandia. Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value. Nag-level up dahil sa mga extra ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
3: Still available.
4: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
5: Best Cafe Black.
6: Also available.
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
8: 12 pesos lang per sachet.
9: Ang init! Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
10: Patata!
9: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
10: Patata!
9: Sumubok na nitong bago.
10: Introducing...
9: Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
10: Batata!
9: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
10: Batata!
9: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
10: Batata!
9: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries in yung mga lugar at hanapin ang...
10: Batata!
11: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
12: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
11: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
13: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Vitamin Soap with glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder regular and scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infection.
7: and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
3: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast, o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
4: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon. Mabibili sa pinakamalapit ng mga supermarket o grocery sa inyong mga lugar.
5: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best. Oh, ha? Huh?

0: You're listening to One Radio News FM.
1: Tindugo na, Bicolandia. Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Gandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga. Ang Best Cafe.
1: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
3: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration.
4: Ang init!
5: Banana!
4: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
5: Banana!
4: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
5: Banana!
4: Sumubok na nitong bago. Introducing... bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
5: Batata!
4: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
5: Batata!
4: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
5: Batata!
4: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
5: Batata!
6: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah!
7: No problem, honey! Kayang-kaya ko yan!
6: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
7: Sige, papalondry ko na lang.
6: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
7: Ang partner natin sa paglabang, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
6: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
8: Available in all supermarkets near you.
9: Good news mga kapit bahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners, at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
10: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
11: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
9: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!

0: Radio Station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Idugo na.
2: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
2: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
4: Ako si Rex Bautista ng Baor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hairy group shampoo.
5: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores.
6: Evenings on One Radio.

0: Casino Plus, Plus, Plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email Responsible Gaming at Pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
2: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Evenings on One Radio.

0: favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Indugo na.
2: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
2: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na ang healthy ban.
1: Bibili sa mga pharmacy. Grocery supermarket sa inyong lugar.
4: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
5: Evenings on One Radio.

0: información. All in one radio station. One Radio. 91.3 News FM.
1: Tinidugo na.
2: Paramila ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ang aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-e-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
4: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa.
5: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.

0: Juliet, nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
1: Saro ka pong nurse?
0: Baka, medtech.
1: Medtech po.
0: Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, dahil ako pigpapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pagabot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Rombos Herbal Capsule. Malaw mo sa trabaho, magayuno ng epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
1: Maghapon ka na kanil.
0: Maghapon ako trabaho, dahil ako pigpapagal talaga. Mas kidigde, so madugtog kang mga masitas. Maano na ako digi sa laog kang harong.
1: Pati sa trabaho.
0: Pati sa trabaho. Hindi ako pipapagal. Maghapon niya. Magayuno ng epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
2: Kidney Stone, Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood, Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia, Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes, Mag-Boss Herbal Capsule. Evenings on One Radio.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na!
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masigla po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
3: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: Evenings on One Radio.

0: Baco City Bakery and Coffee Shop. For advance orders, 0927-214-6178.
1: Pakinggan po natin ang isang mapagmalasakit na paalala mula kay Dr. M. Isang eksperto at doktor sa linya ng alternative medicine.
2: Sa panahon ngayon, ay marami po ang nagsasabi na ang produkto nila ay gamot daw sa maraming sakit. May mga nagsasabi na ang kanilang herbal na kape, food supplement, oil liniment at mga tulad nito ay direktang gamot daw sa halos lahat ng sakit. Pinaalala ko lang po sa inyo na kapag ganyan ang naririnig ninyo, ay huwag agad kayo basta-bastang maniniwala. Maaaring malagay sa peligro ang inyong buhay at kalusugan. Ang mga herbal na produkto ay pwedeng makatulong para ang tao ay mas mabilis na gumaling mula sa karamdaman o gumanda ang kalusugan. Subalit, hindi pwedeng sabihin na yun mismo ang gamot sa mga sakit. Ipinagbabawal ng Food and Drugs Administration ang mga ganyang claims. Suriin nyo ring mabuti kung sino ang nagsasalita, lalo na po sa mga radyo, TV o social media. Baka naman hindi po sila otoridad sa linya ng medicine o kalusugan. Ang dapat nyong lalong paniwalaan ay ang payo ng mga doktor at mga eksperto sa health and wellness dahil sila ay nag-aral ng maraming taon upang maging dalubhasa pagdating sa kalusugan. Maging matalino rin po sa pagbili ng mga herbal na produkto. Hindi po totoo na ang mas mahal na mga herbal products ay mas epektibo. Piliin ang mga produktong mataas ang kalidad, rehestrado sa mga ahensya ng gobyerno, kinikilala at nabigyan ng mga gawad at mura ang presyo. Sa hirap ng buhay ngayon ay malaki ang matitipid nyo kapag ang tatangkilikin nyo ay mga produktong makatao ang presyo at hindi abusado. Maraming salamat po. Laging tandaan, kapag malusog ang bawat isa, masaya ang buong pamilya.
1: Ang public service na ito ay hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix at ng programang Wellness is Happiness. If you want to experience luxury and relaxation, it's a must to try Hotel Fina. It's Tabaco City's finest hotel with a broad range of amenities and exemplary services. You can never run out of ideas to relax in this place. It allows you to experience the traditional warm hospitality of Bicolanos with approachable staff and tailored guest services. Treat yourself and get pampered at the first ever luxury hotel in the City of Love. Book now through their Facebook page or contact 0915-405-8885.

0: No segregation, no collection.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para po na healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.

0: Radio City.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Dugo na.
2: Good news mga kapitbahay. Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
3: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
4: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
2: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!
5: Serbisyong barato, serbisyong may pagkamuot, serbisyong garantisado. Yan ang R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. Makukuha sa Purok 1, Kangkarangahan Boulevard, Bunbon, Tabaco City. R3 Cycle Center. Owned and managed by Miss Elaine Romano. Text or call 0927-558-0219 sa R3 Cycle Center. Iguanin mga serbisyo, Arukan tune-off, electrical wiring, engine overhauling, FI cleaning, CVT upgrade and cleaning, throttle body cleaning, reset error code, modification, change oil, and change tire. Mababa kayo man ang mga products kang MTRT Racing Parts, Racing Boy Products, Sun Products, JVT Parts, Tires, Helmets, and Motorcycle Accessories. R3 Cycle Center, garantisado, may malasakit, asin barato. R3 Cycle Center, mas pinahiwas, garantisado, may malasakit, asin barato.
6: Hanap nindo ang dekalidad, asin, siguradong servisyo. Construction supply na talagang barato. Asin, asertado. Jaya Enterprises.
7: Jaya Enterprises.
6: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply. Arugan, gravel and sand. Boulders, 3-4 fresh gravel. Jumping materials. Hollow blocks, 3-4, 5 and 6. Decorative blocks, luvy blocks, and electrical supply. Plumbing materials, asin, boss na klase min semento, Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa APEC, tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng bulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
7: Jaya Enterprises.
8: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more

0: hindi ako uminom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Kiyang sa akin ang herbal cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga. Ang Best Cafe.
1: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
2: Ang init!
3: Patata!
2: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
3: Patata!
2: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
3: Patata!
2: Sumubok na nitong bago! Introducing...
3: Patata!
2: Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
3: Patata!
2: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata gel juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
3: Batata!
2: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
3: Batata!
2: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
3: Batata!
4: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
5: One Radio.
6: Sumada sa ulo, katripunan kan mga darakulang storya sa bilog na sarong simana. Mga istorya sa lokal, nasyonal as in ibang parte kan kinaban. Warang papalampason as in patas na analisaron. Mataong tuyaw sa mga nagkukulang. Mantang maumaw sa mga may nagiginibuhan. Mapupulutan din mga dagdag karaman as in may bangot na urugmahan. Ini ang programa, Sumada sa Uno. Sarong oras igong kabanga na su sa impormasyon. Sumada sa Uno. Uni na ang sa indong anchorman.

Oy, marinaaga na sa gawa siya itong mga paraan tabay. Dagos na sa programang ini. Good morning, good morning. Kargado din ang pwedeng dulagan, ano? Sabado kita ang unyan, mga tugang. 22 na kan Agosto taon 2026. Sararaw sarabay kita, sagkod po tabi mga katindugon, ala 6:45 ngayon pong Saturday. Ano, pait na kita! Sige, ta pukawon tangunan mga turugpa sa oras pong ini.

Sabay na! Matana. Mukleta.

0: Na kaibigan, gising na kapatid, hoy gising. Kung mata na tabi, manoy, manay, uy. Kung mata na, day makaling o mag-rup-rup ng kaping natural, kaping herbal. Oo. Digdi na kamo sa Best Kapi Green 6-in-1 with Herbal Mix.
1: Good morning, good morning.
0: Healthy ka na, sexy ka pa.
1: Good morning, good morning. Good morning.
0: Kaya pait na. Pero syempre mga manoy, imanay. Antes kan mga barata, mga impormasyon ngunyan na pig good morning. Diyan sa technical department, kasangata diyan sa paghatod ng mga impormasyon, mga barata niyo, diyan si Luzon, Zon.
1: Good morning, good morning.
0: Bornasal, mayogom na pandisal.
1: Good morning.
0: Yon man si Sir Manny. Malanghap naman ni presko ho na huyup-huyup ni parosali dyan sa daga.
1: Good morning.
0: Sa mga mautpon, magpaabot kan siya ng mga greetings kunya na Sabado. Pwedeng-pwede tabi mga manoy imanay. Ipadara ni doon sa pagigpukan, pag-text o kaya pag-chat o kaya pag-comment sa tuya pong programa. 0966-420-2491. 0966-420-2491.
1: Good morning.
0: Pero syempre, antes kan mga barata sa mga impormasyon, mga katindugon sabay na ngunyan na pagka-morning. Mga rajik nga na kita.

Lord God, salamat po sa panibagong aldaw, panibagong buhay na pigtaon mo po sa Samuyang. Kami po, Lord, nagpapasalamat. Liwat mi na naman po na mamamatayan ang kagayunan kang buhay digdi po sa ibabaw kang ginabahan. Lord, igo kami ki mga katugangan, igo kami po ki mga kababayan, igo po ning kamatean sa oras pong ini. So iba po sa inda niya on sa ospital, ani iba man niya on lang po sa sendang mga harong, nagpaparahay, nagpapabulong. Lord God, ika na po ang bahala sa sendang lugod, haproson man po tabi, kan sa imong banal na Espiritu Santo, sa inda mga lawas. Nga niliwat na makabalik tabi sa indang misyon, hindi po sa ibabaw kan ginawa. Lord, kung ano man po ang samuyang mga pagkakasala na naginibuhan, ipigahagad mi po yan, Lord God, ding kapatawadan. Patawad, Lord. Sorry, Lord. Sa mga kasalanan na samuyang naginibuhan. Papasalamat man po kami, Lord God, sa grasya na samuya po ang nareceive. Sa oral daw. Salamat po, Lord. Salamat sa biyaya. Lord God, ika na po ang bahala sa samuya sa oral daw. Thank you, Lord. Salamat, Lord. We love you, Lord. Good morning, Lord. Good morning, good morning. Tandaan mo na ang buhay mo ay mayroong halaga sa Kanya. Kaya pait sa nakita mga manoy, imanay, day mawaran po rin paglaom, adi, labo-labo sana. Kape, rup-ruping ko na rin kape.

Ang programa ngini mga katindugon natod po sa Saindo kan mga minasulod mga sponsors. Atod po yan sa Saindo bagatugang kan Sweet Cellphone and Computer Repair Shop. Kung raot na ang Saindo mga cellphone. Dahil natabi magduwa-duwa pang ipahirahay ang Saindo mga cellphone. Darahan na po nino dyan sa Sweet Cellphone and Computer Repair Shop. Morag dyan tabi magtrabaho ng cellphone na raot. Basta raot na cellphone dyan nino darahon. Pulido magtrabaho barato sa natabi ang serbisyo dyan sa Sweet Cellphone and Computer Repair Shop. Ang Sweet Cellphone and Computer Repair Shop yan po pinamamahalaan ni the Mr. and Mrs. June and Madam Hazel na Sardinia. Good morning tabi pa din. Good morning. Salamat sa pagkunyan, pagkikipag-celebrate kan sa kuya ang kumpleanyo ka nagtalikod na Agosto 9. Good morning. Bakosa na cellphone ang kayang hirahayon dyan. Naghirahay po dyan ng laptop, ng printer, ng computer, ng MacBook, ng tablet. Kayang hirahayon po dyan sa Sweet Cellphone and Computer Repair Shop. Warakaan, may branch naman po sinda. And branch po ninda, yung po dyan sa ASY Building. Kumapasirin ba ka mo dyan sa may simbahan ni San Juan? So building dyan tabi na pagkadurodakula. ASY Building po yan. Kailira po kan 7-Eleven, yung po dyan and Sweets.com Gadget Center. Good morning. Nagpo-photo copy naman po sina kan mga dokumento kan mga estudyante. And syempre gabo sa dokumento tabi na kaipuhan po nito. Good morning. Dyan nindo nabi ipa-photo copy sa Sweet Cellphone and Computer Repair Shop. Good morning. Dyan ka na sa sigurado pulido magtrabaho. Good morning. Na dyan sa Sweet Cellphone and Computer Repair Shop ang mga gadget mo. Oy kunda ikatabi ni pambakal na cellphone, nagpapautang na po dyan. Nagpapautang po dyan ng iPhone. Kaya diretso na ka mo dyan tabi sa Sweet Cellphone and Computer Repair Shop. Good morning. Nga ni Ariglado

Dura-diretso na kita, kan mga detalyes, kan mga barata, bago kita mag-commercial break, tadakul-dakul pa ini. Ramon tangon ang kabugtakan kan sa tuyang panahon. Ang kabugtakan kan sa tuyang panahon, hatod man po yan sa Sendokan Tabinas Store. Kung kamo nagmamaot na magduro negosyo, gusto mo tabi na magkaigwani na grocery store sa barangay, tamang-tamang ka-partner po rin doon sa Sendong Hanap Buhay. Diyan na kamutabi magderecho sa Tabinas Store sa ground floor kan Tabaco City Public Market. Haranihon po sa Sarong Lotto Outlet. Diyan sa nasa likudan kan mabadi pa, matina pa, matuyo pa, mabalaw pa ang sa iyang pwesto. Haranihon sa May Food Park. Umpo-umpo, ihapot sa natabi nindo diyan sa kunyan sa May Food Park kung hainan Tabinas Store tayo tuturo tabi. Come on. Ego dyan, yung kaping natural, kaping herbal, dyan tabi mababa kalindo ang best kapi green, best kapi gold, best kapi black, budaso original na best kapi tabi. Dyan sa Tabinas Store, ground floor kan Tabaco City Public Market. Good morning, si Rocky. Good morning, tabi, Ma'am Yoli. Oy, salamat palan sa regalo ha. Salamat sa alak na nakakaalak. Salamat pindaran akong inumo ni Sir Rocky na bulan ni Ma'am Yuli. Pagkaaga, may pampaubat pa. Matindi, ano? Salamat po ha sa mag-agong. Ayos ha. Ege, digdi kita sa kamugtakan kan panahon. Antes kita na mag-commercial break, posibleng maglaog sa Lunes o kaya sa Miyerkules ang pigbabantayan na bagyong Saudel sa lawas kan Philippine Area of Responsibility o PAR. Siguro yan sa pag-asa. Ultimong nahiling ang bagyo sa distansyang 2,725 kilometro sa sirangan kan southeastern Luzon. Mantang ini nagihiro panorte, weste, sa kaskas 25 kilometro ang kada oras. Darakaini ang maximum sustained winds na 130 km ang kada oras, asin ang gas tenes na gabot sa 160 km ang kada oras. Kung makalaog na sa PAR, sasalidahan ini kan pangaran na Obet, asin magiging ika-15 tropical cyclone na mabibilog sa PAR ngunya na taon, asin ika-4 ngunya na Agosto. Kasunod din de Luis, Maymay, asin Sineneng. Maski nga ni Depiglala o man na direktang matama sa nasyon ang bagyong Sovdel. Sinabi kan pag-asa na po pwedeng pakusugon ang southwest monsoon o habag. At tayo'n magdadara nin mas kadakol ng mga paguran sa nagkakapirang party kan Luzon. Mientras tanto, ang LPA dati ng o ang dating bagyong Sineneng ultimo mananahiling sa distansyang 735 kilometro. Norteng sirangan kang Itbayat, Batanes. Nalangkaw ang tsansa na maging sarong tropical depression sa masunod man na 24 oras. Mantang ang sarupang LPA, nako, na nasa lawas kampar, nasa distansyang 1,220 kilometer sa sirangan kan northeastern Mindanao. As in, ini, sarong nangunya na tropical depression. Ngunyanal daw, makaka-experience ang northern, as in central Luzon, kan epekto kan pinaka-makusog na habagat. Kasabay ang maluya sagot sa katamtama ng mga paguran. Pinaglalauman man ang madapog na kalangitan, naguaning kalat-kalat ng mga paguran or thunderstorms sa Ilocos Region, Apayao, Abra, Benguet, Batanes, asin Cagayan. Sa Metro Manila, Cordillera Administrative Region, Cagayan, Valley, Central Luzon, asin Calabar Zone. Magiging madampog sagot sa mas madampog man ang kalangitan, naguang isolated mga paguran or thunderstorm. Sabi po yan kan pag-asa. Good morning, may pag-asa pa bang gumanda ang sikat ng araw? Laging mayroon. Kapihe, kapihe, kapihe mga manoy! Korting maray, antilimpla ni Sir Lohoys. Ang tamang oras, alas 5.18 na po in pag good morning. Diyan sa Merkado Publiko, good morning. Good morning. Good. Gising, gising, gising na. Good morning. Sa mga turog pa. Good morning. Sa mga atabon po tabi na nagkakaliwa kanan, kaliwa kanan, kaliwa kanan, kaliwa kanan, kaliwa kanan dyan sa kalsada. At sa tuya mga pajak driver. Pajak sanang pajak. Maray na pagkaagatabi sa sendo. Sa mga tricycle driver on the road. Good morning. Good morning. Good morning.
Siyempre pa, sa baga nakatutok na UB Express na mabiyahing Legazpi. Good morning, good... Paray na aga man, sigiling man sa kunyan, inihong minibus. Natutok ang minibus eh. Good... Ay ko yung pinag-aapod mga katindugo na modern jeepney. Minibus ang apod ko kayaan. Ba, mabagang itsura kang jeep. Good morning, good... Kaya sa mga nakatutok dyan sa minibus, good morning tabi sa may mga minibus. Kaya itang modern jeep tapos ang itsura bus. Dapat pig kunyan, pig modernize lang, so itsura kan jeep. Adi, maliyahon man na nung man doon na sa DOT Arinija. Good morning. Basa ko na kita antes kita na mag-commercial break. Tagulpiyon ang pagiramdam ni Sir Lahoinks. Kay Marcel Milliares, good morning. Kay Nights Bonggon Burina, maray na pagka-morning. Halidyan sa Mariroca. Good morning, Tabi Nights. Kay Gina Brera Christian, maray na pagka-morning. Kay Analisa Binus Balmaceda, good morning. Kay Perpekto Peralta, maray na pagka-aga. Aileen Alim, good morning. Wilma Pulyero Clidoro, maray na pagka-morning. Belated happy birthday. Salamat sa imong greetings. Priscilda Binalia, good morning. Kay Joseph Labambita, good morning. Maray na agad na Tabi pa shoutout sa kabus sa parada. Diyan sa parada sa East, sabi ni Joseph Bombita. Paterno Bilan, maray na pagka-morning. Good morning, good morning. Sa mga nagsiselebrate palang kansendang kumpleanyo, ngunyan pong aldaw, abaaka na, maligayang. Happy birthday! Happy birthday! Ani para sa sino tabi sa mga may birthday today?

0: Happy birthday sa mga may birthday today! Tighanap ko dignita, may nagpabati dili sa kuya kan kunya niya inihong birthday greetings. Aba ka nalingwang ko ang kinaabahan. Ay na daw ito digi si Armelin Bura, Sudma. Happy birthday kay Armelin Bura, Sudma. John, good morning sa imo.
1: Good morning, ma'am. Tabi sa imo, sir.
0: Nagkapi ka na, John?
1: Yun, nabista
0: ka. Ay, yan ang matindi talaga, John. Oh, ano lamang, kumusta ang hanap buhay?
1: Maraming mabagaan hanap buhay. Ito ba, pagal?
0: Oo. Oh, oh. Ano dyan, tampaon ka mukhang habagat dyan sa kunyan, John, sa Bakakay?
1: Maraming man, tabi, sir.
0: Ah, very good. Ano lamang? Ay, salamat tabi, John. Pero nag-aako pa ko dyan yung regalo. Kung halimbawa man.
1: Sa
0: ano? Sarong
1: bakol? Sarong bakol.
0: Kabit ko rin sa may luwasan kang istasyon, ano?
1: Kan.
0: Nga ni wagas ang kunyan, ang kinabanta, ano
1: eh. Ay, ano, man, ang
0: iyo. John, iyo man sana, John.
1: Ay, kuya nang sinasabi. Sir.
0: Sige po.
1: Maraanong kutabi ng mga taga-kaugutan.
0: Baraanohan na ang?
1: Maratana ka mo.
0: No.
1: Sabado ba ganyan yan? Eh, magtaurulog unaw.
0: Hindi na. John, mata masaramon na magunog. Masiramon, magilumlom. Bagarong kayo ng oras.
1: Ay, sa taong sumbro, sir, arkaring oras, nasa trabaho
0: na. Ayun man ang gadang kadaklan, nasa lati na ano, buda nasa gilid na kambay bayon ng iba, nagtataknaw na kang yeah. Pwedeng pakinabangon na din.
1: Nagsayang na kanali ka, kagat na paraos.
0: Ayo, ayo, tama yan, Jun.
1: Sige. Kanali,
0: baba, baka iba man na urig ang target mo po, makaray ka agang-aga. Ato na yung naorega. Very good. Very good. Ayo. Ayo, John. Sige, John. Ay, John. Ay, mga taga-hukutan, baka kay Elmay, good morning. Nama, yun man si John na Bergunyo. Okay, kunyan, sa mga may birthday kasood ma, kay Armelin Bura, happy, happy birthday tabi sa imo, Armelin. Armelin, nagugurang na Armelin, kaya pasensyahan mo na Armelin ha. O, nagpabati sa kuya si Armelin na batiyon mo lamang ngayon kami. Tito Ed, na yung maligayang happy birthday. O tanaling uwang. Kaya belated happy birthday tabi sa imo Armelin. E gina, dure-diretso na kita mga katindugon. Kaya iba pa mga impormasyon, taud-taud sa na ha. De Magharali tabi, Paterno Bilan, Briagas Adlao, John Paul, good morning kay Marie Clavo, good morning. Alas 5.24 na Sir Lahoinks. Mabultada pa ang sa indong paboritong programa kada Sabado. Ay sa mga nagdudong haulab sa Facebook, pa-share, pa-like naman tabi. Ngari magdakol tabi ang sa tuyang lahi. Ama, mabultada tulo sa programa.
2: Imagine this. The juicy sweetness of watermelon, the calming scent of lavender, the crisp freshness of green apple, and the delicate aroma of cherry blossoms. Now imagine all that in a hand wash. Introducing the new LCC Essentials Liquid Hand Soap Collection, a refreshing escape in every pump, leaving your hands clean, fresh, and beautifully scented. As an introductory price especially for you, get two for only $179 only. Available across all LCC Essentials branches. Freshness you can smell, cleanliness you can feel. That's the LCC Essentials Liquid Hand Soap difference. Grab yours now.
3: Di raw kayang makipagsabayan. Di raw kayang lagpasan. Di raw kakayanin. Pero hindi ako susuko. Di magpapatinag sa sakit dahil kaya kong makipagsabayan. Kaya kong lagpasan. Ano mang sakit ng katawan, makakayanan. Fast Relax. Ang bahala dyan. Huwag lang susuko. Turn pain into power. Fast Relax. Ora mismo.
4: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
6: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
5: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
6: Sige, papalaundry ko na lang.
5: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
6: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
5: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
7: Available in all supermarkets near you.
8: Unang

0: Loro derecho na kita kan mga detalyas kan mga barata sa lado lokal. Good morning unang kay Erlinda Bolaños. Shoutout dyan sa grupo sa Malilipot Dances Fitness Zumba. Para na pagka-morning man kay DC Bernal Bonabra. Kay Josephine Bilian Rodriguez Moray na pagka-morning. Derecho nang kita mga manoy, mga manay, kan mga detalyas kan sa tuya mga barata. An madadangog rin mga barata atod po sa sendo kan mga minasod mga sponsors. Atod po sa sendo kan Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. Kung kamutabi mapag-ibonin burak na pangregalo para po sa sendong espesyal na okasyon arog po kan Mansary Weeksary Anniversary. Manoy, manay, darahan na po iyan nindo dyan sa Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. Ang pwesto tabi ni Mr. Ronnie Bio Barsaga. Yaon dyan sa may food park. Ampo, yaon dyan sa may food park. Sa paglaog mo nang gadyan sa may arko, pasirin ka dyan sa Divino, may meat shop dyan. Ang kampangan kan meat shop dyan, pagkiling mo mga katindugon, iyon ang pinakampromerong pwesto dyan. Iyo po yan ang Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. Basta dyan sa may tambakan, kan mga, o kaya paradahan, kan mga motor. Ang fee parking kan LGU, dyan sa may food park. Yaon dyan po ang nakapwesto ang kunyan ang Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. Hanap po nindo si Mr. Ronnie Bio Barsaga. Nga ni ariglado ang kinaban. Ama,
1: good morning, good morning.
0: Pag-ibo ka po dyan in burak na pangregalo, arog po kan sa may birthdayhan, sa mga nagsiselebrate kan Mansary, Weeksary, Anniversary.
1: Good morning.
0: Pwede dyan. Ang Weeksary baga, tiga ano yan, tiga celebrate yan.
1: Good morning.
0: Kaya arigaluhan mo na yung purtiho na kunyan, inihong, ay, sa mga nag-iilusyon, sa may tigi-ilusyonan, pag-ibukan in money bouquet. Yan. Ano, nanday ka kaan sa guton? O kaya, chocolate bouquet.
1: Good morning. Good.
0: Tawanan mo kanan sa ibong pigpipida, ay rimate ang kinaba. Testing nga.
1: Good morning, good morning.
0: Kung mag-ibok ka dyan sa Ronnie Bio Barsaga Flower Shop, ta, sigurado na yan. Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. Yaw na yan dyan sa Proctos Can Divino Rostro. I-follow nindo tabi ang Facebook account Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. I-chat nindo para mas madali ang komunikasyon. Sa may mga namaaram na sa ibabaw kang daga, may namaaram na sa inyong kapamilya, kapuso, kapatid. Pag-ibok ka mo dyan ni Burak, ito pong Sympathy Flowers, tabi. Dyan sa Ronnie Bio Barsaga Flowers siya.
1: Good morning, good morning.
0: Ay, good morning, tabi, Mr. Ronnie Bio Barsaga.
1: Good morning.
0: I-follow nindo ang sa iyang Facebook account, Ronnie Bio Barsaga Flowers siya.
1: Good morning.
0: I-chat nindo para madali ang komunikasyon.
1: Good morning.
0: Sige, sige, labo-labo lang kita kan mga impormasyon ngunya na pagkaaga. Diretso kita sa mga detalyas kan sa tuyang mga bareta duman sa banuaan kan daraga, mamundong bareta. Ngunay ni, binawian yung buhay ang sarong 94 anyos na lola, makalisa nangyaring kasulo sa Proctres kan Barangay Tagas sa Daraga Albay. Sigun kay Bureau of Fire Protection Daraga Fire Marshal, Fire Senior Inspector Edgar Tanyahora Jr. Nakaluwas ang demanda miyembro kan pamilya sa nasulong harong. Kabali ang duwang hoben, lolo asin ang mag-agom. Alagad na walat sa nasusulong harong ang naunang bita ng lola. Sigon sa nakahuro na miyembro kan pamilya. Pigabalo pakuta ng isalbar ang sain ng lola. Alagad dahil nasubot ninda ini na iluwas. Ipigtaas sa first alarm ang kasulo na nagpuon na ala una 13 nin maagahon. Asin pigdeklara ining par out alauna 52 na nin maagahon kan Webes. Basado man sa istorya kana kahuron nindang individual na namamasada kota an kan may mari para subot ini na asogikan sa sarong garo cellphone repair shop sa inutan asin makaskas na naglakopan kalayo. Ulit nasa parting hurian sindan ayo kaya tulos ang dahil nakaluwas na uminagi sa ibong na pader asin naglusot sa rinaot na bubong. Dagdag pa kanopisyal na nagsaparmaning lugad ang mga biktima. Kabali man sa nadamay ang pirang bikulo, siring kang kotse asin motor. Pinagkakarkulong maabot sa 240,000 pesos ang initial na danyo sa naunang bitan ng kasulong. Nagpapadagos pa ang pinagsasagibong investigasyon kan mga otoridad tanganin na maaraman kung ano talaga ang pinagikanan kan kasulo.
1: Good morning,
0: kawawa man yung lola, ano po? Diretso lang kita sa iba pang detalyas kan mga barata. Formal nang pigpirmahan ni Municipal Mayor Giselle Richard Salceda ang sarong Executive Order number 06-2026 na opisyal na magmumukna sa Municipal Safer School Zones Task Force. Hindi baga mga katindugon na nangyayari kay ini dalan sa mga insidente kan karahasan sa mga eskwelan, ano? Hindi tangani naman siguro ang kaligtasan asin ang proteksyon ka mga estudyante sa bilog na Pulanggi, Albay. Base sa provision kan DILG Memorandum Circular number 2026-037, anaon ang bitan ng task force yuan mangingenot asin mag-organisar sa pagpapautob kan safer school zones sa paagi ni kan safer framework and survey and coordinate, assign and deploy, facilitate safe movement, escalate urgent concern asin report and review. Kagamiton kan lokal na gobyerno ang mga estratehikong laknang kasabay na ang pagsasagibo ng school zone safety audits asin ang risk assessment, pagpapatibay sa mga pedestrian crossing, road signages, street lighting, asin iba pang traffic management measures. Kani mamantinir ang kaayusan sa palibot, kani eskulahan, ibubugtang kasi nide-deploy ang mga barangay tanod asin ang traffic personnel para sa makaskas na referral kan mga safety concerns. Pati naman ang regular na pagsusubaybay sa paagi ni kan school zone safety reports. Sigon kay Mayor Giselle Richard Salceda, ang komprehensibong programang ini sakop ang gabos sa 44 barangay kan Pulanggi sa pagkikipagtabangan kan Philippine National Police Department of Education. Sanggunian bayan asin iba pang mga taga-gobyerno tangani na magkasaralo na pakusugon ang kaligtasan kan lambang Pulanggenyo.
1: Good morning, good morning, good morning.
0: Ang tamang oras, alas 5.37 na po nin pagkaga. Ano oras na yan? Hatod bang po sa indo kan balayo, graba din saan. Kung kamutabi, mapag-ibon ng harong, nangangaipo ang kamuning baybay sin graba na barato. Mga manoy, imanay, pinagre-recommendar kan programang ini. Ang balayo, graba din saan. Good morning, tabi sa imo, mahiguson. Marina pagka-morning. Shout out sa mga workers kan pinagbubong covered court. Lalo na kay Binoy, sabi yan ni mahiguson. Good morning, tabi. Clara Cogoco-Rimonte, maray na pagka-morning, mansi mo.
1: Good morning.
0: Bilardo Roxanne, Romnick Bilaos, good morning. Mabultada pa ang sa inyong paboritong programa kada Sabado.
1: Good morning.
0: Kaya di magharali mga manoy imanay, pakusugasanan sa inyong mga radyo, pukawan na ang mga turog pa.
1: Good morning.
0: Sabi ka suba agon ni June na Bergonyo, baanuhon kunaan mga ini. Baanuhanaan.
1: Good morning. Good morning.
0: Kuyan adi, inihong mga tataramo na harararob na Bicol noon. Baanuhon. Ano pa naram nindong Bicol na hararaw aside sa baanohon?
1: Good morning, good morning.
0: Baanohan na ta ngani na makapag-ipos na sa Dapug. Yo. Dapug ano? Inaukodan pa man ako kan mga pamanang tataramon kan mga kagugura.
1: Good morning.
0: Mag-ipos na diyan sa Dapug.
2: Pasaway.
0: Oh, anong pasaway?
1: Good morning, good morning.
0: Mabultad ang programa mga manoy, imanay.
3: Pabili po. Ano po yun?
4: Pabili po ng supplement.
3: Supplement? Ah, wala po kaming ganon. Vitamins lang for immunity.
4: Ha? Sa panahon ngayon, hindi lang for immunity ang kailangan. Dapat may antiviral dahil virus ang nilalabanan natin.
3: Ah, alam ko na. Antiviral ba ka mo? Ito ang TDA o Pauti Arco Capsule with antiviral quercetin. But wait, hindi lang pang-immunity at antiviral dahil higit ng 40 years na nagbibigay proteksyon at depensa laban sa mga sakit ang Pauti Arco Capsule. Ito rin ay mabisa at nakakatulong sa mga chronic at lifestyle diseases tulad ng high blood pressure, diabetes, heart disease, kidney failure at cancer.
4: Yan. Perfect for immunity, plus may antiviral property.
3: Uulitin ko ha, lahat ng mga nakamamatay na sakit ay dapat iwasan sa pamamagitan ng healthy diet, exercise, healthy lifestyle at higit sa lahat ay ang tamang pag-inom ng daily supplement tulad ng Pauti Arco Capsule. capsule na may doble protection sa ating katawan para iwas sakit, iwas virus, iwas gastos. Paudi Arco Capsule, protection, defense against diseases and viruses everyday ng PDA capsule para everyday healthy ganon.
4: Magkano ba yung Paudi Arco?
3: Ay, ito, 15 pesos lang SRP po yan.
4: Oh, tamang-tama. 750 ang pera ko. Hatiin mo na lang.
3: Capsule hahatiin. Yung pandemya, dapat may katuwang ka. Hindi lang for immunity, dapat merong antiviral property tulad ng PDA o Paudi Arco Capsule with antiviral quercetin para iwas sakit, iwas virus. Ganon, nakakaloka!
2: Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marine Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita. Mga ka-rider, may bagong tambayan na naman para sa motor mo. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Powered by R3 Cycle Center. Siguradong dekalidad ang bawat piyesa at serbisyong may puso. Hanap mo ba ay tires? Meron. Engine oils? Kompleto. Batteries at coolant? Nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading para sa matibay na serbisyo, performance, at pormang panalo. Cycle Pro 8 na. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Located at Zone 1, Bangkilingan, Tabaco City.
5: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
6: Your go-to place for events, staycations, and fun is at Facade Hotel. Facade by Hotel Fina is located at the heart of Tabaco City. So you have access to the business areas, banks, restaurants, shopping malls, and more. Experience real exquisiteness and feel the warmth of the polite and well-mannered staff. Facade also offers a selection of top-class facilities such as car park, shuttle service, airport transfer, tours, elevator, Wi-Fi internet connections, function hall and restaurant, as well as laundry and iron service. Treat yourself to your comfort home away from home, right at the heart of Albay. Book now through their Facebook page or contact 0915-416-6604.
7: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban. Boss Herbal Capsule. Pinagsama-samang panapa, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapartiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
6: Heads up sa Gabos, Mag-aki o Gurang man, ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyo medikal. Para sa iba pang kaaputan, manungod sa sendang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apot sa cellphone number 0981-259-4827 or you may also like and follow their FB page, the St.
8: St. Anthony Infirmary. Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika.
2: Marhay na bareta. Sa St. Anthony Infirmary, pag 4-piece member o PhilHealth ng MASA, beneficiary ka, as in mapakonfine, no excess or zero balance ka. Wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo kang St. Anthony Infirmary. Pagduman lang sa Purok 1, kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074.
9: And St. Anthony Infirmary, YACAP accredited provider na, kaya inquire na. And magparehistro para sa free services, arugan check-up, mga bulong, asin mga laboratory. Monday to Friday, 8 a.m. to 5 p.m. only.
10: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
11: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
12: At sinong kulabot?
13: Fesh, hindi ako.
12: Makidistro.
13: Firmang walat.
12: At parang batang-bata dahil sa ERA.
14: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
15: ERA, 3-in-1 soap. Enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
16: Ako si Salvador. Sa gabi ay...
17: Si Salvin na. Malatyos, ang ganda. Dahil sa ERA.
15: ERA, 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
1: Good morning, good morning.
0: Padagos kita kanibang detalyas kan mga barata. Masunod na mga barata, hatod mampo sa Saindo. Atod po sa Sendo, kan Balayo, Grabalensahan. Basta bay-bay sin graba, baya mga manu imanay. Diyan kamo sa Balayo, Grabalensahan. Sa Purok 2, kan San Antonio, Tabaco City. Anapon sa nanindo si General Manager Engineer Jun Balayo. Kan Balayo, Grabalensahan.
1: Good morning, good morning.
0: Alas 5.47 na po nin pagkaaga. Padagos kita kan mga barata sa lado lokal. Nakatalaan na isagibo ang Al's Encampment 2026 digdi sa siyudad ng Tabaco kung sa ina ang siyudad na napili bilang host kaya pinaglalooman ang sobra sa rinibong mga partisipante sa anmapasiring sa maabuton o mag-arabuton digdi sa Tabaco City sa nagdadangadang na bulan kan September poon 9 sagkod 11 kaining presenting taon na dahilan kani pinaglalauman na kan lokal na gobyerno na anaunang bitan ng aktibidad magiging matrayumpo. Sigon kay City Administrator Ami Ilagan na nakatalaan tripuno na kan lokal na gobyerno kan Tabaco ang mga nasa sektor kan transportasyon arog kan mga parapadyak asin tricycle driver. Tanganin ang pagirumdumo na dahil pag-aprobitsaran na ang pag-abot kan mga bisita na gikan pa sa manlain-lain na lugar sa Bicol Region na mapasiring dinis sa Tabaco City para sa gigibuhon na Al's Encampment. Obeto kan papaapudo na pagtripon na sa pagkikipagtabangan ng Chairman Committee on Transportation na si City Councilor Engineer Noel Bunaobra na pagirumdumon sa mga nasa sektor kang transportasyon na dai mang abuso sa mga bisita.
1: Good morning, good morning, good morning.
0: Sa iba pang detalyes kan mga baratang lokal sa oras na alas 5.49, nagsairarom sa refresher course ang sobra sa 200 sa deputized traffic enforcers sa Albay. Tangan na pakusugon ang sainang kaaraman sa mga lay mga patakaran ay sintamang proseso sa pagpapautob kan traffic regulations na isinagibo duman sa Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSIMO sa paagini kan Traffic Safety Division sa Albay Asudong. Sigon kay APSIMO Head Bobby Cristobal, kasabay sa mga nagpartisipar ang mga deputized officers nagikan sa Philippine National Police Sirigman, ang mga volunteer group arog kan nagkakaisang bantay-bayan ng Pilipinas Incorporated. Obeto kan training na ma-update ang mga enforcers sa Provincial Traffic Ordinance, Provincial Traffic Safety Code, Siringman, ang presenting traffic management policies, procedures, and enforcement protocols. Bigdaw nandoon pa ni Cristobal ang importansya kan tamang proseso sa pagdakop, Siringman ang tamang pag-ugali, decorum kan mga traffic enforcers samantang ginigibo ang sendang trabaho. Pinanginutan, Panginoot na Obeto kan APSIMO, ang pagmamantinir kan kaayusan sin kaligtasan sa mga tinampo sa probinsya kan Albay.
1: Good morning.
0: Alas 5:50 na po nin pagkaaga. Ano oras na yan? Hatod man po sa Indo kan hatod po sa Sendo ninda board member Carol Siga, board member Big Siga Jr. Serbisyo asin pagriparo sa mga taga Primer Distrito dahil po nagkikibrada po ang kaito sagkod sa ngunyan. Mantinido po ang serbisyong Siga. Nanginot pa man giraray ang probinsya Kanalbay sa may pinakang halangkaw na immunization coverage sa nagpapadago sa 2026 ligtas tigdas measles rubella supplementation o supplemental immunization activities sa Rion Bicol. Base sa partial and unofficial quick count kan Department of Health Center for Health Development na pinagpalawas kanakalis sa Agosto 21, nasa 110,171 isna na mga aki sa Albay ang nabakunahan katumbas inining 83.32% kan 132,231 na target na mga aki na kinakaipon na mabakunahan sa probinsya. Pinakang halangkaong porsyento kan Albay sa gabos ng mga probinsya sa bilog na rehiyon. Nagsusunod sa Albay ang Masbate na iguaning 72.56%. Catanduanes 59.42%, Camarines Sur na iguaning 56.53%, Sorsogon 55.55% and Camarines Norte 52.88%, Naga City 47.23%. Sa bilog Manabicol nag-abot na sa 413,573 na mga aki o katumbas ng 63.91% ang kabilugan na target. Iyon nag-abot sa 647,092 sa ang nabakunahan sa nagpapadagos na MRSIA. Padagos mo na pinag-iingganyar kan mga health authorities ang mga magurang asin guardians sa napabakunahan sila mga aki na may edad sa isang 59 bulan na ni maprotehiran ang mga nilaban sa tigdas asin sa rubella. Sigon sa Department of Health CHD Bicol, ang bakuna laban sa tigdas-ligtas, epektibo asin libre. Kaya inaabiso ng mga magurang na makipagtabangan sa sinang mga barangay health center tangani na maraman na ang schedule kan pagpapabakuna sin maasiguro na matatawanan ng proteksyon ang sinang mga aki. Ang MRSIA parte ini kampanago sa pagsisikap na mapalangkaw ang vaccination coverage asin malikayan na ang pagkalat kan tigdas asin rubella sa mga komunidad.
1: Good morning!
0: Alas 5:53 sa takdag sa kamot kan mga otoridad at sarong high value target individual sa gribong bypass operation sa Purok 9, Sitio San Isidro sa Barangay Puro sa Legazpi City. Binisto ang suspect na si alias Mark na sa legal na edad, warang agomba, asin residente kan Barangay Bitano sa naunang bitan ng syudad. Nakumpiskar sa sayang pinagtutubo ng syabo na may timbang haros 60 gramos na iguaning kantidad, 408,000 pesos. Nakumpiskar man ang liquid marijuana. Pwede na palang gibo na liquid ngunyan ang marijuana, no? Na may gabat na 4 na gramo as in iguaning kantidad, 10,000 pesos. 4 na pidaso manin cannabis vape carts. Sarong pidaso ng glass tube na may laogkan pinamarang dahon ni, na may floating tops. Maging iba pa mga non-drug paraphernalia. Pinagpaginutan ng operasyon kan Philippine Drug Enforcement Agency, Regional Office 5, Regional Special Enforcement Team 1. Katabang ang PDEA Regional Office No. 5, Barangay Drug Clearing Program, PDEA Albay, Provincial Office, PDEA Regional Special Enforcement Team. Asin ang Legazpi City Police Station. Naampang ang suspect sa kasong pagbalgar sa Section 5, asin 11, kan Article 2, kan Republic Act 9165 on Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Good morning.
0: Tabi Manay, Gemma Jacotina Volante.
1: Good morning.
0: LB Bombita, Marina Pagka Morning Man Tabi, kay Wilbert Pitadora, Evelyn Cornell, Clara Cogoco Rimonte, Marina Pagka Morning. Marina aga tabi sa gabos na nakatutok na sa mga turog pa tabi. Uhoy, mata na. Pukawa na, kiblita na, tikwila na, tangani na magi man na. Good morning, Jen Binalia. Salamat sa pag-antabay. Kahit sana kita. Alas 5:55 na.
2: Ang oras hatod sa Indo kang 6G Enterprises. 6G Enterprises, dealer of hardware, electrical supplies, construction materials, coco lumber, hollow blocks, gravel and sand, asin, iba-ibang klase ng semento, arog kang, mayon, pozzolan, mayon, portland, apo portland type 1, apo premium, apo masonry, apo semento Filipino, Holcim, asin Republic Cement. 6G Enterprises, makukuha sa entrada kang Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Mag-text o mag-apoy 0947-422-7867 0948-628-5812 o sa landline number 487-5338. 6G Enterprises, try mo, barato. Ang 6G Enterprises may smart money padala. 5577-5194-6182-4105.
18: Mga motorista at biyahero, problema sa gulong? Huwag na mag-alala. Nandito na ang Boy and Lar Enterprises sa Salvacion, Tabaco City. Multiple brand new tires, de kalidad na recap tires, nitrogen tire inflator, pickup center tires for recap, wheel balancing, German patch vulcanizing, at mas magandang balita, sa bawat pagbili ng gulong, may free wheel mounting na para sa ligtas, matibay at maaasahang biyahe. Boy and Lar Enterprises, ang inyong kaagapay sa kalsada. Tumawag o mag-text sa 0966-819-4768. Boy and Lar Enterprises, owned and managed by Pedro Boy Romabon Jr. Boy and Lar Enterprises, kalidad at tibay, siguradong maaasahan sa bawat biyahe. Matatagpuan sa Salvacion, Tabaco City. Tara na!
19: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang dekalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, and tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Naho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
20: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang. Si Concy

hindi makapag-loan, don't worry kapatid, may pag-asa pa. Kung meron kang G-Gives, G-Credits, Pay Later, Last Pay Later, Atome, Credit Card Limit, Home Credit Kwarta, Unverified E-Wallets, we bring you good news dahil ang digital wallets nyo gagawing cash ni GC Botardo Trading in no time. Mabilis ang proseso, kaya makukuha mo kaagad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, may naipit ka bang funds sa Unverified GCash and Unverified Maya account mo? Don't worry, may paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa aking FB account, Jen Botardo with Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking store, P4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. You may also visit our website or Facebook page to find out more. GC Botardo Trading. Ang matatakbuhan nyo sa oras ng pangangailangan at tunay na maaasahan.

0: No segregation, no collection.
1: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagat kan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
2: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
3: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
7: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM.
8: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan.
7: All in one. Ito ang One Radio News FM.
8: One Radio.
7: Tindugo na. Bicolandia. One Radio.
8: Ito na ang programang Gabay sa Kalusugan, hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwalaang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas, multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa, si Dr. M. Dr. M.
9: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil

0: stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang Alingatong Roots. Ha? Alam nyo po ba na ang Alingatong Roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso. Ha? Kaya ganun kahusay din ang Alingatong Roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganon hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman. At kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong dahil ito po ay nakakatulong para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay, yung parang punong-puno ng gas, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Yung constipation kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi. Hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation. At ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng Alingatong Roots. Maging yung ating mga buto at ang ating balat ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng Alingatong Roots. Palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha? Dahil ang Alingatong Roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng Alingatong Roots. At ang Alingatong Roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.
2: Local News.
3: Padagos kita, Kalmagan Italias, kan sa tuya mga barata. Narata sa kamot kan mga otoridad sa Banuan kan Malinaw Aldabay ang salong suspect sa nangyaring robbery incident na nangyari kanakalis na Agosto 21, taon 2026. Basado po sa impormasyon na pinakaabot sa Malinaw Municipal Police Station, ang caretaker ninsaro pong harong na-discovery na iguahan na porsahan na panlalaoga sa residensya na sa iya pong pinagbabantayan as inini ipinagpaabot sa mga otoridad. Base po sa inisyal na pag-imbestiga kan PNP ang sospeka, aligadong nakakuaning akses sa paagi ni kampursahan na pag-abri as in pagraot kan bintana harani sa may porsyon kan kusina. Kan makalaog na ang sospeka, digdi na din na kaini o kinua ang chandelier as in an electric fan, damage electrical switches and sockets, as in hinali ang copper wire. Sa lugar kung sa inaglaog ang suspect, duman man subot ini nag-agi, kan ini magluwas na. Sigun pa sa mga otoridad, dahil ing subot kan caretaker, ang suspect na nagdudulaga sa likuran na parte kan kusina, beribit-bit ang puting sako na pinagkaganan kan hinabasa na gamit. Kung sa inadiskubre kan ini hilinguna kan caretaker ang narong, nawawara na naunang bita ng mga kagamitan na pinagkakarkulong na sa 60,000 pesos ang kantidada. Dahilan sa ginibong follow-up investigation, asin, operasyon kan PNP na aresto ang suspect asin pigdara sa Siga Memorial District Hospital para sa asistensya medikal. Kapot na iningunyan kan mga otoridad para sa tamang disposisyon. Good morning, good morning. Kundi dahil na baga pigpapangaranan ngunyan ng mga suspect. Pigtataram na sanang insidente dahil na pigpapangaranan ng suspect. Diretso lang kita sa iba pang detalyas kan mga barata sa lado lokal. Arestado man ang drunk number 6 provincial most wanted person kan late sa ginibong manhunt operation ka mga tawuan kan Ormoc City Police Station. As in ka mga tawuhan kan Ligao City Police Station sa barangay Bagon Bayan Ligao kan nakalis na Agosto 21. Ang suspect iyo si alias Mihon, 43 anyos. Iguaning live-in partner sa long construction worker na residente ka nabanggit na lugar na aresto ang akusado sa kusugan warrant of arrest para sa mga kasong pagbalgar sa Republic Act 7610 Special Protection of Children Against Child Abuse and Exploitation and Discrimination Act na may piyansang 80,000. As in, answer pa na may piyansang 200,000 para sa 7610 na kaso. Ang akusado para mientras nakakulong sa Ligao City Custodial Facility para sa magkakanigong disposisyon. Good morning.

0: Arestado man kan mga otoridad ang sarong mekaniko na wanted sa kasong frustrated murder sa giribong operasyon sa sarong Upland Barangay duman sa Ligao City kan nakalis na Agosto 20. Ang suspect iyo si alias June nasa tamang inahan residente kan sarong Upland Barangay kan siyudad. Sigon sa Ligao City Police Station na aresto ang suspect sa kusog kan warrant of arrest sa pinagpaluwas sa kan korte dahil sa kasong frustrated murder na igawang pinagre-recommendar na piyasa na 200,000 pesos para sa iyang temporalmenteng libertad. Matapos ang pagkaka-aresto din na ang suspect sa estasyon kan PNP para sa tamang dokumentasyon as in disposition base naman sa proseso kan lay.
1: Good morning, good morning.
0: Alas 6:13 na rin pagkaaga.
1: Good morning.
0: Diretso lang kita sa iba pang detalyes kan sa tuyang mga bareta. Nagpo ng i-turn over kan Pag-ibig Fund asin kan lokal na gobyerno kan Naga City ang baratong paharong o pabahay para sa mga kwalipikadong empleyado kan siyudad na makuha kan sa ng unit sa pagi ni kan housing loan. Ang enot bonds kan turnover parte ini kan Naga City employees sa housing project na enot nang nakakasakop sa 576 na housing units sa Bella Vita Naga sa Barangay Pakol kung sain ang lambang harong nagkakantidad din 350,000 pesos. Hindi sa tabako, madali naman ini no rin daw po ng ugaring ang konstruksyon ano kan pabahay para sa mga empleyado kan LGU. Mas pigpadali pa ang pagkuakan pabahay dalan tapo pwedeng gamiton kan mga kwalipikadong empleyado ang Pag-ibig Housing Loan na iguan ng 3% subsidized interest rate kada taon na sa 1-5 taon sa lindong kang expanded pambansang pabahay para sa Pilipino expanded o kaya ang poor PH program. Sigon kay Naga City Mayor Lenny Robredo, mahaloy ng obheto kan city government na matawananin sa diring paharong ang mga empleyado kani. Lalong-lalo na ang mga nasa harababang salary grade na nadidipisila na makabakal ni sa diring nindang istaran o harong. Sinabi pa kan alkalde na sobra sa sanggatos na housing loan accounts na ang na-take out 2 bulan matapos na pirmahan ang partnership as in target tindang makumpleto ang take out kan gabo sa 576 na units tag-abot kan bulan ni Oktubre. Plano man subot kan city government na pahiwason pa ang programa para sa mga paratukdo, uniform personnel at iba pang mga obrero sa Naga City kasabay na ang mga nasa informal sector na miyembro kan Pag-ibig Fund. Pinagpirmahan kan Pag-ibig Fund at Naga City Government as in ang memorandum of understanding. Sa katahawan kan Hunyo tangani na matabangan ang mga city employees na makakuanin na baratong paharong. Kasunod kini nagpautubdaman ang Pag-ibig Fund Naga City as in ang Bella Vita nin government-to-government documentation arrangement para mapakaskas ang loan processing. Takeout as in turnover kan mga paharong sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Sigon sa Pag-ibig Fund CEO Maridine Acosta, pinagpapahiling kang proyekto kung paano po pwedeng magtarabangan ang national as in ang local government kay bahan ng mga pribadong sektor. Ngani gibo na mas accessible ang home ownership para sa mga obrerong Pilipino. Guaman kanig di sa Tabaco City kan ma-interview ta baga si City dating City Councilor Coco Arby Burion an liaison officer kan siyudad. So maski nga ni baga si Konsehal Noel Bonaobra nagsabi ano para sa construction e guwapa ki building na ipapatindog yan sa may kuyan inihong Santo Cristo para man sa mga paratuklo. Dakol ki mga pa-housing mga katindog na nagbabana-bana po na ipatindog digdi po sa siyudad. Dara-diretso lang kita, kanibapang detalyas kan sa tuyang mga bareta. Alas 6:17 na, lauman ang panibagong paglangkaw sa presyo kang petrolyo sa oring simana kan Agosto. Basado sa pagkakarkulo kan Department of Energy, sa 4 na aldaw na trading, pinaglalauman na nasa 2.23 pesos kada litro ang paglangkaw sa diesel. Mantang sa gasolina, iguamanin 1 o kaya piso punto 40 sentimos kada litro. Termina sana. As in iguamanin piso punto 51 sentimos kada litro man ang pinaglalauman sa paglangkaw sa kerosene. Daw nin Lunes, iluluwas ka Department of Energy ang tunay na listahan kan paggalangkaw kang presyo kang produktong petrolyo as ininiman pigpapatob do yung aldaw ning Martes. Lagi na lang tayong ganere.
1: Good morning, good morning.
0: Ano na mapagalon, ano? Tataas, bababa, bababa, tataas.
1: Good morning, good morning.
0: Inian mapagalon sa konya. Presyo kang produktong petrolyo. Nagluwan sa Department of Education ang memorandum para sa nationwide simultaneous school safety drill for active attack incidents sa mga eskulahan sa bilog na nasyon. Nagigibuon sa Martes, Agosto 25, alas 9 ng pagkaaga. Oh, may safety drill. Ay, senator man sa kuya. Kay Angara, kay Secretary Angara, dahil naman gawin kayo po ng safety drill na ini. Ini makalis na anayristong incidente ni pambabadil sa laog kaniskulahan sering sa Tacloban as in Zamboanga City. Sigun kay Teachers Dignity Coalition Chairperson Benjo Basas. Bantang magabat pa para sa indaan nagyaring alagad kina kay Puan ining aram kan mga kaobinisan para tukto school personnel in kaso magkaigon ng siring na insidente. Posible man ini pautog kada termino sa mga eskwelahan. O beto, kanaw na bitan ng lakdang ang kandaan kang para tukdo personal estudyante sa pagsimbag sa mga huma sa loob ka ng eskwelahan. Kabali na ang makaskas sa pagresponde as in pagpapautob ni NAN Emergency Response Measures. Alas 6:19. Dakol pa kita ang mga barata, dakol pa kita ang mga impormasyon ng oras. Adod po sa Indo ni City Mayor Ray Bragais, serbisyo asin progreso para sa Tabakenyo. Tabako Rising. Adod man sa Indo ni Municipal Mayor si Capos Bilokan Bagong Malinang. Happy sa nasabi ni Mayor si siyempre pa. Atod man sa Indo ni City Councilor Riner Burse, tandaan kagawad sa pag-asenso, tunay na amigo Riner Burse. Siring man ni City Councilor Roy Imperial Bon, matik sa serbisyo, matik na yan.
1: Good morning, good morning.
0: Dena Palanas Movies, good morning. May mga bareta pakita ni magarali mga manoy imanay.
2: Hello po. Ako po si April, isang health worker. Nay, 1.5 month na si baby. Pwede nang simulan ang 5 bisita. Sa unang bisita, pentavalent vaccine para sa diperya, tetano, pertussis, pulmonya, meningitis at hepatitis. OPV naman para sa polio at ECV para sa dagdag na proteksyon laban sa pulmonya at meningitis. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Isang paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
3: Attention adults and senior citizens. Di nyo na kailangan ng time machine para mag-enjoy at maging bata ulit. Reconnect with your inner child at Golden Wellness by Kidzea. Meron kaming games and activities tulad ng mini billiards or pool, foosball or soccer table, mini golf and darts. Challenge your friends with board games tulad ng chess, Scrabble, traditional Chinese checkers at backgammon. Meron ding exercises para sa iyong fitness and wellness tulad ng Tai Chi exercises, elderly bike exercise, and yoga. Habol na sa kanilang July special promo for 100 pesos for 1 hour with free drinks para sa mga 50 years old and above. At 150 pesos for 1 hour para sa mga 30 to 49 years old. Hanggang July 25 lamang ang kanilang promo. Ang Golden Wellness by Kidzea ay matatagpuan sa 3rd floor, Manuel Saya 2 Building, Herrera Street, Kinaleta, Baco City. Open from Monday to Sunday from 9 a.m. to 6 p.m. Golden Wellness by Kidzea, your new home for health, balance, and vitality.
4: 10 years na kaming nagpapahid ng baw.
5: Banting na dahamin yan eh. At kahit itong anak kong pulis, tao na rin ang gamit.
6: Tama si nanay. Kaya di ko na hinihintay pang mangalay ang mga paa at kamay ko. Dapat kasi hindi pasmado.
7: Di mo naman kailangan pang hintayin sumaki. Kung gusto mo lang na-relax ka, pahid lang.
8: Itong anak kong teacher, user din to eh.
9: As a public school teacher, tibiro ang pressure sa time. Kaya kailangan ko talaga yung quality sleep. Best remedy para ma-achieve ko yung mahinding natulog, pahid ako ng pau. At kinagawa ko, room freshener. For me, pau liniment is a must-have in every Filipino household.
10: Dahil walang aw sa pau.
11: Kung ka mo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, asin iba pang furnitures para sa indong harong, office o kaya business, bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1, San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road, And Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara wood. And Boyan Furniture, located at Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
12: Bes, huyan ka palan? Marido digdi may dumanon kita.
13: Ha? Nata, masaing ka.
12: Aw, madumanon ko sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabaka lamang kidagdag na gamit sa harong.
13: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal. Anong igwa dyan?
12: Aram mo kaya, Bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, argan lamesa, asin bangko, igwa pa sin daki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, as in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
13: Ay, iyo, Bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabaka ki mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sa pang kantambakan kang tricycle.
12: Oh, anong patigahalap mo? Mus na!
14: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongalon Building, Demetrius Street, Kinale, Tabaco City. Sampang katambakan kang tricycle.
15: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensahe niyan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
16: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
17: Ano pong pangalan mo?
18: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
17: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
18: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
17: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
18: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
17: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
16: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
19: Ako, si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinagest sa akin ng aking kaibigan itong era shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hairy group shampoo.
20: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide. I really want it, yeah.
0: Hey, Paitna!

by Mila Brutas Evangelista. Good morning. Ano na, kumurusta na tabi ka mo mga manoy imanay? Ayos ano? Tama ini pang pa...

Bailey says likes. Hallelujah, Luya says likes. Marianne Brilla Belches, Marina Pag, good morning. Alas 6:27 na yung pagkaga mga tuga. Hero, hero ba yan? Kakapainan ko pa sa Dasa Boulevard. Siram kan nasa angab kong parong kan basura kan San Roque Boulevard pampakusog lang. Good morning Rafael Bonabo Bonaobra Belista. Belated happy birthday Tabi. Ay salamat. Chopaeng. Kumusta na Rafael? Ay, Ma'am Nelfa Bandi Salvatier, Ma'am. Good morning po. Kumusta, Ma'am Tabi? Marin na agad, Tabi. Ma'am Nelfa Bandi Salvatier. Ang saro sa Matibayo na public school teacher, mga katindo. Hey, gay! Hero, hero, mga manoy, mga manay. Dahil magparaluya-luya.

Nasa ultimong kabdang na kita kasatuyang programa. Salamat po sa Sweet Cell Parent Computer Repair Shop. Salamat man sa Tabina C Store. Salamat man po tabi sa Ronnie B. Barsaga Flower Shop. Balayo, Gravel and Sand. Thank you. Maraming thank you din kay Honorable Municipal Mayor si Capos Bilo Canbagong Malinao. Honorable City Mayor Ray Bragais. Servisyo as in progreso para sa Tabakin. Honorable City Council Riner Burse, tandaan kagawad sa pag-asenso, tunay na amigo Riner Burse. And syempre pa mga katindugon. Atod man po sa Indo, katuwang taman si City Councilor Roy Bon Imperial. Roy Imperial Bon. Matik sa serbisyo, matik na yan. Day ka lamang po nag-post kan pagbisita ni Yor sa imo, converti mo. Yo, nag-post baga ko. Sinurprise visit ako ni Mayor Ray. Anak para imbitar man sa na... Day, ako day kaya, supog man ako mag-imbita. Yugon mo, alkaldis, imbitaran mo. Ang nag-imbitar si Butla, si Rudel. Matindi. Good morning, good morning. Maski, kunya na, alas 11 na, nakabot pa si Mayor Ray. Good morning. Ay, salamat palang tabi, Mayor Ray. Good morning, good morning. Salamat man, Rudel. Yung mo si Rudel, matindi pa na. Malakas palang kay Mayor Ray si Rudel. Good morning. Yugon mong alkalde, maimbitaran mo sa sarong kunyan, inihong pampubring okasyon na de. Matindi. Good morning, good morning. Day mo, iniluwa sublak ka, label ni Jill. Ah, birthday mo niya ni Kong Jill na bungalow. Birthday man pala ni Kong Jill. Kong Jill, maligayang happy birthday. Happy, happy birthday tabi Kong Jill. Ay mananggat pag imbitaran si Usla. Ay si Usla, o naman si Butla. Ay mananggat pag imbitaran si Rodel. Tadelikado ang kinaabang. Abantay ka kan tabi ko. May birthday pa rin din. Ito, barato yun ta sa mga may birthday. So mga nag-uugma, maligayang happy birthday kay Sabrina Lorraine. 7 anyos naman si Sab. Oy Sabrina, makuapo ni Cha Mernang Kalisin. Happy birthday tabi sa imo kunyan Sab. Happy happy birthday. Turog pang aki na ini. Kunyan pa sana. Maala City pa sana. Christian Masenas, good morning sa imo.

0: Si Sir Lohoinks ang kasanggata dyan sa technical. Ano lamang ngayon, sir? Ang maraming ngunyan ngayong Sabado? Si Nemo, mga katindugon. Ay, Nemo. Si punong barangay Alwin Nemo kan Anislang. Grabe an pautot sa buhay. Good morning. Inda kong turubudan pa ini mga katindugon. Pingarana na si Congressman Caloy Lorian. Kan segundo distrito kan Albay, kan sarong Aldaw. Na-interview ni kan sarong media duman sa Legazpi. Sa sarong programa sa radyo, pinag-unimbatan mga katindugon ang pangaran ni Kong Caloy Loria kan segundo distrito kan Albay na may aram sa operasyon kan Weteng Buday Small Town Lottery digdi sa Albay. Kung babalikan ta ang expose mga katindugon ni Nemo, ah, kaya siya nagluwas, kaya siya nag-video-video naman ta igod apoki patakot sa iyang buhay. Matapos na sikadan ini bilang supervisor kan operasyon kan Small Town Lottery Weteng, you good mo yan. Digdi po sa Albay. Nginarana na kan sarong Aldaw. Sinabi baga ni Nemo na igwaki duwang kontraktor na nagkahuron sa saiya para i-operate mga katindugon ng Weteng. Weteng STL, nataman nga sir, Weteng sa ka-STL. And STL, pinagbubukis mga tugang kaniba. And STL, Small Town Lottery, dawa sabi ni Nemo legal, may payola. Oy, bation kumang palang supamangkin ko na ma birthday man sa aga kay Edson na Bordeos dyan sa Rawis. Pabati man databi kay Rodrigo Bitara kan Santa Teresa na nagdadangog sa imong unyan. Happy, happy birthday. Oy, Digo, happy birthday sa imo. Laking pangamba sa kabataan ngayon, makatako to na. Arin na mga nangyayari sa palibutan. Mga iyan mga drudril na ah. Ako ngunyan man sa birthday ni Edson. Noon ako sa aga, ngunyan pa lang sa birthday ni Edson. Edson, happy birthday sa imo. Muna ako 23. Si kunyan, si Clara, nag-birthday man. Kan sarong Aldaw, kan 17. Giti-giti sa pamangking ko. Dahil ko na nabanggit. Na nag-birthday siya. Ay, Clara. Good morning. Hey, Pipot, oh, happy birthday sa imo. Belated. Loy-loy na ako na madispatcho kang buhay ko ta. Ngani na makabuelo man taon-taon mga katindugo ng edukasyon. Ihapot mo. Nakikinig baga kidiit. Ka-birthday niya palan si Kong Jill. Thank you, sir. Iyo, birthday ni Kong Jill ngunyan. Good morning po. Happy birthday po sa napakaganda kong hipag na si Diana Rose Buesa. Papansit kayo. Naku, nagbabirthday ko nyo na gusto ha. Chan Paul Buesa, ang pagbati na yan. Ano? And waiting salbay mga katindugon. Ano na ini? Dahil ka tranquilo. Ang kaburubago ni kunya, ang kaburubagong pagbuntog sa politika ni Second District Congressman Caloy Loria. Naman tsahan na tulos, nadigtaan na tulos sa pangaran. Ha? Waiting pa. Yugun mong anak ng waiting, ano? Good morning, good morning. Una ko lamang, sarong oras ka pa, nagbalik ka para magpaaram na naman tulos. Molly, karun sa isla. Dahil nakulan pa kaya kiko niyan, kasupog man sa may masunod na mga programa. Napipinjen tita, tayo guwapa kay mga sarong pagardo diding hanap buhay. Uslaw na on. Dahil na magparamuto umuto uslaw na. Good morning, good morning. Ika panawiyam sa kuya uslaw noon po Lunes, sagkod sa Sabado. Pirmi na sana ang boses ko na dangog mo. Closer Agrabante, good morning. Pigbati ka pala uslaw noon ni Mahiguson. Good morning. Nagilingan na kamundo ah. Good morning, good morning. Oy, uslaw noon. Nagilingan na kamundo ah. Ni Mahiguson. Good morning. Good morning, da sa imo. Good morning, good morning. Si Sir Lohoinks, dyan sa technical department. Padagos lang kasatuyang hanap buhay, ha? sa iya nang marin nagibuhon ta magpadago sa pagpara kunyan iskusar kan trabaho. 7 a.m. pa si Joe Bones, aram ko iskade niya, 6:30 pa sana, mapalagata ka na naman kami, at may hanap buhay pa. Ananap buhay, digdi, otabi, usla o nun, tapos masunod pa si Wellness is Happiness. Kwintada na ka ng dalagan kang kunyan, hanap buhay. Good morning, good morning. Ayaw. Good morning. Ano pa man ang pagpaparadang ugon mo si Taram ko usla o nun? So, pabahay ni Mayor Ray, sabi ni Uslao noon, bago ngayon kan mga pabahay sa mga empleyado, inuton ngayon ang paghanap kang relocation kan mga nasa 6 kilometer danger zone. Good morning, good morning. Maray pa, tabangan mo si Mayor Ray, tabi Uslao noon, na maghanap ng lote na pwedeng bakalon kan LGU. Nga ni mailipat na yan. Pagkaharali na dyan sa may pamitisan kan mayon. Lima paaram na ako. Salamat sa 25 yung live viewers sa Facebook, tabi. Salamat po sa mga nakatutok sa sinamang harong sa mga oras pong ini. Maraming maraming thank you. Maraming maraming maraming much salam. Good morning, good morning. Day man ito pwedeng i-donate sa makamuti. Iyon na sa nangani ang pinagkukuha ni Hanap Boy. I-donate pa. Paano na su papa ko? Malay lamang kung may maleta ka dyan na ipadara sa kuya tang. Pwede kong i-donate ito. Malita lang ang katapat kay Toslao na una. Roseline, good morning. Happy birthday kong Jill and kay Paidigo kan Santa Teresa. Egy na. Good morning. Paaram na una, babay na una. Ako po si Nuna kay Banto yung aldawning Sabado nagi po sa programang Sabado sa Uno dyan sa technical si Sir Lahoinks. Ang sa kuyang angog minalagatak tigdi sa mikropono bilang pagsaludo sa sailo. Tidi piya sa One Radio 91.3 News FM. Tindo ko na! Good morning, good morning, good
1: morning. Every child deserves a bright beginning. At Barn Engen International Preschool, we nurture young learners to become citizens of the world. Our European-inspired curriculum provides a safe, joyful, and stimulating environment. Barn Engen promotes lifelong learning, respect and equality, creativity and curiosity, sustainability, holistic child development, and global-mindedness. We cater to children from 12 months old until 4 years old and 11 months. Play, learn, grow together at Barn Engen International Preschool. Visit us at Rosal Street, Bonbon, Tabaco City, or book for an open house. Call us at 0917-327-7364. Barn Engen International Preschool, where little minds, big dreams begin.
2: Classes begin August 10.
3: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetics, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami, Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
4: Mga Madi-madi! Naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center. Owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center, located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay, at siguradong kalidad na pintura, 6268 Paint Center na.
5: Hanap nindo ang dekalidad. Asin, siguradong servisyo. Construction supply na talagang barato. Asin, asertado. Jaya Enterprises.
6: Jaya Enterprises.
5: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply. Arugan, gravel and sand. Boulders, 3-4, fresh gravel. Dumping materials. Hollow blocks, 3-4, 5 and 6. Decorative blocks, louvre blocks, and electrical supply. Plumbing materials, asin, Kabos na klase ng semento, Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng bulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-abot sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
6: Jaya Enterprises.
7: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts. Perfect pang-baon, pang-merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts. Barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House. Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven. Whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH. Para sa more skincare tips, Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
8: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
9: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sana ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center, makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagat kan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya day ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
10: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
11: Narito na ang programang Wellness is Happiness. Mga kaalaman ukol sa kalusugan ng katawan at kaisipan at pagpapaunlad ng kaanyuan para sumaya ang buong pamilya. Hatid sa inyo ng multi-awarded host at doktor sa linya ng alternative medicine, si Dr. M.
12: Hello po mga ka-wellness. Maligayang buhay po sa ating lahat. Muli, ito ang programang Wellness is Happiness. Hatid po sa atin ng Best Cafe, ha? Best Cafe, na apat po ang variants na available ngayon. Ha? Nandyan yung original blend po natin. Ang Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix na mahigit 12 taon na po, ha, na patuloy na tinatangkilig at minamahal ng ating mga kababayan, ha, at nanatiling number 1 sa maraming probinsya sa ating bansa sa dami po kasi ng natulungan po nito, ha, pagdating sa kanilang kalusugan. Siyempre, nandyan din ang lalong pinatindi, ha, lalong pinarami ang sangkap at lalong pinasarap na Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Siyempre, nandyan din po ang paborito ng mga mag-asawa, ha, para sa ekstrang gana, sa ekstrang init, sa ekstrang lakas para sa mas matinding labanan, ha, ang Best Cafe Black 4-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ika nga, basta may black, may balak. Yan ang Best Cafe Black. At syempre, nandyan din ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix na ang mga sangkap naman ay tulong po, ano, para po makatunaw ng ekstrang taba sa katawan, ma-achieve mo ang pinapangarap mong kaseksihan at kamachuhan. Bago ko po talakayin ang napakagandang topic na nakahanda sa araw na ito, ay nais ko munang sagutin yung sarili ko pong katanungan. Ha? Siyempre, tatanungin ko yung sarili ko para masagot ko din at lalo nyo pong maintindihan. Ha? Bakit kapag magkakape, dapat Best Cafe ang piliin? Okay? Siyempre, mga ka-wellness, tayo kapag nagkakape, gusto natin ma-enjoy ang ating pagkakape. Mula sa lasa, sa aroma, ma-relax na tayo, tanggal na ang stress, masaya na agad ang pakiramdam natin, iyon ang makukuha mo kapag Best Cafe ang iyong kinakape. At syempre, kapag nagkakape tayo, lalo na kapag herbal na kape yung ating pinipili, ibig sabihin, gusto natin ng health benefits. Eh, ang Best Cafe, mga ka-wellness, ha, piling-pili ang mga sangkap, hindi yung tipo bang nung tinimpla o nung finormulate yung kape, basta na lang nilagyan ng halaman para matawag po na herbal. Yan po ay pinag-aralang mabuti yung Best Cafe, ha. Yung mga sangkap niyan, tiniyak po namin na nakasynchronize, tama ang proportion para magdulot ng magandang tulong sa kalusugan po ng tao. Pinag-aralang mabuti ang mga sangkap para magdulot ng magandang benepisyo pagdating sa kalusugan po ninyo. Hindi po basta-basta naglagay na lang ng halaman para lang matawag na herbal na kape yung produkto, ha. Siyempre, ang Best Cafe bilang patunay na talagang piling-pili ang mga sangkap at marami na po ang natulungan nito, ginawaran po ito ng Golden Globe Awards at ng National Customers' Choice Annual Awards bilang pinakamahusay, pinakamagaling na herbal na kape sa ating bansa. At syempre, kapag nagkakape ka, ayaw mo yung number 2, number 3 lang, kundi number 1. Eh yun nga po ang Best Cafe tinanghal bilang pinakamahusay, pinakamagaling na herbal na kape sa ating bansa. Syempre, pag nagkakape ka, gusto mo yung safe, ano? Yung safety, yung quality ay masiguro sa'yo, ha? Eh, ang Best Cafe, aprobado ng Food and Drugs Administration. Maraming kape ngayon na nasa market, naka-display sa mga butika, sa mga supermarkets, pero wala pong registration sa Food and Drugs Administration. Samantalang ang Best Cafe, kahit tingnan nyo pa sa website ng Food and Drugs Administration, rehistrado lahat ng variants po natin. Kaya sigurado ka sa safety at quality. At hindi lang sa Food and Drugs Administration, maging sa Intellectual Property Office sa ilalim ng Department of Trade and Industry at halal certified. So ganyan katindi ang Best Cafe. At syempre, higit sa lahat, gusto mo yung value for money. Kapag nagkakape ka, sulit ang presyo. Ano, hindi ka tinataga, hindi ka sinasamantala. Eh, ang Best Cafe, kahit po dumaan sa krisis ang mundo, nagtaasan ng presyo ang ibang herbal na kape, ang Best Cafe hindi po nagtaas ng SRP na natili sa dati niyang presyo. Presyong makatao para sa lahat ng Pilipino. Yan po ang dahilan. Yan po ang sagot sa tanong ko na kung magkakape ka, bakit Best Cafe? Napakaganda na mga kasagutan ko, kaya huwag nagmangkape ng iba, ha. Kung magkakape ka, tiyakin mo ang kapartner mo, Best Cafe.
13: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
14: Siyempre naman.
13: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
15: Wow, gustong-gusto ko yan.
13: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, digasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
14: Honey, maaga patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
15: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
13: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
14: Healthy na?
15: Pampaligaya pa.
13: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
14: Basta may Black,
15: may bala.
13: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
12: Mga ka-wellness, sa puntong ito ay meron po tayong texter. Ano po, so shortcutin ko na lang yung napakahabang text message niya kasi empleyado daw po siya. Kapag lumalabas siya ng trabaho, naglalaro pa po siya ng bowling. Ano po, ang problema niya, lagi daw po siyang pinupulikat. Siguro yung pagod niya sa trabaho niya buong araw tapos susundan niya pa ng sport, which is good. Yung sport, ma-engage dapat kayo dyan kasi it's a form of happy exercise. Kaya tama yun na ma-engage sa sports. Kaya lang, ito pong ating texter, ano po, sa opisina daw, bigla na lang daw sumusumpong yung pamumulikat at ang matindi pa yung sa kanyang pagtulog, madaling araw, nagigising siya dahil sa sobrang sakit ng pamumulikat. So tinatanong niya po kung ano po ang pwedeng gawin para doon. Ang sabi ko sa kanya, ang usual cause o dahilan ng pulikat ay kakulangan ng tubig sa katawan at sobrang pagod ng mga muscles. So syempre binigyan ko po siya ng tip, mga ka-wellness. Bago po yung ibang tip ano na binigay ko sa kanya, una ko na pong ipinayo sa kanya na araw-araw ano po, pwede bago siya umalis ng bahay, bago pumasok ng opisina at bago rin matulog, maghaplas, magmasahe gamit ang Qsai massage oil. Dahil ang Qsai may sangkap na luya, grapeseed at katas ng sili, hindi mahapdi sa katawan, tulong para gumanda ang blood circulation, ano po, at maalis ang pamamaga, pamamanhid at pananakit ng katawan, kasama na po ang pamumulikat, ha. Yan ang una kong payo sa kanya, Qsai massage oil pag bago pumasok ng opisina at bago matulog sa gabi. Napakalaking tulong niyan para po gumanda ang pakiramdam, maiwasan yung mga pananakit kasama na yung pamumulikat. At syempre, yung pag-inom araw-araw ng Dr. M's Amazing Tea. Dahil may sangkap din itong luya, may bonus pa ng turmeric at stevia, timplado na ang bawat tea bags, isasawsaw na lang sa isang tasang mainit na tubig. Masarap pa, ha? At tulong para maalis ang pamamaga, pananakit, pamamanhid ng katawan kasama na ang pamumulikat. Ha? Ang Dr. M's Amazing Tea na pili ng Golden Globe Awards bilang the most trusted brand, ha, when it comes to herbal teas, number one, pinagkakatiwalaan, yun po ang natanggap na gawad ng Dr. M's Amazing Tea.
16: Bilang

0: sa inyong lugar.
1: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
2: Dr. M's Amazing Tea.
1: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
2: Dr. M's Amazing Tea.
1: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
2: Ang Dr. M's Amazing Tea.
1: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
3: Okay, tuloy-tuloy tayo sa ating programa. So syempre, karagdagang mga tips para maiwasan yung pamumulikat. Ano po? Ay uminom ng sapat na tubig everyday. Damihan yung tubig. Kasi yan po yung ugat na dahilan ng laging pamumulikat, ha. Tapos magkaroon ng regular walking exercise na may kasamang stretching, ha. Yan, huwag niyo pong wawalain yan at magpaaraw sa umaga. Okay po mga ka-wellness, ganun din, iwasang tumayo ng matagal. Kung hindi naman kailangan yung napakahabang panahon na nakatayo ka na talagang pinapagod mo yung muscles mo, eh from time to time dapat maupo din. Pero hindi rin maganda na puro upo rin ang gagawin. Dapat sa buong araw, meron kang mga pagtayo, ulakad-lakad, meron ding mga pag-upo, mga ka-wellness. Ha? O eto pa, kapag nakaupo o nakahiga, ipatong ang paa, para nakataas ng konti para gumanda ang blood circulation. So halimbawa, nasa bahay na nagre-relax na ipatong ng konti ang mga paa na medyo mataas po siya. Ganun din kung nakahiga, para gumanda ang blood circulation. Ha? Malaking tulong din mga ka-wellness ang pag-inom araw-araw ng mga natural na minerals. Kaya dapat 1 capsule a day ng Best Cups Minerals Food Supplement. Ang mga minerals nito, napakarami pong karamdaman ang matutulungang ayusin. Kasama yung laging pagsumpong ng pamumulikat. Ha? Kasi mga ka-wellness, ang cells natin kailangan maging malusog para gumaling tayo anuman ang ating sakit. At alam nyo yung mga cells natin, isa sa mga pangunahin nilang kailangan para manatiling malusog ay mga minerals. Kaya everyday, 1 capsule a day ng Best Cups Minerals Food Supplement.
4: Ikaw ba ay sakitin?
5: Malamang, ikaw ay may mineral deficiency.
4: Ayon sa mga pag-aaral, ang kakulangan sa mineral o mineral deficiency ang pinakaugat ng maraming malalang karamdaman. Para ikaw ay gumaling sa sakit, dapat ay kumpleto ang mineral sa iyong katawan. Best Cups Mineral Food Supplement. Nagtataglay ng mga purong mineral tulad ng magnesium, manganese, iron, iodine, copper, chromium, selenium, silica, potassium, and zinc. Best Cups Mineral Food Supplement. 100% natural at aprobado ng Food and Drug Administration, kaya napaka-safe inumin.
6: Mabibili sa mga butika sa inyong lugar.
3: Okay, mga ka-wellness, o tuloy-tuloy pa rin tayo mga tips para maiwasan ng mga pamumulikat. Ha? Everyday, uminom din ng 1 kutsarang apple cider vinegar kasabay ng 1 basong maligamgam na tubig. Ha? Kumain din po ng mga pagkaing mayaman sa fiber, lalo na po ang mga prutas at gulay. And speaking of prutas at gulay, syempre nandyan po ang best juice brand 10-in-1+1. Dahil ang juice na ito nagsasangkap po ng purong katas ng mga gulay at prutas. So ikaw at ang buong pamilya nyo, pagsaluhan po ninyo ang bawat sachet ng best juice brand 10-in-1+1. Dahil ang bawat sachet nito, litro pack na pambuong pamilya na. Napakasarap, napakasustansya at napili ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal juice sa buong Pilipinas. Ha? Best juice brand 10-in-1+1.
7: Heto ang isang patunay na ang best juice 10-in-1+ powder drink mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
8: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay best juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayon.

0: ni Osang.
1: May kasabihan nga po na hindi nagsisinungaling ang mga bata na tunay na masirang ang manok ni Osang.
2: Hanap ninyo ang dekalidad, asin, siguradong servisyo, construction supply na talagang barato, asin, asertado, Jaya Enterprises.
3: Jaya Enterprises.
2: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply, Arugan, gravel and sand, boulders, 3-4, crushed gravel, jumping materials, hollow blocks, 3-4, 5 and 6, decorative blocks, luvy blocks, and electrical supply, plumbing materials, asin, boss na klase ng semento, Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin, mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa APEC, tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
3: Jaya Enterprises.
1: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
1: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold, 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black, also available. Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, 12 pesos lang per sachet.
5: Marina, King James Enterprises. Mas pinadakula, pinamarahay na serbisyo. King James Enterprises. Yaon sa Karangahan Boulevard, Bonbon, Tabaco City, Albay. Iguasin danin good lumber, cocoa lumber, wood molding, hardware supplies, chemicals, plumbing and electrical materials, tiles, power tools, gravel and sand, and hollow blocks. Nagpaparentaman sinda ning mixer, portalift, at iba pa. Para sa anumang kahaputan o kaipuhang serbisyo, mag-apon o mag-text sa 0917-535-0599-0939-938-5808. King James Enterprises. Ni kalidad ng mga produkto sa abot kayang presyo. Come one, come all. Let's go and build it in King James Way.
6: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
7: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
8: One Radio, News FM. Your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission. One station, One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best matugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. One Radio.
9: Edukasyon ihapot mo.
10: Edukasyon ihapot mo.
9: Pagtukar asin pagsimbag sa mga issues manungod sa edukasyon.
10: Edukasyon ihapot mo.
9: Edukasyon ihapot mo. Kada Sabado kay Riba si Sergio Bonto, tigdi sa One Radio 91.3 FM.

0: Sabado po ngunyan, narog po kang dati magpumpong alas 7. Asag ko pong alas 8. Ito yung programa, An Edukasyon, iapot mo. Si Jobons po. Arog po kang dati, bago tapunan, ang satuyang programa, alam to, natahanapong kung naso sa tuya, digding mga prayers. Ha? Pangaji mo na kita, na para po gabayan kita, no? Lord, guide us, guide the program for us to be able to impart what we are supposed to impart to our listeners. Bless us, this station, the station executives, and all the listeners of this radio program. Again, Lord, thank you for the morning that is given us, the opportunity to serve, and the opportunity to be able to discuss things which are more relevant. And God, thank you. Again, in the name of Jesus, amen. Okay, simple po, muyatang ipasabot sa gabus po na yaon ngunyan na sa mga nagdadarangog, ano, na ang programa ta po, edukasyon, ihapot mo. Ini manungod po sa tuyang mga the stakeholders of education. And that includes the learners, the students, of course, the teachers, the learning, teaching process. Natatakaipuan kitang magturo. And of course, the policy maker, the government. And this includes all, including all stakeholders. Sa gabus po na tawo, ang gabus na tawo, pigko-considerar pong stakeholders kang edukasyon. Daiman kitawo na bako po interesado o apektado kan sa tuya pong edukasyon. Ano? Dai kitawo na bako involved sa maray na edukasyon kan sa indang mga aki. Ayan. Kaya everyone is concerned in education. Dahil tanako sa satuyang kahit dali ang kukayakan sa kuyang pipreparar ining mga satuyang mga papakarayon, satuyang mga didiskutiron. Kaya dahil tanara sa satuyang mga sponsors. So, pasalamatan ito pong manan sa ito yung mga sponsors. Ano? Of course, si Honorable Mayor Sinon Bulante and Mala Mayor kan malilipot ni nanduyugang kang kadaklan dahil sa iyang mga maray nagginibuhan. Hali ako sa salbasyon, hali ako sa santikon kasudma. Talagang nakuniktar na ang tinampo magpun po sa mainland kang Bakakay, diretso na po sa salbasyon, malilipot albay. Ang sagwan niyan, pasiring naman ako sa Santikon, pigtatrabahuhan na, tanganing maikunik na, na pwede na gagiyang kang four wheels, magpunpo sa mainland kang Bakakay, pasiring po sa duwang barangay, ang San Antonio, Budaan Sulong. Budaan Santikon sa San Antonio kan malilipot albay. Again, thank you, Mayor Sinon Bulante. Iyo yan ang suriyaw kan mga taga-isla na parte kan malilipot. Sige. Of course, si Honorable Mayor, si Honorable Kagawad Salvistasyo Balingbing. Siya pontap na sir na kagawad kan Tabaco City dahil po siya ang pigko-considerar na representante kang manasalaylayan. Hali isa sa pagtiyos sa ngunyan nagsiserbi sa mga nagtitiriyos. Of course, ang satuya pong kagawad, no? Ang satuya pong kagawad, si Rinner Burse. Dedikasyon na leadership. Naya na hiling ko, kada ako pag dyan sa legislative building, yaon iyan si Honorable Kagawad Rinner Burse. No? Yan nagpapahiling na sa pagserbi. Kay po ang nahiling ang sa iyang persona. Ha? Salamat, tabi, Kagawad Rinner Burse. Siring man sa iyong staff, si Ma'am Lalaine Leander. Of course, ang Villa Ason Resort. Ang Villa Ason Resort, yan po yan sa Matagbak, Tabaco City. Iga po siyenda kitulong swimming pool na mga free-flowing, may mga lodging houses na mga full air condition na pwede po sa sarong pamilya. Ako kaya po, good for partner sana. Ano? Ayan po, yaon yan sa Matagbak, asin sa pamamahala kan dating barangay captain Ma'am Asun Barce Borromeo, asin kan sa Ayaman Agom, ang dating barangay captain Ray Borromeo. Siring man po, si Honorable Juna Madrona Kanapit, ano po, ang dati po na SK chairman dyan sa poblasyon, nangon yan po, regular ng miyembro kan sangguniang pambarangay. Ano? Dahil sa simpre na ika mailir dyan bilang regular na miyembro kung ika po bakong deserving na magserbi sa sarong barangay. Okay, sharing man po ang sayang ina si Ma'am Norli Madrona Kanapit, sharing man po ang KGB Auto Supply, yan po ini sa Tagas Tabaco City. And ini po supplier kan mga dekalidad na mga auto supplies, araw po kan transmission spare parts sa sinip pang mga piyasa sa auto na pwede pong brand new o pwede pong surplus. Okay? And KGB kaya igwaki direktang supplier, kaya po dekalidad and as in barato ang saindang mga piyasa. Ini po sa pagsadiri po ni si Perino Nuno Bonto, asin sa pamamahala ni Barangay Captain Malu J. Bonto, an awardee, only awarding Barangay Captain sa Tabaco, sharing man po kan sayang agom si Manny Bonto, sharing man po ang Uncle Fred's Car Wash and Paint Services. Ade, yaong piyan sa San Isidro Ilawod, ano, katani lang po kambulangan. Ano, kaya sa endong mga auto na kaipuhan ng i-car wash, kaipuhan na po na ipintura, kaipuhan na i-buffing, ha? Ang sa kuyang mga auto mahiling nindo. Pirming mga makintabon, alagang Uncle Fred's Car Wash. Ini po sa pamamahala ni Fred Cabrillas Borbe. Ha? Siring mampuan sa tuyang Jo Driving School. Ang Jo Driving School yan po sa Power Prime Building, sa third floor kang Power Prime Building. Ano po? Yan po, so gusto na mag-igwak yung mga lisensya, kaya po students permit, magyan lang po sa Jo Driving School. Yan po yan sa third floor kang Power Prime Building, sa Kantukan Siga Avenue o Singkarangahan Boulevard. Okay? Igongunyan sindaki, igwa kita ngunyang ki promo. Jo Driving School may promo. Sa Sabado, last Saturday, ano? Sa masunod na Sabado, last Saturday, igwa po kita ning libreng theoretical driving course. Ano? Ma-lecture kita, ano? Mag-lecture kita nga ning kung kamo mag-exam, sigurado na pasado kamo. Ayan. Alagad, and Jo Driving School, yan po, ano, libre po yan. Kaya, libre and theoretical driving course every last Saturday of the month. Maluwas po yan sa Pizza 29 sa Sabado. Ano? Kung kamo makapag-libre and theoretical driving course, ang sa indong babayadan lang. Dahil masubra sa 750 pesos, iguana kamo ki students permit. Iguan na po kamo students permit. Dahi pa man kaipuan, pag waki students permit, dahi pa man kaipuan an examination. Okay? So, again, imbita rin ta. Pili po kitang mag-upload sa cellphone number o kaya po sa Jo Driving School. Analingwang ko garing sa cellphone number. Yaon duman sa, ano ini, lingon talaw nga ni. Ahone po, ay cellphone number kang Jo Driving School. Ano, pili po kitang maghanap ka yan. Kan cellphone number kang Jo Driving School. Pili po kita kan sa ano, sa internet. Ano, dahil ko kayo ang nadalai. Talagang naghihidali na naman kaya ako. Ano, yan. So, again, sa Sabado po, magparistro para po sa free theoretical driving course dyan po sa Jo Driving School. Pasalamatan tamo po ang mga Lord Sponsors. Si Honor, ang dating Honorable Kagawad, Alex Balingbing, siya rin mamam po si Mr. Leo Buela, asin ang FS Boys. Kakan Sabado, ang satuya pong sponsor sa load, si Mr. Alfredo Banda. Ano? Very good na ini si Mr. Alfredo Banda. Garo ko naman sa na ini tugang ta. Ini kaya kan nag-eskwela pa ako, diyan ako nag-ano sa enda, nagtatrabaho ka ito sa Banda's Studio. Ano? Kuminsan nga, diyan ako na nag-star sa enda. Salamat kaya, garo naman sa ako kan tugang ni Fred Alfredo Banda. Okay. So again, si Ring Lampuan Sotomay Station Executive, si Mr. Jing Montealegre, si Mr. Romy Bulante, asin si Ma'am Rosana Osang Bores. Kariban ang tangon niyan, si Luzon Loings, si Mr. Luzon Loings Bonasal, si Ring Lampu, si Sir Manny Almoguera, nahiling ko niyan. Okay, ano ang satuyang mga didiskutiron? Nakulong kita, kaya kita ki mga issues na dapat ang diskutiron. Aram mo, ang sabi ko nga ni Bagasendo ka ito, there are four elements of educative process. Sa pag-adal, perminanggan yaon iyan, apat na iyan. Ano? Ang primero, learners. Ang learners, iyan po ang mga estudyante. Pag sinabi tang learners, that includes both the basic education learners and the college. No? So mga nasa tertiary. Siyempre po, ang teachers or instructors in the case of college. Okay? And siyempre po, the teaching learning process. Paano ginibo na maitransfer ang kaaraman na hali, na araman kan mga maestra, hali sa mga references pasiring sa mga estudyante. Sir Manny, good morning po. And siyempre, paano naman ang policy maker that includes the government. Ano ang dapat na gibuhon o ano ang role kang gobyerno? Ha? Siring man kan mga tao na nagpapadalagan kang edukasyon. Ayan, ayan. Diskutiron ta ki Marita. Sangon yan talagang nahiling ta maribok. Maribok ang edukasyon. Pirana, ha? Baradilan digdi. Dahil man nangyayari yan sa Pilipinas kang panahon. Nataangon yan. Larog na kaini. Saro-saroonta iyan. Saro-saroonta. Tanganing makuata. Sangon yan, igwaki sentimiento ang mga kamaistruhan dahil sa mga pigbubuhian na tataramon kan sa tuyong mga opisyalis. Nag-viral kasi nagbabiral na ngunyan sa mga tataramon ni Vice Presidente Sara Duterte. Siring man, siyempre. So, mga tataramon na binuhian kan sa tuyang national spokesperson, ang spokesperson kang executive department, si Attorney Claire Castro. Diskutirin tayo yan, magayon na masabutan kan lambang saro. By the way, so gusto po magpartisipar sa tuya pong programa, pwede po kitang, open po kitang ngunyan, ano? Live po kitang ngunyan sa account kang One Radio 91.3 News FM. Siring man po sa kuya pong account, sa si Jobons Bonto. Siring man po sa kuya pong mga cellphone numbers, 0906-864-1805. O kaya po sa 0951-687-7375. Okay. At sa punanta, ano manangad ang issue kaining pambabadil? So, kung anong nangyayari, na minagibo kaining mga arog kaining pangyayari, mga estudyante, learners. Yeah, bali po nata sa learners. Nata. Ha? Ang primero, sinda-sinda. Natural kaya sa sarong mga kaakian na kararaw-karawan, ha? Uro irin trimisan, ha? Burungag-bungagan. Na kun minsan sunabubuli, sudakula, susaday, saro, pinagsururugan na ang puntakan nabubuli. An tendency is to fight back. Ha? Kung di kaya sa bunga ganta kang panahon, kami kayto, ay, kami kayto, kung talagang, ha, arog ka na liit, aunin na, ang pinakamagayon, iresolver ta sa paagi kaining kamauo. Arog ang kang kayto, kami kayto, ay, kaya gayon ako nagtaba ta. Siguro marari susakuy ang mga daghang kamburungagan. Ha? Pero, ang pakatapos kaan, we should be the best friends. Akong bungagan, bungagan. Ha? Dahil nagagamit kay mga tarom. Ha? Kay tuwi, arog sa nakaan. Let us resolve ang sa tuyang issue. Sa paagi ka ini, bungagan. Kung dagit ka, ubusun ta sa dagit na yan, sa paagi kan bungagan. Pero after that, we should be the best of friends. Yaro ganan magayong ka ito. Sports. Pero ngunyan iba na ang mga aki. Natadaw yan. Ali, maybe because they believe that they are protected by laws. Ah, numero uno yan. Ano? Nata, dainang kulang na ang disiplina. Nata, takulang na ang disiplina. Ayan. Punan ta dyan. Ah, kung kulang na ang disiplina, nata. An may kunya naman dyan, pagkulang na ang disiplina, uninvolved naman dyan, mga maestra. Ade, nata, sumaestra, yun dapat magdisiplina kan mga aki. Ha? As the second parents of the school. But again, ha? Sabi nga ni, sindadaa, ano ini, arm tied, hand tied. Gusto sabi yun, sinda na nagagakudan dahilan ta sinda ipinagbabawal na ang pagdisiplina. That's it. Again, kung pinagbabawal na ang pagdisiplina, si isa'y ang nagbawal. It is the law. And who passed the law? It is the policy maker na naman. Yan manggirarayali. So minahog pa na ang saro sa mga problema dahilan sa pagkapasar kay mga lahi na nagpuproteher kuta sa mga aki alagad ini ang nagpapadakula kan sa endang mga alimantak tanganing mag-abuso kan sa endang pag-aadal. Bako man gabos o tronko naman ha, bako man gabos tabaka sabihin tan na generalized na arugan ang mga estudyante, no ha. Kaya nga ni, selected. Laso taramo ni Claire Castro, ah, kan ibang mga maestra. Ayan. Alagad, it was considered to be a generalized term directed to refer to teachers. Ayan. Abuktang mag-arugan ali, tanganing, ako totoo lang po. Ah, totoo lang. Ang sistemang ini, nahihiling ko na. Kan ako maestro sa Tabaco National High School. Gabos ka mo, de. From 1982 up to 1993. I was a member of the Discipline Committee. And sometimes in 1990s, I was designated as the chairman of the Committee on Discipline. Bakong arog kayo ng disiplina kan Tabaco National High School. Ako mismo, nagtataram. So mga maestrangon niyan sa Tabaco National High School, so administrasyon kan Tabaco National High School, si Ma'am Bing. At si Ma'am Bing dati ko na eskwela, aram ninda yan. That during our time, the discipline, particularly of Tabaco National High School, was not the same situation. Nangunyan niya o nanahihiling ko. Bako na. Nata. Yeah. Sabi nila, well, yan ansaindang kamot, nagagakudana, tadai na sinda pwede magdisiplina. Ansainda da ang mga ngimot, natatahi na, tadai na sinda pwedeng magtaram, na pwedeng makakulog kan mga aki. Balikan tagayara retabi yan, ang pakatapos kan sa tung diit. Hali ngunayang ki Mr. Luzon Luengs Bonasal, ang suyang mga pagirumdom.
1: Congratulations, Mommy and Daddy. Ako si Doc Mike. Bakunado na po ba si baby? Bago umuwi, siguruhing mapapakunahan muna si baby ng BCG vaccine para sa tuberculosis at Hepa B vaccine naman para sa hepatitis B. Ito po ay libre at kailangan ng lahat ng bagong panganak na sanggol. Siya po ulit pag 1.5 months na si baby para sa kanyang unang bisita. Tandaan, WAIS pag kumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.

Again, thank you, Loinks. Ani kaya, Fred, ay po na nare-receive kang ano, nang gana kang Sabado sa load. Fred, tabi, ano? Paki, ano daw, tabi? Ta, lay pa na. Alingong baka, ilingong kira-ray review hong kuha, baka kaya, ta sabi ni Fred, pinadaran niya na. Ha? Madali lang, tabi, ha? Baya, isa na. Takong dae, ako ang mga load. Okay, sabi ni Rose Can Santo Cristo, good morning po, Sir Idol Joe. Pasatot po digdi sa Santo Cristo. Ano? Porok 5, mangaki, balag-balag na sa daig, sa daig, pagbanggi. Dahil na sinda pwede sa bayon, tabaka ipadi SW pa pag sa bayon. Yaw na kaya sa indagabos ang proteksyon. Kaya ibuso nininda ang mga tawong nagmalasakit sa inda. Salamat po, Idol. Ade. And God bless us always. Tama ka dyan, Rose. Ano? Kaya kunarong kayo niya nang nangyanyari sa satuyang mga kakian na nagiging matagas ang alimantak, nagiging matagas ng payo dahil sa pagtubod ninda, protektado na sinda kang law. Garo iyo ini ang saro sa mga nagiging dahilan kung nata arog na kaan ang satuyang mga kakian. Ade, so therefore, ang sarok gayod na may problema, iyo po ang satuyang policy maker. Ha? But that's a law. Sabi nga ni, the law may be hard, but it's a law. It's the law. Duralex, Sidlex. Sabi sa kasabihan. Ano? Kaya, saro ini. Kaya, ako, there is a need for us to review. Ako, hiling ko lang. Kung ako ang mga nasa lawmaker sa legislative, garo dapat ta inigiraray na ripasuhon, reviewon. Ha? Ta, ilingon nindo. Ang mga aki kaya ngunyan, nagtutubod na konsinda mga aki pa nakagibok yung mga arugaan, they are free from criminal liability. Ali, bako tama gayon. Alingon ta daw giraray, pero sabi ta nga ni, ining mga satuyang representante, lalo na sumangayaon sa Kongreso, either the senators or a congressman, they do not think what is not good for the country. Ha? Parents, patre. Ang satuya ka na, kunyan. They are there. Ha? Not, they are there thinking what for what is good. For the country. Aram ta iyan. Alagad, kung minsan, iyo ini, so mga ginibo nindang dapat ikarhay ang nagiging naaabuso. Tama ka dyan, Rose, ha? Tama ka dyan. Diskuteron tayo ni Tawad-Tawad, ha? Giraray. Inipigbabasa ko sa naso, anong pag-apodkaan, ha? Mga komentaryo nindo. Hal ito kay Rose of Santo Cristo. Ha? Sige. Alay nga, igwa pa digdi, sige. Okay, sige. Sabi digdi ni Christian Masinas, good morning. Billion Marbs, good morning po Sir Joe. Bati ko po digdi Barangay Santo Cristo. Bunaobra, Billion and Biller family. And kay Lula Dory, ingat ka po dyan, Miss Lula. Si Miss Lula, ano? Magayon. Nena Palanas Bubis, good morning po si Joe. And sa lahat ng mga nag-antabay sa programa mo, nagdadangog kami digdi sa Suwa Malinaw, Albay. Salamat po, pakibati man po kami digdi sa Suwa Malinaw, Albay. Bragais family, Borromeo family and Bungkolmo family. Balasi family and Bubis family. Salamat po, Sir Joe. Okay. Sabi ni Nina Palanas Bubis Giraray, good morning, Sir Joe. At sa gabos na nagdadangog sa programa mo. Ayan. Sabi ni Christian Masinas, good morning. Romnick Bilaos, good morning po, Sir Joe. Paterno Bilan, good morning. Vic Claridad, good morning. Jenny Abrera Christian, good morning. Okay. Again, pasal padagoson ta ining diskusyon. Okay? Now. An minaluwas kaya
ang basol perming sa mga maestra. Ano? Again, ang basol nagibos sa mga eskwela, ang basol perming sa mga maestra. Sabi ni sir, sabi ni Claire Castro, may mga maestra na kung minsan walang mudo. Ayan. Pero bako man talaga, astara man talaga ni kunyan, may ibang guro. Ayan. Bako generalize. And I am not protecting anyone. But that is the exact word. Pero siyempre, so interpretasyon ta, mga guro, lahat ng guro ang interpretasyon kan mga maestra. Laragit. Pero ang sabi ninda, ang sabi niya, talaga, may ibang mga guro. Ayan. Ta, kita ba, na-observaran ta yan? Na-observaran ta yan? Bako man talagang gabos, ha? Bako man gabos, may mga maray na mga maestra. Alagad, ang sabi tangani, ang sarong kanastrong kamatis na magayon, malinaw, malinig, bago, sinalakan mo kisarong lapang kamatis ang interpretasyon kaan, ang impresyon, lapang kamatis, ang sarong kanastro. But again, dahita dapat basulon ang mga maestra. Tasangon yan, sabi tangani, because of the laws, mga lahi na mga ipinasar, ha? Magtaram ka sa nangunyan, kibako, tama, mareklamo na either the students or the parents. Or, the worst of it is, baka lumuog pa sa mga gobyerno, kung lumuog pa sa mga ang opisina kang gobyerno na nag-iimplementar kan mga lahi arog kan DSWD ang pulis o arin paman. Ha? Pero dahil man kita kimaray na dahil maraot na kaisipan. Ako sigurado ako na ang maestro kung nagigibuman kimang arog kay ning pangdisiplina, ha? Ang pig-iisip kaan karahayan kan iskwela. Ah, ako nga ni mismo. Ano Sir Gilbert? Ha? Ipigreklamo ako. Nya ko sabot ko na sana ta aram mo. Kan ako yaon nya ko sa eskwelahan sa Maka sa Tabaco National High School. I acted like a parent. Ang sakuyang pag-isip bilang maestro as in ikaduwang magurang. Kunahiling nindo kay to ade, so mga gurang-gurang na ngunyari. So kampanahon. Ha? Pirmi ako may duwang meter stick. Duwa meter stick ko yan. Ang kapot ko. Tapag iyan ipinadol mo, minalagatak. Minaarog ka ng sumeter stick mismo. Maski maluwayon ang pakabadol mo, minaputok iyan. Kaya so iba, mataram, ay nakagulping nga si arog ka ini. Ha? Bako, sumeter stick ang minaputok. Pero that's enough. And the message is there. Na ang mensahe, pwede kang pakulon kung ika may kasalan. Taday ka papakulon kunda ikang kasalan. Tanata pigpapakol, ha? Bilang magurang kita. Ha? Bilang magurang, kung pigpakol mo aki, makulog sa buot mo, na pigpakol mo aki mo. But again, muyata siyang kurihiran, ha? Na ampigibo sala. Bako sa na para sa sato, kundi para sa sainda. We want them to be a good citizen of the country. Aruganan sa kuya po na pananaw bilang maestro. Ha? Pirming ang satong paghiling sa mga aki, bako sa nangunyan. Ha? Sinda, do not look at them what they are today, but look at them prospectively, sometimes 20 years from now. Mahiling nindo kung ano ang aki na iyan na dai lamang ki
arugayan. But now, mahiling mo, arugan sa kung mga eskwelan mo niyan. Dilingunin doon ka ito. Kan mag first year sa general, major general asweta, sa randayutun pa ng mga aki. First year, naandiran ko yan. Ipadaralagan ko yan. First day, one round sa ubal. Magkakagaradang ka. Pero as we go on, next month, two rounds. Third month, three rounds. Hasta support month, ultimo, 10 rounds. Dahil ko nakaya so 10 rounds. Ako na so daog kan mga aki. Arog ang putakan, ali. We are not thinking of what is not good, what is not good for them. We are always looking at them perspective from that day 10 to 20 years ago, what they will be. Ayan. Lingonin doon, general, major general asweta. Ta, nahiling ko talaga na talagang marhay na aki. Ali, anyway, paano ako nangyari kaan sa ko? Initaramon ko yun, ha? Bako ining dahit naman pigpangaranan. Ako kaya, well, sabi tangani, pigtataram ko ang katotohanan. Kung nakulugan, dahil kuman ang pigtutuyo. Ha? Na, ang mga aki, lalo sa mga community college, tronco grari, ha? Both in the basic education and in college, in the public or government institutions, they are free. Yan. Libre. Nata, pigbabayadan sinda kan gobyerno. Bako libre sa pag-adal, bako libre sa enda. Kundi, it's the government that is paying for them, particularly in the college. Example, diyan po sa San Jose Community College. Ano? Bako man libre sa San Jose, ta sa hindi pa, saan makuha sa San Jose Community College, kipang sweldo. Ha? Kundi, so San Jose Community College, pigbabayadan kang gobyerno sa paagi kang UNIFAST. No? Ako ang sa kuyang kambilang, tama na sa test baga, tertiary education subsidy, ang kada saro, 20,000. More or less, that is the amount that is paid by the government per semester. Yan, ha? Pigbabayadan ang San Jose Community College kada sarong estudyante. Ha? Bako libre ka mo. Pigbabayadan ka mo kang gobyerno. Yan ang numero uno dyan. Kaya nga ni, ang sabi ko, timinaram ako, totoo yan. Nagleksyon ako, in assignment ko. Nagtao akong test. Nagtao akong test. Ang sa kuyang style, arugang kaya niya, well, iyon ang sa kuyang paagi para maaraman ko kung saan ako dapat magpuon. At the very start of the class, I give a short quiz. At primero kong activity po yan. Oral daw yan, ha? Kada paglaog ko, ang first activity ko sa klase, short quiz. Short quiz. Alagad, it's not matest ka kipapuon, dahil mo man talaga ang makukuha. Alagad, ang gigibo ko, ang primerong question, ang simbag, yes or no? Nata. Kaya siya ngayon, test yes or no. Dapat po po yan. Alingon nito, ha? As a yes or no, ang hapot ko po dyan, hali sa assignment. Yan. Dyan mo makukuha kung ang mga estudyante nag-adal kang assignment. At a yes or no, the possibility is 50-50. If less than 50 got the right answer, that means majority did not study the lesson or the assignment. So therefore, I have to prepare. I have to discuss the assignment. Na kaya. And sa number two ko naman na question is something like a difficult. Ang sabi ninda,
It's either filling the blanks, identification, or what. So, arugaan. Medyo duro dipisil. But again, that is very easy as my first activity. Why? Because that question comes from the past lesson. So, nadiskutir na. Huh? Ang rason ko dyan, ang purpose kaan, is for me to find out whether majority of the class learn the past lesson, which I will not discuss anymore if majority got the right answer. Ayan ang pag-ano ko. Di, okay. Assignment, dahil nakakuroa, diniskuter ko. Ah, diniskuter ko, pakatapos kong idiskuter, naghapot sa mga estudyante. Dahil nakasimbag. Ha? Inassign na, diniskuter na, dahil nakasimbag. Totoo man lang, nagtaram ako. Iako ko, inako ko. Ha? Taday nagdadangor, dangarg. Oh, yan. Ano yan tinaram ko? Exactly. Taday nagdadangor, dangarg. Oh, ulok ako. Ha? Tadangarg. Now, katapos kay ito, tinaramang, winapot ko giraray. The easiest question. Huh? Easiest question. Di pa naka-answer. Tinaramang ko na. Ha? Huh? Aram niyo doon niya ko an tataramo na study. Ha? Huh? An estudyante comes from the word study, which means nag-aadal. Ha? Huh? You come to school to study, to learn. But if you come here and you are not studying the lesson, you are not learning, you cannot be considered a student. Kundi standby sa school. Tama, tinaram ko man ang ganda. Ito pala, nagduman si magurang ta, dahil da nagkaon. Kung minsan, parents are part to be blamed. Binibibi ang bata. Ha? Pero sabi ko, inako ko yan. Buda, ang sinaraman ko sana na so nagreklamo na bakuarugan ang buhay. Ha? The realities of life is we are living in this world to face challenges. Kung ito, challenges ito. Sa dayuton na challenge ito. Ha? Baku pa yan. Ang hahampangon mo sa buhay pag abot kang panahon. Ayan, ha? But again, let us go back to the issue. By the way, tabi, itong soda ay sunangga na kansarong Sabado. Ano hanta? Ha? Ano hanta giraray? I-remind ko po giraray si friend. Kung dahil po mag-ano, kung dahil pa po maludan, ako po malud sa imo. Ano mo giraray? I-remind mo giraray ako, ha? Sabi digde, Jenny Abrera Christian, good morning. Okay. Ellen Bisa, good morning Sir Jobonto. Daily Facts TV. Ako Sir Joe Aminado na ako natakot ako kay ito sa mga teachers. Ayan. Ko, kang magklase ako. Ngunyang paano sira pila pira parang nawala na su teacher to students relation. Garo ang hiling kang mga estudyante sa mga teacher. Ha? And kan mga teacher, ninda, pantay na lang sinda. Kaya surespeto na wara na. Totoo po yan. Totoo po yan. Ha? Totoo po yan. Ta, garubag ang aramigo na di. Ha? Ako, totoo lang. Pwedeng sabi yun ninda na elite. Pero ako, I maintain that relation between a student and a teacher. Bako kitang aro ka yan. Garuso, magurang buda aki. Yaon su respeto, pariyo yan. You respect your student as the students respect you. Aday, aro lang ka yan. Nawawaraan na, totoo man ang ganyan. Nata, ako ang obserbasyon ko lang. I am not against the teachers. Ang mga teachers, kaya tangon yan, garo na they are very professional. Professional in a sense that they are just there to teach. After that, no more. Ako, totoo lang, kampanahon, maski maisugot ako, pero I see to it
that the feeling of a parent remains in me. Yaon mang giraray ang sakuyang pagiging ama sa mga estudyante. Tako nga ni, ang pagkadagit pati sangon yan, pag ako pagkadagitan ko siya, it's actually, bako man ako kandagit. In fact, minaulok nga ni ako. Ay, pipaulok ko. Ha? Pero, the message is there. Ha? Na dapat, so relasyon kan maestro, buda relasyon kan estudyante, yaon, as a student and teacher, ang relasyon kayan. Okay? Sabi ni Huslao nun, sumanga dahi nakakaisi porket State University ang UP, dahi na daabayad, dahi sagot kang gobyerno. Ha? Pagklase me, hali sa buwista. Tama yan, Huslao nun. And that is what I emphasize. Ha? Na ang gobyerno ang nagbabayad sa inda. They're paying, the government is paying UP, no? And the UP is paying the teachers and all the expenses. Hali po yan sa gobyerno. Buwis yan kang tao. Kaya kung yan, buwis kang tao, ang tao may diretso na mag-gibo kay mga komentaryo kung ang pig kinagagastuhan ninda, bako dahi na giging tama. Ay, maalas 8 na palan. Ali, kung dahi pamantabi sumasunod na mga programa, nakulong pa akong ididiskuter. Diretsyong ko nang una, ha? Tabi, okay? So, dahi ko nang una, diretsyong ko nang una, tabi. Habang naghintay kita, sa naghihalat kita kang ura, ay kang pag-abot kang nasunod na mga programa, okay? Nakulong pa kaya ako na